mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oni ni ojo anu oni lojo kerin o le ni ogun osu elekefa odun 2026 ikan ninu awon ojo ti a ki bi si awewa gbogbo le edide nle mo ki yin to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde. Today is 24/06/2026 by system by system osu na tenu bodu bo gege bi e se mo ninu ose awon ojo meta kan be ti a ki bi si awewa eni kan ni e sa wo bi ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati yasimi mo bi ojo Wednesday bi eleyi to je ojo anu enikan lojo anu be ni ni sem baye le di awon yoruba won gbagbo ko ni lojo ibubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da bo lojo awu ni bibeli agbagbo pe oni lojo anu e to wa daju ati ojo jimo jimo oloyin ni bo leyin omo olodun tin gbon mi kakakiri agbalaye oni to ni ojo mi ikan ninu ojo ti e bo tun fin ti e bo tun down ojo ti e logo ajo bo tun saanu fun o ni bo le tin gbon mi e dide nle mo bo ni bi pepe pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e mo bo e ja gbadua meta ti Olorun ki ko enikan ni sadua meta kan tun be ti Olorun ki ko ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma bo sori YouTube adua meta kan be ti Olorun ki ko ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi adua lakoko ni adua ope adua elekeji o ni adua fun idariji ese adua eleketa o ni adua fun anu pe je sari gba meteta papapa ni bi te yin omo Olorun ba ti n gbo mi se ri adua meteta yi Olorun ki gbo won ko mo dese du gbogbo bi ti Olorun ba ti gbo te yan gba adua ope eyan ayan fe sise ni mo duo Psalm 67 o ni eyin mi o ni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin gbogbo igba ti Olorun ba n gbo adua ope inu ya si mo dadun eyan ayan fe oloto ni to won oto nkan mi latun yewu laaro yi o e ma bo nibi pepe wa dobale wa kunle e ja jo dupe lowo mori mori ti mo mori omo titun mami e kunle dadi e dobale e ja jo mo juwo si ka mo kipo seun anu lo gbe wa debi kin lo gbe wo debi e ja jo mo gborin yen soke engineer eyin oke ko mo ko lala

0: ikani ago mejo abo elekeji o bere ni agbara eni to laye atohun ni ago merin ipade isininiye ipade itusile hanhan itusile lowo kini lowo ebi itusile ku lowo osi itusile ku lowo irahun nta mo fi npepe ti mu re mo nbo ebi owo yan mejeji soke ekigbe baba ninu awon ti o ra anu gba olohun ka mi mo won sori gbogbo aduwa te n gba te n toro fun anu yi ibi kan ni wo si o eke baba mi ninu awon ti o ra anu gba ninu awon to fa anu kaye olohun ka mi mo won anu ti sogo lori ite idajo olohun jo wo inu aye mi wa gbogbo eyan omo olohun so le dide le ko wa latan mo fi majemu ati ase olohun so tele anu alailegbe iran lowo alaileyan lojiji ni ko dide fun o mama ti n gbo mi baba ti n gbo mi o ya gba anu olohun ninu awon ta sanu fun laye ki won kemi ati e mo in the name of Jesus se le rin si waju e tan gbe ese merin si waju e ji o pe mefa e wa ma fowo saya o dekunle epafra wara anu gba that's number 1 o dekunle epafra wara anu gba o dekunle epafra wara anu gba so n gbe ese o di meta o dekunle epafra wara anu gba mo da ko ti e na fo o dekunle epafra wara anu gba o dekunle epafra wara anu gba ninu omo baba re wara anu gba in the name of Jesus Christ e tewo ko to dale anu ti sogo lori te idajo o dide fun o in Jesus name mo ni itusile ku lowo osi itusile ku lowo wahala eyin ara ile lati ojo ti mo ti mo ki gbe pe e fi nkan mo nkan ibi ta ba de niyan o lati ojo ti mo ti nwa asu ko ni lo ko mo sare lo ba woli kan kaaki lati ojo ti mo ti nwa asu e fun o pe woni woli ara re lati ojo ti mo ti so mo pe nu Jesu nikan ni ara pin si ta ni ngbo mi nbe yen eyin wo le ngbo mi te le trendy wasu ki lo ti fi mo mo ni e fi nkan mo bi to le ko mo se nkan kan mo di mo bo ba se nse nkan be ni wa mo bo ku lowo ebi eyin wo le ti fi nkan mo eyin wo la te nkan anything to ba mo fi mo wa kan ri pe aye re nda si iwasu mi niyan leyin gba to ba gba Jesu to se ribo mi tan ati bo ku lowo ebi ati lowo osi loku eyin mo mo e wa wole kin le fi mo e mo bo e wa gbenu si mike yi kini te fi mo e fi ko awon ara ile e ja yewo engineer pe mama iwole
1: praise the lord oruko mi ni orise yola dipo
2: nice
1: ni odun ti eseyin eh mo ri owo kan ise ti mo nse ise ososu ni mo ma n gba dividends wole ni but ti osu ba pari mi o ni gba owo yen bo ti e je yin bulk ni mo wa ri owo kan ni kishi ni jo yen mama wa n ba mi soro pe kini mo fe se mo ni mo fe master food stuff immediately ti mo so mo wa ngbo ti baba mi so leyin pe e so fun won wi pe kan lowo freezer mi ti mo ma nlo ni factory ti won lo se ice block machine ati block machine lati odun yen owo ojumo ni mo ri
2: otan e so fun won ki won lo wo machine temi na ti mo fi yo block won ti lo be won lo wo lati odun yen doni owo ojumo ni ko wa si nto da to owo ojumo baby ba yo ko ninu ise ko ju be lo opolopo ni na wa o le lawon pastor yen ma wenu tin soro ma wenu e pe wo a le so nta je fun ani soro tori pe bibeli ni mo se da si were lohun mo se da si were lohun ebi opa yin mo
1: rara sir nigba ti mo tun wa ri pe baba mi se pure water space kan wa waju shop odo mi mo wa o pe space yi o jeun awa ta wa ni bayi la ma gba shop sinu a fi ta se football field mo wa o pe kini mo le ma se mo ku ra omi pure water sinu freezer mi o se kuku mo je distributor omi gan emi na wa bere si ja omi mo n ja ni 100 mo n ja ni 200 mo in fact in a week mo le ja 500 bags every day ni mo tun rere lori yen na
2: eyan be nbe bayi
1: ko se eyan be bo mo fi ki shop sile
2: e fi ki bi an ba ti de
1: ibi tan ma ta de
2: te fi de
1: ti ma fi de be
2: so oju omo kan ru won e ja jade e ja jade toro wo nbo e tin duode won awon eyan reti ki won ma bo ni shop asowo obun

0: ṣe gba teyan ba to rowo nla so tun sun ninu wo oro bayi fowo kan oju e bayi ye menishka mo pa lase ki oju e kun si mama yi oju yin o tun si si nkan mi en to ri si 20 be
1: nice on ti won pe in church niyan ile church inu church ni won ti ko ta ba ni fi nkan mo nkan in ta nso niyan ise ko lo duro pa sori oke ko mo ki gbe pe bi npo se re ta ti e fe se laaro yi awon eyin o take registration ni ah eni kan ni registration fun kini se pin wa lowo ni sure ngbo ba de awa samon ta mi olohun so pe ka se ba se nsetu sile temi be la nse tara agbe ijo ikale fun iran yoruba ni this is yoruba church this is Igbo church this is Hausa church bo se nwo yi awon ti aye ro tele pe won o le gbe nkan re se awon ti ro pe won o le do lowo n ta gbe ijo ikale fun niyan ago meju abola bere laaro yi ngba ti o ba bi di bi owo ago mokan la abo si mejila isin alakoko pari e mo se pa kan lo si ami ami bi n ba so pe won o nilo ki won wa ba mi bi won ba ti joko an kora wa ni enikan ni woli won ni lola thursday agbawe ke se ogbeyan ni ogbawe o awon mama mama ni ogbawe o ati gbogbo awon mo ati awon yawo e gbawe fun oko yin e mu photo won bo e si mu aso to se pon photo enikan ni ehn ni agbare ni to ni aye atorun and ninu church le ti pon photo won agbawe di 12 to ba di 12 a pade siba siba ni church to ba di ago meji osan eyin baba baba e wa gbe yawo yin church mama omo wa gbe be o ba loko mo gba fa ko bi omo re akobi re nbo o gbawe fun mu photo e lowo tin ba ti ni o ye pon photo yen women convention la mura le fun nibi ta ti gba baba woli kale jaye ti redeem nibi ta ti gba woli odekunle epaphras la lejo ati pastor temi tayo odekunle ni jesus city pelu gbogbo awon choir comfort line ah convention todun yo ye in ta danwo nbe ni nlo nwaju yi ki gan lo fe ebi oni pa yin mo nu le yen so enikan ni lago melo 12 ni lola but loni ninu ipade itusile toni ago mejo abo laaro yi elekeje o waye ni isin elekeje o bere ni ago merin lagbara olohun to ba wa dijo friday e ma gbo le o gbogbo wa patapata a pade ninu isoru ni church but gbogbo awon okunrin nikan ni o mu agbon dani enikan ni agbon lagbara olohun gbogbo awon okunrin ni o mu agbon dani ninu soru awon obi oni mu nkan kan awon kan bo ninu service won bo ni soru ni awe saba se soru ti o ba nidi se wa ri sunday tin boy oni ipade oli communion eyin na ti mo ta mo fi danwo eleyi wa yato gede gede pelomi engineer pelomi
0: next
2: praise God ngba ti mo de nu ijo yi 2024
0: le de
2: emi onise olosu kan re ko si ti mo le ko si ye ti mo le ko le ri osu ise laye ti n ba bere se njo to ba ko su kan bayi bi oni ra pata mi oni ra kankan a fe lo ni ilu wo ni mo ti ko de ilu ibadan
0: iwo
2: ibe ni iwo ni mo n gbe mo ma gba program baba mi bi a ba ni abota mi o mo jo na mi o re ni to n soro ri mo sa ma gbo ni mo sa ma gbadua sugbọn gbogbo ore tọlọrun tara mi ṣe ibadan ni wọn wa ọmọ mi ba ni inu ile ti mo n gbe ohun ọfẹ mọ mo ni mi ko ti ẹgbẹ wo mọ jẹ mọ bọ wa badan mo ro pe nkan change fun mi ni o di inu oṣu kẹjọ 2024 1-1 ni mo bẹrẹ shop nkan da n gba yẹn mo fi nkan bi 200 bẹrẹ owo
0: 200,000
2: bẹẹni ni 1-1 oṣu kẹjọ 2024 ni mo bẹrẹ 2025 ni mo bẹrẹ njẹ to posu kan ni landlord pe mi pe ti wa ko gbogbo gba mi ko si nkan kan nbẹ
0: mo oye gin to sele ni e
2: fun so mo wa n gba pro mo wa join church yi mo wa lo eyin kan wa so jan yen pe akara mo kan wa dugbo wa ni mo lo ba baba yen ba fun mi ni kini
0: o fun yin laaye
2: mo wa lo ra ewa golo merin pere
0: merin
2: to lọwọ mi
0: eni su elo won ta golo ewa ni isin to ngba mo da ko 50,000 bi deni kan te si mu okenu
2: 2000
0: eloni
2: 2000

0: mo ra gbogbo e so mo ba bere mo se bere niyan ko ti o da pe yan mefa lo ra ni an ba ra tan ah mo ni pe baba mi tin sise lara mi bi mo se bere nu ni nsin ti mo ba wewa mo tin yo ti mo ba we tan abo merin ma fe de si ma je ka to dun tori oro ti mo n gbe lenu baba mi emi na wa n jaje yo aje seku ko to di pe mo bere owo yen
1: eni suwo kongo merin le ti won bayi
0: eh ti n ba we tan mo n yo merin mo n yo meta boja ba se wi mo si n ta mo n je mo n yo emi tun wa fi alakala po ladugo mi so mi ni mo n gbe bi ma fe de si
1: e ma so ogun tem bi si e ma so asiri oja ma fa asiri idowo han ma re iwa kowe iwa mowe aki mama ise ruwe ko ma hun ni o so eyin ko gbogbo akopo yen
0: ma ko si
1: e ko si
0: ko si njeun mo nyo mo nse gbogbo e ti n ba sun ko ti ma
1: ni se te ti wa mu akara
0: ko si yato walai yato ti te ba mi
1: ah na wu e walai ki yato te ba keep your mouth palm on laye in the name of Jesus. Mama, oya o.
2: 2023 ni mo denu ijo yi.
1: 2023 le.
2: Bẹẹni, yẹ dresser ni mo nse loje, ko se ti o mo mi pe yẹ dresser ni mi.
1: Loje.
2: Bẹẹni.
1: Yẹ dresser ni yin.
2: Bẹẹni sir. Gba ti e wa mo so pe ka fi nkan mo nkan. Mo mo ta rice ni dida loje.
1: Iwo rice wo.
2: Rice Congo mo lo ma gbe lori ta merin ati Bodija.
1: Manta
2: ni dida. Pe gba to tun ya. Mo tun tolowo ba ma kiri fun gbogbo awon to n gboja wa le loje yen tan ta ojo oko eso kankan mo ma ta fun won ni cash e ma gba cash lowo won ma ta tijo keta tijo keta na ma ta fun awon aroji ti ma mo gba owo kere kere kere kere olo

0: supply oja emi oni shop ti mo ta ye da to pe ko si kan ninu shop mi gba mo dori oke yi o wa do ni shop meji lori ta merin
1: gba ti shop
0: meji ni mo ni lori ta merin ko se ti o mo mi la ti ni wa li ya lori ta merin ko se ti o mo mi shop meji ni mo ni lori ta merin iyan te ma so pe ka fi nkan mo nkan ni poro rai mi fi bere
1: ora mu rice
0: rice dida mi emi o ti ju mo nta dida mo nta cash but now ni sin distributor le wo waju yin daddy o
1: inda distributor gidi
0: be ni daddy o da mo wori oke yin small phone ni mo lo
1: ko si se wa nko
0: mo ti live o bi me mo ti live o bi meji ni live na lo ti wa lo mi ko si to to wu mi ti mi le mi ta emi ko si ati yen kan ti mo fe ra ti mi le ra
1: ko si nte be je
0: ko si ti mo fe je ti mi le je bi mo si wa gold na lo wa le ti mi ko si nkan ti mo fe se daddy olorun bu mi olorun ran mi
1: be se when it goes
0: to
1: good
0: for mo ti ra le olorun ba mi yanju e
1: lo ku ti ra le e kun le gbogbo bi ko ni sasewo iwo lo ranu won ni distributor lo du on waju mi ah e ase mi guo mo na wo si wo si style omo mi lo le ti eyin kan le ti bi olorun yo wo eyin atomo yo wo oko yi nice ise ise ki pa ni aise re gan labuku kin lo fi mo n ta wa mo mo se church ni baba to ni kiyawo e o mo lo church e wa jo n bi di godi nle ebi npo ebi npa yawo ebi to npa won mo church e se bi adua nikan school ni especially who church ti wa I mo ya lajim ti be church I mo ya won afa ta won na wa to n kaluku na dogbon soro ara re ebi mi lo to n gbo yi so ti n ta n se church nisin ta ba ni e fi nkan mo nkan o nilo enikan kan nje je mo pe gbogbo awon eyan yen o nilo ki won ri mi e nilo ki mo ri na gbogbo ran ti a ri si o se bi o tun mo pa o bayi ah oh my god e wo e je mo lori facebook 6:30 ni nbo si ngba ti o ba fi di ago meji abo ma tun ti ku o 8:30 la bere service la ro yi lo ni rabaji gan eyin mo mo mo e je agbadu akon na la fun awon oko yin na eje mo fe le se lo e pe sister kinkele eje ngbo nbo lo lohun tun boro aye ti e na de kin lo fi mo
2: oruko mi ni akereja victoria mo wa lati akobo
1: akobo oju rin
2: makeup ni mo nse so nigba ti mo join ni pe yi o ma so pe kasi kan mo mo pe kini mo tun le fi mo mo de ma la awon mo se ton ma wa lati other country lati wa kose lo mi awon eyan de ma bi
1: lati other country na
2: won de ma bi mi fun online class but mi se eyan to ntiju abi anything but mi mo for no reason mo kan wa timid nipa class yen so igba ti mo wa ibai de o ma so pe kasi kan mo mo wa se online class yen mo se eyan kan ni june last year mo se eyan kan ni september up to now awon eyan si enjoy eni kan si register laaro yi
1: and then class yin na
2: any online class yen and I make millions from the class I was able to change my car I changed my phone
1: benny de ti ra won young awon sons and sons high school yi awon re se ka yin benu be e je wo ibi ti o ba ti sile awon ti an ba ti mo kini iwo ni ojoko pa soju kan ko mo yi inda cameraman da o be kan na won ton fi bi eyi o e wo ka re bo se ra du se fun ra yin de wa ra ka
2: be
1: ninu se
2: makeup yi ni 2020 ah sorry mo sa mo lost oko mi sika accident ni 2020 so mo ro pe everything
1: ti
2: tori mo gba everything lowo mi tori pe omo kan mo si bi everything awon kan ti mo ro pe nu film lo si ma nsele ti mi mo po nsele
1: real life so se family oko mi won gba gbo nkan
2: beni so mo move lati ogunmose wa si badon lati wa bere from scratch mi o ni anything ti mo gboju le leyin ise yi na ni
1: olohun si sanu yin nibe nkan si pada enje to wu yin e nwo so to wu yin
2: beni
1: inte e mu mo ni wipe e mu class
2: mo se online class
1: online class
2: online class nkan awon eyan ni online mo ti record e kale mo kan ma add gbogbo won sinu telegram group
1: inu telegram le ti n po won
2: mo ma san owo to ma ti san owo ma add won si
1: e gbe si len bayi
2: to ba ti san owo ma add won si ori group yen
1: bi o ba san owo
2: mi ni add e
1: fowo gba ori e ori mi pe wa e tewo se ti wa lopo mi se e be lopo mi
2: lọpọ mi bọ mo fẹ ọkọ lowo dada tori leti mo bọkọ mi kan won gba lọwọ mi mo fẹ kọ leti temi
1: ṣaṣayayaya look at the career lady o ni o ki eh juba na lo omo 31 ni oko ayan mo won lawon fẹ lowo na o de lowo kọkọ gidi o wa o dase en ti o lo en ti o gugbo gbo awon ti o ni gbo
3: nice eje ma lo eyin ayan fe oni loju anu ta lo so fun o paye ti pare toripo won fi ole toripo ko le o jade toripo oni se olufe ko nkan lara awon to ngbo yi mi gbe wa ki wa fi entertainment fun yin mo nko yin mo fi si oloyinju ni ko le mo pe it is not over until it is finally over eja lo church eja tun lo fun class class la wa nbo church ti wa school ni e ma bo to ba ti di 8:30 bayi eyin te n lo bi se olufe o tun gbodo appear ni church ni ago 4 church lo mo gbe meji la mo wa church lo se sugbon lo se tori po di osi agbara ose ifoko sile gbogbo awon to ba wa loni ma gba oko won le patapata fun nkan kan ati nkan kan ati nkan kan gbogbo eyin omo olohun pata e mu ori anu jade eje nse bayi eyin 300 so le ri 1000 mu gan mu 1000 pe mo fi gugun yi olohun jo gbe ise mi dide awon ti wa be se yen irubo yen tete ru ko to di ago 12 enikan ni kini di tori nti angeli mi so ni e yo mu nkan to da jade ase oni ye ase oloju account number yi ni ke je alo account number yi da 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade
1: be ba se ndi church ni o mo foko ele mo ngba gbugbo ejo ni ko to don the seven ati collect 150,000 jo ibe ni oluwa ti ni ki fun ni anu ti won meji meji ntori nta fe se laton di 8 lo ninu osu keje eyin te wa ni ilu Canada woli odekun le nbo ni ilu Canada eyin te ba lomo nbe ba so fa won mo yin pe woli odekun le owo Canada ni on the 22 on the 22 osu July tin boy gbogbo eyin omo olodun ti won bi loni oye wa kunle e kunle ki so tele oni lojo ilo mark ojo ibi e oni le mark wedding anniversary e kunle kin to so tele ese bibeli ni ke je aka ese bibeli oyi e je si ka bere lati iwe Isaiah chapter 19 titi wo 24 Isaiah chapter 19 titi wo 24 eyin omo olodun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba wo eni ti o ra anu gba laye ka ka omo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki olodun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary for what gbaya koni mara anu gba so ni yomo ojo ri e fi pede ni yomo ojo ri e iye odun ti wedding yin pe e fi pede it is well mo wa fe mo lo gbogbo eyan omo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud Connect 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
4: alai se o mo meme
5: emi mo meme se o mo meme
4: emi o mo meme
5: o mo meme
4: FM 94.9 I'm Fanny Gagbo Guad. Aye, awa gong gong.

0: ojuma to ti la loni oye la peregere oye to wa la o la sowo la somo la saiku ti je bale oro e ku ojuma e kaabo sori eto yin eto wa oro agba ile ise MTN Nigeria lo si onigbowo re Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi
1: oro agba re o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 mtn oro awon agba ni pe ipa ojo ni o je ka yo gbagbe eji laye ina parakuta ku ojo pala mi o ka ti yeri yeri agbe o donu eni to fe pon mi nu ori odo won ri pa re ni o bakan na ipa orun ni ki je ko ma ara yo gbagbe ise to orun se yo je kara won gba yagi yagi bakan na yo je ki nkan okoko tete wo to ba wa doru gejo ipa ti osupa nko o la won rin laaje ni won o fi kin gbagbe re wipe o mu imole wa oru si dabi osan ipa wo ni won ko nu aye awon eyan na ah awon oluko wa kan be ba ba ranti won a to mo se adura fun won pe ledumare gbogbo obi tan ba wa ile re awon kan be to ti ba pade nu aye to ba ranti won o mo ni ah ledumare o tu wu bi ki n ri eni yi ki n ser so ore fun ipa wo lo n ko ninu aye eyan se ipa ti won ranti re ti won ni ha eledumare ba wa saanu fun won abi ipa ti won ranti ti won ni ha ase e mo ku ipa wo lo n ko nu aye awon eyan se a le fun eyan lowo ka kopa ninu aye re a le fun eyan ni moran ka kopa gidi ninu aye re a le ba yan pe yan eni bayi fe wa o ka si lo ipo ta ni lati le je ka yo ni ton ko tun da si se bo lo se lu ni wo ebi gba to fe gba ibo lo wa awon eyan elo so fun won ki won wa gba resi ki won wa gbe wa ko to da si ku yen be bi ba pa won njo n wodo won o wodo won awon nu ni wodo re ngba to ba nilo won a mo ko panu aye awon eyan ni bo ti le wu ko kere to to ba mu eku fo ogo ku oloju ona lati mo je ko gun elomi ti oni ri ngba to n bo o ti kopa lati da abobo elomi niyan je eni ti yo mo ko pare laye awon eyan tori nta ba se loni etan ni o da to ba di lola ko ipare ninu aye awon ti o ba n ba pade lojojumo oro re o e kaaro
1: oro agbare o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so nigbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba 82 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile ise mtn nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: ojumo oni tun mo oye alaafia la kidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
1: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
2: Baba Fendode
3: Iye melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lomo ejale oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo mi lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
7: a se mu yan gan se ga a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumokoro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fe ndode

0: ni mo ni iriri alagbara lopin ose ni tooto won royin fun mi ni wo ṣugbọn kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan mo ba kuku lo pelu awon ebi mi ore iriri mi gagara afi bi igba pe mo wa ni dubai ni oda bi kopin ose omo tamo ni
1: dakun je mo bi to royin gan
0: soft cleans hotel ni ile itura to gbunje fegbe to gbawo bo fun awon afilele jaye oto kunu eniyan to ma bo se nlo soft cleans hotel ti awon yaran oloye won ni kaso ni tabi abo to peye iyen adequate security be ko si pe inasaju debi pe na lo aye gboko si won fokan bale logan to ba tin wole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe o tan si be o ni soft plains hotel exotic wine bar be fun awon to maye je lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo soft plains hotel wa ni asan street off ososami road okiado ibadan fun hotel reservation 0903 075 4272 tabi 0808 344 0105
2: soft plains hotel on match hospitality
3: lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niye ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
4: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
3: se mi o so fun e
4: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
4: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
5: Gode chance no to langa, nigba kuga tabaje
6: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere eyi gan lo mo kan ni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waran sesa ni winnings Idire ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
7: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
6: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
8: adedada lawo funfun omo araye safikun ewa re si dudu be Atonu lo ti yanpin ajumorin pelawon ipimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan panla ama mu irin ajo re ya kia kia opala mala laarin awon onje ma je amala ku si lokun to jire e ku oju lona
9: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
10: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
9: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
10: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
9: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
11: Di ta fi seto to ye ta si tun gbadura lojojumo fa awon omo wa
12: Onidi
11: ta fi tara sasasare ati je ati mu lojojumo
12: Onidi
11: be lo nidi ta awon omo Nigeria fi ni gbagbo to rinle ninu ogun M&B paracetamol the red one jagola bi abara pupa lojojumo
12: Onidi
11: logan ni gbara riro yo lagu ara ni kiakia ka le gbe igbe aye ti ko niro rara ni gba ku gba tara riro ba fe yoju pere Ogun M&B paracetamol the red one jagun labi abara pupa ni ko fi da pada sibi to ti wa
12: Onidi
13: M&B paracetamol jagun labi abara pupa dara fun atebi re o si ma le irora ati awon ojojo kekeke wole lowo kan para re o ba ta ponpon leyin ojo meji tete kan si dokita M&B paracetamol o ma fun

0: ti mu aye derun fun teritoma awon ti won ki se ise ijoba nko iba lan ti fere okunwo but le pe won ni pe ti won ba gbo won na tan se bi won na fun awon ara ilu na ni gbogbo ekunwo ti won gba so je ki nkan yato ki la nilo gan
1: meji ni oro wa eje kokko gbe bayi ara ilu ti won ta oja o ise ijoba ataladani ni won je owo ta wa ba da ba gba la na sita tori pe ko si ni awon na la rora ija lowo won awa ni won je ya wa ga so n to ka public and private seri to wa ninu ofin ti public ni pe odun merin marun e mo fowo ko osu osise o wa ninu ofin be eto wa eto osise ijoba ni sugbon wo tan fi kun yi ofun ni lo ds fi gbori di eni lowo e ni a ti jo sadeun tenera la mo fun yin o nkan ba yo gboro gbe o lori o kan to ku nbe lo ti gbo lori tai si sanwo ohun se ni gbagbo pe awon osise kan nbe to je je wa papapo ti won o ti gba palliative wage won pari doni can promise kan gba tan ti yo subsidy yen so orisisi nkan ni sele sawun eyan awon kan nbe te be salary e lo mi ba mo ba suku pe pelu level to lo wa yi melo wa ni won se sign bill fa awon eyan nisin elomi te po galo ba ku lori salary ti ngba monthly ngba to ku bi scheme ye o ti e pa awon eyan ijoba apule na to fe join scheme na ni sin ona fe di federal nu ka ona to mo olomo je won ka wo lori won se sign o fi pe iye ta won yan ba ngba ko to ku obi ise ijoba eni yo mo gba odun won se sign re ni sin ni ta won federal so ta wa so nbe ni wi pe ko si bo si fe je awon awon eyan ta yan sagbon mi agbara osise ngbo je polo selu lo po nu won opo won ti fara mo lo selu se nti mo ti ridi re se ni so fun po need nkan kan pe lo joko je majority ti sin bembe ba si gboru mo ni o tori pe comrade la wa na I pe won wa nu payro to ti o ba ri be ni ona won kan kan be to ye kan wo ti o need ke an fo ko ise nikan
0: awon nawo
1: awon bi kan be welfare awon ise nigba kan ri every first aid box every awon kan kan seminars promotion areas kilo wa mo le bonus ko si mo tide allowance tide allowance wa tawon yan gba
0: ero bi ko si aba nkan lojo ko te
1: se bi gba baba wa ti wa tan ti lo ni won ti pa gbo re
2: I go na baba wa
1: o ba sojo baba wa sojo gbogbo tan fi se awon eyan po re pete gan
2: iro baba ri pe lapsis wa lawon agbon bi kan na se se be o
1: be ni won fi le awon
0: eyan gbe so wa ye ki won fi tori re
1: se bi awon ti o create sa awon ogban gba awon ogban gogo se owo ta won gba gba won la se kini kan kini se to se atan go puta ti won na obe so kan ju ni won ri
2: lo wa niyan
1: so kila so me ni pe opolopo nkan le o sise need te pe eni kan so fun mi o ni le bonus on lo mo ko lori ile won to lo fi call ngba kan ewo lawon iwa to je nkan bi nkan to ditumo mo
2: ti o kawo
1: yin ta won kan ba wo le si ewo kini yi ke ba ti le fi o ko seri sin won to gbe da mu kan de ti o tun gbo lowo yin e mo ita sa won yen se ngba mo wo owo mu ni se tax mo san le lo su kan ilara se mo kan yan gba ni pe wa gba mi ni
2: en to ko mi yan se mo ye ti an na lo su wo lele
1: ngba to ki lo de be wa le plan ju be lo planning yin o yo awon yen de deck of all trade si na ko yo na ni ikara ni
2: se se pe nbu mi
1: omo eyin ko ara mi mo
2: fe ara mi mo
1: ara mi mo fi se e wo ni se e wo kolopo awon mo lo wa school wo wo obi ti wo school nbe nbe
0: e mo ti doctor ti ni ki ma ma gboru nkan ba yen mo
1: be la omo e lo ni won ti la omo e be ni won be tan ni wole ah si ni pa won to ile iwe na e mo ti jowa foju won ri ni
2: won so wo ti sa
1: apati ni o toilet ta yin o ni ile iwe ti yin eni won lo toilet la ba modern toilet eyin o si ni ile iwe ti yin
2: a ni ko clean ni
1: eh ni security mo won ti ni e lo wo go school won na
2: subhanallah
3: anjiro ni da
2: shele ori oro ito agbo na ni tori ape bi ti na tin je orilede iju ni awon ara awon eyan wa ti won amule si oke ogun ni gboho won wi pe oloye adeye mo igbowo ti n wa kan le awon lorun lori gbedeke ohun kan jade lati igun arewa nigba yen pe on jo bi eni wi pe ati fe ma se ethnic profiling ni apa abibai won si kesi awon alase pe e kesi lagbaje kista medu e ma domi alafia nigeria ru ijoko awon oga ologun kan na wa leyin iku to pa general rabe yen awon na so wi pe o dabi pe anna ka si igun eya kan pe awon na domi alafia yi ru sa nigba ti are bola me tinubu kokko wole e di pe agbon ti bdc yen burundi change igbe daru gidi gan latabuja ibadan gan file ti won de gbogbo ona sale mo kola igba yen lawon efcc igba yen on ta gbọ ni pe nkan ni tori ka ma tun soro ju tori awon tin bere fruit nbe nigbati United Arab Emirates ma release ni na ma release list won daruko awon eyan kan won daruko awon Burundi change company kan to je pe awon egun orilede kan na lo ko sibe no bi o ba je pe ethnic profile ni o bi be ko oni United States tun gbe ti e na kale UAE release list agbon kan lenu joba orilede Nigeria ofin to la wa kankan fin ni idea nkan to nbe ninu e won daruko awon eyan ti nkan kan lori e now USA to tun ti se ti e ni si pe odo aburidi change na lowo tun gba wole latodo ICC sa je ethnic profiling sinu yen abi kosi crime oni eya kankan o but from nkan to sele si o da pe eya kan fe interest inu wa dana ju ara yuku lo
1: e ri pe te ba wa lori agbagbe e ri orisisi nkan be te pe olomoje ke yan buse ko pe sawon tas jo ngba ye lele
2: ah
1: sawon eyan e se lele
2: o lagbara o
1: isoro ti Nigeria re ko si joba abi are kan to le debe same thing ni o mo sele tori pa awon kan benefit lori insecurity inu won si don e ri po bu awon eyan ti wa kan lo to fe da si nbi e pe Yoruba no dey carry last e pa mo yen jade si won e bo se mu won gan si do ti tori pe odaran yi se culture ti wa omo wa to ba si se odaran ke so mo wa gba wo ni kan lo wo eje re wo eje o ma le ni o be lara re ko le jo
2: won ti je pe won mi e ti kiri lo
1: ko ki so mo wa
2: won mi e ti kiri lo won ti rin ari
1: ka gbianju ni Yoruba ni e wa ri pe lo wo nigba toro CBN sele ti are o pe awon kankan be bi 5000 kan ninu CBN kankan gbowo ise ijoba lai sin kankan okunrin kan be tin pariwo nigba kan ta mi ni activist in Nigeria abaje fun kankan en ba tin takun ta fe o ti activist lodo wa niyan bo je pe nkan buruku ijoba ran wa lowo abi won gbe bi kan fun ti olaye Buhari tin gba owo bitibiti nbe isin fun ijoba ni 1 million enikan wa de enikan tane Hausa nikan ni mo je FCT my minister enikan o je ohun wa de ohun o do tun ti e o wa fun joba ni 1 billion e wo difference awon mo won to wa ni CBN labi ati ori yen kese pe kini won se nbi egbele eko epin bayi epin bayi ki nkan awon kankan gbo kan to bi o da bi awon kankan ma ka te ke le se kan
2: pele fun kan
1: ti won kan to kan wo ni se kan ti won o se
2: ifasoro wa fe ti wa
1: awon kan si soro awon kan si se ise awon kan si joko si gbadun e ri pe in to fa ni yin te fi pe kini e wa jajo wo nigba ti won tin ji awon eyan gbe awon mo wa to gbe tan benu gbondo ni ari won kan so pe awon na ti e condemn awon kan yo leyin sultan ati sanusi ni kan to soro others o wi yen kan o now eni kan wa gba kilode seri e je ka ronu sira na awon ganjala kan te po bi o ki ojo se lojo kuro kada
2: ari na ri jide
1: ile ri mo lo isan de gbogbo mo pe ejo re wa ni era to mere je du pe gbe ri gagiri o san ti e ba se be e ri pe gbogbo nkan ti se ina n bo so labi aso la mo sawon pe ina n bo sawon ara bi labi aso ti e ba se be ni in ta ti o ti import o ti gbe Nigeria lawon kan awon ilu yen lowo awon nije ko ri be ni titi railway ti n wonu nu nije lo ko ri be ni e ri pe awon kini ti wo ki lo mu awon Sudan wonu nlu wa
2: Sudan
1: didun nu wa pe ati ko bara wa ni mali fulani ka to nu yen o awon mali won won
2: lo wa ati le won o to ti won bo lowo ogun
1: won mu won e ri pe aki awon eyan aki awon ma kin tin be le Yoruba pe won o sun to to ma sun ni a jalule o
2: mo ni bere kan sa ejo lori oro yen na ni mo bo ifa ejo sa ngbati e ba wa mu terrorist te mu bandit te mu kidnapper to je pe inu igbo ni a fi se bujoku te wa la ran lewon e won find inu igbo lo sa se e won find inu se a punish won niyan
1: se ri
2: eh
1: ona meta ni
2: e won find igbo lo
1: eh ona meta
2: e ran lowo niyan na
1: ona meta ni awon bi kan wa tan ba olomo jale won baba
2: ah ami o
1: awon kan tan lo tan te pe won lawon ja fun kini kan ni ibi ti won ti won mo ibi ti won ta won terrorist mo
2: yes sir
1: ke se ibi te yen gboro gbadun fun ra re
2: ah mo lie dear sir
1: sugbon problem ti nbe nbe ni wi pe in to ma nda ju ni pe olodun to da won kan yo nda won fọlọn kan jo mo lo bọlọkọlọ mo rojo nu sare pe lọlọn yo se to pe ko si ibi to le wa ju be lo ti joba mi ba de o le so pe ko lese nle ti won le e pe bo se ma se ni opopọ kan jo para se le te even won le release won gan te ni mo ko won release won gan ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni pé eléyìí ẹ obìnrin tó ń mú nísìn wọ́n fún àwọn obìnrin kọ̀ọ̀kan ní 45 years.
0: Ìyá àti ìbátà àbúrò
1: àti ẹ wá jọ di tẹ́rọ́rìsì kalẹ̀ ẹ ó ní yorùbá ní ẹ gbé polójà ò jẹ̀bi pé ẹ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó lè làwọn méjèèjì so iru eniyan yin sin o ti ran olorun kile ko na mo se ko ma lo ni olorun re npe so ita so ko joba na ni pe o ye kile je ile je ti o mo da jo kia kia capital punishment sugbon ti won gba sawon ara bi okun be
0: mo wa e mo wa
2: ifa mo sun ara fa kan ni ilu kan ni nigeria e bi ola pe na ile olopa nigeria n se dada na ni mo se dara ara fa yen ngba tan se ti wa mo le tan gba tan ma ma bo si ta tan pin wa ikesi kaluku lele won da ju awon kan se gbe bayi pe ti oro ba ti involve yen meji ninu eya won ki lo court awon ti o si ti awon mo le iru ki ka se ka de ka ku court da lajo ni ni e je lo ja
4: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa okay.
5: Good internet changes everything, the way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
6: Airtel.
7: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
8: S E L E R R I E
7: celery ah boda mi espelli espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
9: T U R N E R I C turmeric
7: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
10: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.

quem fiz era do ya. Oi, sauro. Lori 94.9 ajakerin ile koko dugbe nle ibadan nigba kanu ati wa ni laughter house ni ise loke tintele premier mokola nle ibadan nibe lati ndun keriri seti igbo yin awon ti an si npe mi ti an salaye ti ami yu afa amo tin gbo new address mo ni sese join wa ni lati bi osu bi meji meta seyin le lata house la wa ni le ti o tin derin posonu o oke tin tele premier makola ni le ibadan ayin ise ya ti gbina ya ose to koja n soro nipa nkokon kini nta n soro nipa e an soro wi pe kini kan ma n gbe eyan Ota l'opportunity. Awon ebo ni a pe l'opportunity yo ba pe l'anfani. Ti anfani kan ba yo fun a. Ta anfani kan ba jade. Nkan ta n wa lose to koja yen ta discuss npa e. Bi o ba ti si kini yen nbe. Anfani yen ma waste. Mo wa so lose to koja. Mo ni se ri anfani. Opportunity abe egbo anfani o ti ya pa gan bayi nkan yen lo wa sonu lawujo nkan yen sonu lawujo tele ri nkan yen lo wa lawujo anfani kere jojo sugba lasiko yi anfani ti po nkan yen lo wa kere lawujo mo ni kini

0: Ata. Ishe. Ashe kara kara. Adwo. Egba mi da da o. Ini mo so lose to koja. Ama mfa ni o si lati yanana. Koto di kwe abo. On sori ito se yi.
1: Ero ye ye ni mo kuta ishe lotu.
0: Ena un. Hello, ye ye ni mo gun ta ise loju o. Opolopo awon baba yi e lo re bi won gba na ti en roko.
1: Ye ye ni mo gun ta ise loju.
0: Opolopo awon olowo okoko n gba na lohun.
1: Ba pole ipopo payo.
0: Ko to di pe opportunity anfani de won wa fe gan. Ko to di wi pe won pe won lolowo.
1: Baba jagori ko le bi ka ube.
0: Bami bale, okiki ade. Baba soro, won so tan kan fun mi ti mi.

0: koto do lowo okoko o gba babo lowo okoko koto do lowo ti an wari fun ti won wo koko ti an wo wo wo wo wo wo o ti farajuya o ti se o be awon eyan lowe nigba ti o ko fe to ko mo akin kaju o sise akin awa ni isin tractor ti de o owo po lo wa tractor mi kan lana ah o wa re mi gan ise ti yin yo do se ti nbo ayaya anfani to pe ti awon baba yi ba ri ngba na o sese o sese o ki opo won tun wa oke ju asiko ta wa yi lo aye ti daye phone tele won ma travel ni afẹ bayan soro leko yo kuo ni badan yo ti kọkọ ko letter po box nbo ba ko yo fi ranse pe mo nbo wa bo njo bayi bayi o duro de mi nle oko mi akanji
1: ero yeye ni mo guta ise
0: ko ni sin kan yo wu mi fe ri bi nkan yen se important to answer ni sira wa
1: beni yan se mi ku
0: yo ba wa important a le gada
1: Hello,
0: auntie. Bawo ni se ko si problem nle ki lo sele won explain gbogbo e fun
1: be o lo po lawe wo
0: ko to di pe aye daye moto gidi jagi ni nlo opolopo awon mo yin o fe sise mo opportunity ti wa phone ran wa lowo a le google awon nkan ta ba tun mo
1: mama todo
0: a le bi ai ko se yi se ohun
1: Oh,
0: Ama sibe sibe yao yao ni anfe se
1: mata
2: sure o
0: anfani gbogbo anfani to nwa fun wa yi

0: eni mo fi so lose to koja lo lohun asiko yi anfani ti wa amo ise akikanju ise ase kara kara opolopo owo se mo opolopo o se mo a kan fe mo gbadun ni sa ka lo dubai lo jaye fasasi barashi abikile mo pe idowo fasasi botakin ba won ta fe mo wonu a fe sise kan mo o
1: ori bagbe mi daye to ga ma fowo dara fura mi
0: to ba tun le sise ju nu wa
1: ori bagbe mi daye to ga ma je si oni kaka opo
0: won ri yan bi oponu anfani ti wa to e pe mo le jeun ali le jeun lai se pa gunra wa iro ni o ibi ta ti sote baye ara wa je la mo na o
1: irila boku kaba
0: ise akikanju o si mo ka sise kara kara o si ai safisi loku oga le ise ba ti de ali a mo te gugu button pepe pepe ana wa dide iro ni joko ti pari ise re
1: owo ba wa ba je duniya owo ba wa ba je vitamin
0: a se re baba e ma se kedi ati ipolowo oja bi mba lo tin pada
1: duniya duniya
0: a wa bo sori toni o ise ya 32 fm lori 94.9 ajakerin nigba kan awa ti wa ni laughter house bo mama ntun so ko le yeyin ni o opolopo si npe mi mr tiami egbo ki won ni bayi ni nsin ko ye mi o ni mo fi ntun so o
1: ori banjo ba lola o daju ma je ni be
0: mi no je
1: ori
0: banjo ba lola o daju ma je ni be e je lo ki npada leyin kede ati ipolowo oja ibo la lo laaro yi e ku ojumo

0: won pe kini kan ni alubarika won lara lo ma ngbe se lo oto ni
1: igbagbo ninu jesu ti
0: se oto ni alubarika alubarika alu alubarika motor won

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Iyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Adedada alawo funfun. Omo araye safikun ewa re si dudu. Be atorun lo ti yanpin. Ajumorin pelawon ipimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan panla ama mu irin ajo re ya kia kia opala mala laarin awon onje ma je amala ku si lukun to jire e

0: 0902 62949 0902 62 949. Eka, hello. Yes, sir.
1: Emi na ni mo ti pe pada se yade ni oniroyin
0: paper. Okay, ba mi.
1: Pe gege ti gugu awon eyan ti so lekan.
0: Mm.
1: Emi o mo pe bi to ngbe le nbere ni kan yan na bo se ma nwa la re yin.
0: Mm.
1: Ibi to ngbe. Awon kan laanu. E te ba ti ra nu gba albarika o wole aye.
0: Mm.
1: But mo fe je ka awon eyan tu foju nkan kan wo.
0: Mm.
1: Bi da ti ra nu gba o tele Jesu so mo eyin e.
0: Mm.
1: But o na ko ra nu gba o pokun so gba eyin ni to loju kokoro. Je a si ra nu gba o be ile da sise. But o lo gba owo igba betere lowo ogagun namani namani e da ti lori. So anu dami alubarika o. Itunre ni bi alubarika.
0: Itunre ni bi. Itunre ni bi
1: alubarika.
0: Ninu okan lo si
1: nbe. Ninu okan ni nbe. Be ba o ni bibili se so yi pe eni to ba ti le guide okan e. You need to see what you put out of the guard your heart graciously, for out of it flow out the issue of life. Maybe there is
0: some.
1: So, you know, my lugari tagbe.
0: Eso
1: bati le ko kan ni danu ko guide your kan. You ko le la lugari. Satan is going to see if I run no bar. Oba Oluwa sise Olorun sise. But o plan ku against Olorun. Olorun to ti sile aye. To ra lubari tagba o ra anu gba bo anu ditami alubarika o kan lo nge
0: e se baba e se un epe fun mi o

0: Arise. Ay, ay,
1: ay.
0: Sa shino ade wale. Hello, eku oju me ka aro o. Hello, sir.
2: Hello, o dasne.
0: E ka aro, sir.
2: Eku oju ma eku eto.
0: E seun dadi mi.
2: Koni suyin koni ara yin.
0: Ami Olorun, sir.
2: E te bi wa e tun se die o. Ama ni woye temi, alubarika oni roommate.
0: Oni roommate.
2: Roommate re. O roommate re le mi.
0: E mi.
2: Awon mejeji jo wa ni. Ama siri to wa wa nbe ni pe ko wa se ni to mo tan mi je ji nge akamo pe won wa nu ara ni e pe doctor gun le so pe ya ibi bai gangan emi gangan ni o kan mo so fun yin pe a ti ni control eleyi long ni control eleyi ama won le so pe ni tin mi nu eyan ti fi nge eyan gangan ti fi nse mi o gangan ni o ye UFC am to ba se yo ni a ti mo yo a ti mo tibo a mo yo a mo tibo
0: a so diffuse
2: to sugba ro la in la won doctor ba wa maintain so liwo ye temi mo ri pe alubarika olohun gangan lomo gangan bi to fi sinu ara eni kokan ohun a

0: asiko to fun iroyin lati ikoni 32 FM 94.9.
1: Ago mejila ti lo lati ikoni 32 FM 94.9 eka san iroyin agbaye la ekunrere la mutoyin wa saaju egba won koko to wa ninu oroyin ohun. Gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde lo ti kede ase ko nle ogbele laarin awon ijoba ibile mewa to pala pelawon agbegbe to wa ni budoko gbogbogbo atijo nilu Oyo nipinle Oyo. Ile ise are lo ti tako oro kan to wi pe are Tinubu ona lo wi pe ki won ma dibo fun le keji iyan ba are Bola Ahmed Tinubu bakuna lati pese lilo ina oba to moyan lori fawon omo orilede Nigeria. Nile okere orilede France lo ti fi di owo aisan Ebola akoko oru e mule ninu ko ba ole itan kale afefe gbigbona olooru eyi to kaju sita lorilede na iroyin lagbo amugborodun seun kuti lo ti ni baba ohun fela lodi eniyan pataki nitori irufe idile to ti jade wa iroyin ohun re lekurere olubinpe fatoye lo ni royin yin Gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde ona lo ti kede ase ko nle ogbele oni wakati 16 iyo fun awon ijoba bile mewa kan eleyi ti won pala pelu awon agbegbe eyi to je ti papako ibudoko atijo gbogbogbo ninu ate jade eleyi to keju re sita loni latenu eni to je akowe agba fun joba ipinle Oyo iyun ojogbon Musiba Uba Batunde o je ko di mimo wi pe ase ko le ogbele ohun o na ni yo ma fi di mule loni iyun ti se ojo 24 osu kefa odun 2026 ta wa ninu re gbedeke ase morin kiri ohun o ni royin je ko di mimo wi pe yo ma waye iyun bere lati ago 4 irole si ago 8 owuro ti owo ase ohun ti yo si koko wa be na iyon fun wakati 18 gbako gege bi iroyin bo se toka si iyon ni awon agbegbe to nti ijoba abile ti oro won to kan o na lati ri agbegbe orire ore lo pe irepo iwo orun saki ila orun saki atisbo itesiwaju iseyin olorun sogo pelu atiba gege bi ijoba bo ti je ko di mimo iroyin je ko di mimo wi pe igbese eleyi ti ijoba ipinle Oyo to gbe ina lo wa nibamu pelu atipakun igbiyanju lati le pese abo to lorin fun awon eniyan ni ti butoro ipinle Oyo papa julo lawon agbegbe ti iroyin to daruko re be gege ona ni ijoba lo tun wa paro wa si awon olugbe ladugbo won lati le ri wi pe won fowo so wopo pelu ase eleyi ti ijoba to kede nibamu pelu bi awon iko eso alabo bi won ba ti wa lenu ise lati le je ki ese ase ohun ko mule gege bi gbiyanju eyi to nlo ni ipinle Oyo lati le gboju agan si isoro eto abo to nkoju wa ni ti butoro ipinle Oyo adari ile iyun honorable adebo ogundoyin ona lo ti pe fun igbese kan monkobo to nti wiwa oju ona to nti abayo eyi to lorin nibamu ati le ri wi pe awon enu ala to pala pelu awon agbegbe lolokan ojo kan ni ti butoro ipinle Oyo ona ni ese abo loduro re nibe ogudoyin na lo pe ipe ohun laoko to nse ipade kan eleyi to ni se pelu oro eto abo pelu komisona olopa nipinle Oyo eyun abi Mbola Olugbenga iyon lolu ile ise olapa ti nbe nipinle yi iyon ni eleyele nilu Ibadan gege bi adari ile bo ti nje ko di mimo okoro oju se bi pe awon iwa igbesumo mi ton ti awon iwa ko to to ni se pelu iwa odaran eyi to di toro fon kale o na ni o se latari bo ti je wi pe awon enu ala wa gbogbo o na lo di toro fon kale to si di iruwa ogiri wa leyi to nsa tona lati ma wu wa ko to bi wa ijinigbe ton ti ikolu ati awon iwa odaran mi to fi me leyi ti oto te won foju kesita le awon agbegbe wa ni pele oyo ipade ohun o na ni royin je ko di mimo wi pe o ti waye pelu awon aba lolokan ojo kan loju na ti wa ojutu ti awon isoro ton ti awon igbese kan mo nkobo gege bo ti se pataki fun ile lati jiroro lori re papa julo ni ba mu pelu ikolu eyi to waye laipe yi eyi ti won fi ji awon akeko ati awon olukogbe nijoba bile orire nigbati akoroyin le ise wa ikoni 32 FM 94.9 to wa pelu won nile iun oye niye esan o je ko di mimo wi pe adari ile on lo tepele meredi to fi se pataki lati pese ironi lagbara ton ti ogbon atinuda neba mo ati le ri wi pe awon iko eso alabo eleyi tin be nigbanu ipararo o na ni won tun bo pa kun igbiyanju won pelu sise agbekale ogbon atinuda gege bi ona lati pese abo eyi to lorin fun emi ati dukia omoniyan papa julo lawon agbegbe to je ti igberiko

0: ninu iroyin mi awon eni oro kan leka fifi ewe ati imo isegun eyi to je ti ibile lati fi se iwosan ona ni won ti ke si ijoba apapo orilede wa Nigeria lati ka won si lawujo be si na ni ki won mo yi to nti pa takun takun eleyi ti won fi ewe ati imo to je ti ibile lati fi se iwosan gege bi igbeyanju lati le ri wipe won mo ayipada tonti lo siwaju tun lori deba eka eto lera to fi mo onje ati eto oro aje ni ti ibutoro orilede wa Nigeria lasiko to npe ipe ohun ona lo waye ni bi dani lekokan eleyi to ni se pelu sisa mulo awon ohun ogbin eyi ti adeda to fun wa lati fi se igbelaruge papa julo gege bi ati le je ki igbesi aye omo niran ko rorun idani leko ohun ona ni royin fidi re mule gege bo ti waye iyun nile eko ga fafiti leka eyi ti won ti nko nipa imo adulawo nigba to nsoro nibi aperu ohun iroyin je ko di mimo gege bi okan lara awon eni oro kan iyun ojogbon leka fifi imo ewe ati imo isegun lati fi se iwosan ni ile eko giga fafiti ohun iyun ojogbon obafemi jegede o sa pejuwe sisa mulo ogbon imo eyi to je ti ilana ibile gege bi ohun ti adeda to fun wa ti ko si ye ki a foju tembelu re gege bo ti je ko di mimo o salaye oro wipe imo jinle ohun o na lo je eleyi to kun tayo lati fi le pese eto ilera to nti eto oro aje eleyi ti o je ki oro aje wa ko tubo susowo waju se eje agbo ariwoye re
1: The ultimate capital and profit.
0: Nigba tumba wolu kopa nibi dani leko unsoro. Iyon adari o gagba. Iyon leka yituwa fun awan je yitun pese wokereje. Fun eto latile she o mwogbi. Tosi tuje adari o gagba dokita o luwa toye. Opa arewa sawon omo orilede wa Nigeria lati fa aye gba ogbin neba mu pelu ati le pese awon nkan eyi ti o wulo fun ko wa won ninu oro re lo tun salaye oro wipe oye ki tolori telemu ona ni ko samulo awon ile to ba wa layika ohun agbegbe lati fi le tun pese awon nkan won amaye derun eja gboro dokita oluwa toye
2: Eni ati so pe ohun ta ma se nipa ile ile wa ba se ma ma se ile wa ba se ma ma boju to ile wa o se pataki a de lati mo wi pe ta ba gbe nkan sile wa o ma mu re jade fun wa a de to wa je so kolorun wa lowo ka bere sin ni yo ara wa po ka de se nkan to ba ye ka
0: ewe ninu oro abileko olusola sowe mimo ona lo ti toka si awon anfani eyi to wa ninu ati le sa mulo awon nkan ta ni to je ti ohun ile wa papa julo pelu eto eleyi ti won gbe kale gege bi eleyi ti yo je anfani fun eto oraje papa julo be gege na lo ti ke si ijoba ni gbogbo ese kuku lati le ri wipe won pese iran lowo fun gbogbo awon ohun ogbin tonti awon ogbin to wa lese kuku tonti idanileko gege bi eto ohun eleyi ti o si to je iwuri fun won papa julo niba mu pelu ilana yi ti o wa fun sise agbekale awon ohun idola siwaju si ninu oro re o salaye oro wipe bi ijoba ni gbogbo eka bo ba le faye gba awon sisa mulo ohun ogbin eleyi to wa ni arowo to wa ona ni yo je ki awon ohun ta nse ogbin ni ayika ton ti ese kuku ti o si je ki idanileko eleyi to lorin ko wa fun won Shaju ninu oro abileko jumoke olowo okere ona lo ti je ko di mimo wipe nibamu pelu eto eleyi ti won gbe kale lati pese iranwo niwon ba pelu owo kereje to wa eyi ti won gbe eto ohun kale lagbaye pelu awon ajo isokan agbaye eleyi to nri si idagbasoke ona lo ti je wipe ko din ni awon eyan to nlo bi egberun kan abo niye ona lo ti le je wipe won wa gege bi awon agbe alaroje lati samulo awon ile to wa lenkule won leyi ti o si wa gege bi ona lati tumada awon nkan ta lero gege bi egbin sugbon ti o si je bi ohun iwulo ati idagba soke fun ayika wa eja gbo oro re si waju se
1: won ti ni orisirisi eso ati ewebe ati ogun tawon na ti mu nisin ti won de nje ti won de mu ti won de mulo ton se anfani fun won to de tun pa owo si won lapo won fe jowo pe yin ni mo tre e ma so pe o su yin nitori pe a sese bere ni bi soke bi sile bi sinu apo bi sibi kibi ma fi chemical si chemical la gbodo se on le wo wa nitori pe kini o to je o to se o de tun

0: ilese are orilede wa Nigeria lo ti ta ko oro kan wi pe se ni are Bola Ahmed Tinubu o na lo fowo soya wi pe ki won mo tun bo yan ohun soroye lekan si bom bakuna lati pe se ina oba to duro re fawon mo orilede Nigeria eni to je olubadamoran pataki fa are Bola Ahmed Tinubu lori oro iroyin ohun ibara lu soro bayo na nuga ona lo je ko di mimo wi pe irufi oro ohun ona lo je eleyi ti awon omo orilede Nigeria ti won si are Bola Ahmed Tinubu gbo gege bi ohun to ni lokan lati so ona nuga tepele mo wi pe are Bola Ahmed Tinubu na lo ti ko ipa takun takun iyun leka pipese ina oba lorilede yi lati gba to ti bo soroye o toka si wi pe bibu wolu ofin eyi to ni se pelu ipese ina oba ona lo je aseyori to kanrin se waju si ona nuga o sala yoro wi pe isakoso eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu to nle waju dari re ona lo ti sise takun takun laika re lati le gboju agan si awon isoro eyi to nkoju ina oba be gege na lo siri wi pe ayipada to lorin on lo ti deba ta ba gba gbe wi pe are Bola Ahmed Tinubu iyon ni bi eto kan to waye losu kejila odun 2022 saaju eto odibo gbogbogbo sipo are to waye lodun 2023 lo ti salaye oro wi pe bi ko ba si ina oba yi to duro re fun odun merin akoko to nba fi wa loroye ona ni wi pe ohun oni pada wa iyon fun sa keji lati pe komo orile ki won ma di ibo fun ohun eni to ti fi igba kan ri je igba keji are lorilede wa Nigeria Atikula Abubakar lo ti kominu lori bi won ti mu eni to ti fi igba kan ri je gomina salari nipile Kaduna iyon Nasir El-Rufai so si ahamo ninu ate jade leyi ti o fi sita atiku jawe aki wowo wi pe gbigbe isoro gbigba oniduro eni eleyi to mu ogun dani ona lo sapejuwe re gege bi ati ma foju tembelo fi orilede wa Nigeria to si salaye oro wi pe se na ni awon aralu koni ni igboya mo ninu eka eto dajo e kan ku gbo ninu egbe oselu ADC ohun ona lo sapejuwe bo ti ja wi pe ile ejo giga ijoba apapo orilede wa Nigeria na lokuna lati bojuwe ilana gbigba oniduro El-Rufai gege bi eleyi to ku die ka to ninu oro re lo salaye oro wi pe be na ni ko to bi won tin fi owo agbara to nti gbigba oniduro eleyi ti ko ni le ri ore ofe lati gbe kale le bi pe won yonda re le lori siwaju se igba keji are tele ri ohun ona lo sapejuwe irufe igbese be gege bi agbara eyi to tayo leyi to si salaye wi pe eka eto dajo orilede wa Nigeria ona lo ku die ka to lati ma fa igba irufe gbigba oniduro eni be siwaju se o je ko di mimo wi pe eka eto dajo lorilede wa Nigeria ona lo je ona kan pataki eleyi to mo orilede Nigeria ti won ri gege bi ona eyi ti awon ti le gba eto awon leyi to si ye ko yato si asilo agbara ninu oro re o ti wa je ko di mimo wi pe eka eto dajo eleyi ti yo mo yan lori ona lo ye ki a ma sa mulo re lorilede wa Nigeria iroyin agbaye lekunrere lesin tati gbo lati koni 32 FM 94.9 nile okere orilede France lo ti kede wi pe aisan Ebola ona lo ti kaju sita lorilede ohun iroyin ja ko di mimo wi pe igba ohun aisan ohun na ni o je akoko oru e eleyi ti orilede na ti yo se awari re nibamu pelu ko ba ole owo afefe gbigbona oloru eleyi to ja wi pe owo re na lo ti fe de orilede Uganda gege bi iroyin bo tin je jade ni ile France iroyin salaye oro wi pe afefe gbigbona oloru eleyi to tayo ona ni o jeun ti orilede ohun ti won foju we na re be gege na ni royin salaye oro ipe egbe legbe awon legbe ona lo ti ja wi pe won tin foju wi na aise na be gege na lo ja wi pe owo agbara ije afefe eyi to je ti olooru ohun on lo ti koja agbara leyi to si nfoju won iyun lowo olooru iroyin lagbo amugborodun seun kuti to je ogbontarigi ohun korin omo olugbe ni fela anikulapo kuti ona lo ti salaye oro wi pe baba ohun ki ba titi di igba ojumo tabi ko di eniyan pataki lawujo bi ki ba se ti ore ofe iyun pelu irufe idile to ti wa ne ba mo pelu bo tin se alaye oro o je ko di mimo wi pe irufe ore ofe ohun ona lo je ki baba ohun ko di igba ojumo lawujo ati leka ohun korin fun awon iroyin yajo tabi awon isele to sele layika ohun agbegbe yin te fe fi to wa leti e le fi atejise yin sowo rose si oju opo obare ni soro yi 0705 655 0949 kin to ma lo awon koko to jeyo ninu royin ohun re lekan si gomina ipinle oyo onimero seyi makede ti kede ase ko nle ogbele laarin awon ijoba abile mewa to pala pe lawon agbegbe to wa ni budoko gbogbogbo ati jo ipinle oyo ile ise are ti tako oro kan to wi pe are tinubu wi pe ki won ma dibo fun le keji iyun ba re bola me tinubu bakuna lati pese lilo ina oba to moyan lori fawon murilede nigeria Mary Ojo lo ṣakojọpọ iroyin olubi npe Fatoye loko mi e ṣe be tin tete gbo wa yo dara fun wa
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM iroyin asiko ti o leja bakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto ton parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Radio Alalu Barika. Beyan ba wa ni Ibadan ni bikibi to ba wa. Ti o ba ti gbo radio 32 FM ko ti gbo radio. Emi ba ti ru Sola Oloye Ajere ni mo so be.
1: Alubata nrese jabata. Onilu dudun fitunu powi akodunu. Be alu shekere onagere. Kori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu paraye.
2: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.

0: ati de laso to ni niyan teyin ba tin gbo sarebu sarebu don lati kan ni aderin ipo sonu 32 fm
1: 949 ibadan feyin
0: awon go so mi yo dati ti wa nu
1: ko bi dati
0: o ma ko mo o pe ko pe
1: won ko won jo wa mo won je omo
0: ko je omo
1: o si e won ta pa ku loja be bo so rin jebu
0: test wa le jebu lo pa ko ni ada pa ko ti e wa won na
1: e ba so fun ba bi jebu risi o di di oko kan won lo du abada
0: ah ah, etita si won
1: o etita si jebu no a se ba lo fun wa ni to da ni o do won ni to da wa
0: e tun ku de di asiko yi be ni e tun ku amujuba iwo yi ana la so wi pe ngba o ba do ni gbogbo o tun mo pa de lori sarebudo eh adupe oju to tun pe
1: alhamdulillah
0: oluwa mi ri omo ojo loruko temi e kaabo sori sarebudo
1: ba moto adimola dejumo e kaabo sori to sarebudo te tin duro de
0: yes ke
1: mo fi ra yin loju pa tun gbadun ara losan tuni
0: yes ba se mo ngbadun ti
1: be ni
0: nigba to jo ba nko
1: no no won ni be bo se ngbadun ti
0: e bo nu kokko mo o
1: won wa ni ba na se ngbadun eko gbona
0: o wa ti e wa lawon nkan kan ti won tun so fun mi pe beyan ba tun me ko ni isin o lawon nkan kan ti o to fun ba be je re yin to
1: o ti da o ti da o ti da
0: o lawon nkan kan
1: e bi yo sadun re ni
0: ah
1: o ti da
0: e ba gbo ko gun osun
1: eh
0: ah ada awon ju opo teyin na lanfani lati fi budan to san ikan ti e to doju opo gan e ti mo ba se se lori sare budan olokan ojokan ibere ina la fi mo ndara wa laraya gbogbo wa la mo o se se ka won kan ti gbagbe o se se ki won mo fokan si gbogbo e lemo awon ibere yen la ko wa soju gbagede sare budan losan toni ka tun fi sira wa leti fi dara wa laraya awon ju opo to wole 0705 5949 0809 7949 tabi 0906 2949 inti wa mbe mbe ni pe o be ba ti wa npe wole e dakun te fi ngbo wa e mo ba yi le daada eti o gbeji ka le gbora wa daada na ni aye o si yo wi pe be ba tu wa mu number bere e tu pe pada wi pe e tu fe tun mu e kan pere na le lanfani lati pe sori sare budan oya o elo e ka san o ta lo wa ninu ogba elo e ka san o ha ba mi eni akoko
1: mi se bi se alowo nlagbara die
0: eni akoko
1: mi se alowo nlagbara die
0: elo e ka san o
1: hello
0: e ma ka san
1: ah e gbun soke o ha
0: se ngbo wa
1: ha
0: he ada awon ju opo yi hello
1: ah ah ele njele

0: 0705-5000-949-0809-7000-949. Hello, Ekaso. Hello.
1: Ekaso.
0: Aha, Ekaso.
2: That's all right. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
0: Number caring.
2: Okay.
0: Va mi kola ki pelu.
2: Hmm.
0: Awon le ni akoko to koko pe wole.
2: Hmm. To wa wole gan.
0: On to wa wole.
2: Ora meji kan ti pe ti o wole.
0: Ah, ba mi bi meji bi meta.
2: Eyan bi le pe to ba wole.
0: Hmm. O ba soju enu.
2: Eh, wallahi.
0: Oda, ibere ke lo le le fe mu o.
1: Elekerin.
0: Ka ma dara wa lagara gbara wa lakoko to po se n gbo ba mi. Eko fun mi ni awon eya ara to wa ninu to je pe a le foju lasan bayi wo to wa ninu e fun mi mewa
2: ai e be ti e bere na
0: inu
1: edo
0: di meji ororo meta
2: Ken ni wozo.
0: Funny sack.
2: Kedo furu.
0: Body ko.
2: Eh baba mi.
0: Ada ti mu dori merin mo mu lo.
2: Eh. O de wa simple.
0: O simple. Nbo le fapo to.
2: O de wa simple.
0: Eh? Nbo le o ro.
2: O ti roju.
0: Nbe ko joko be se joko na e mo mu ni.
2: O ti roju.
0: Kidin ah. Ada. Hello, Ekaso.
1: Hello, Ekaso.
0: Eh,
2: yes, sir.
0: Ekaso.
1: Baba Tunde Ajani, not today.
0: Baba Tunde Ajani.
2: Ekabo Suri Etu.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Eba nwa biri elekini.
2: Elekini. Ha, se, uwe lo bade o.
0: Ejongba.
2: Se, mba mi.
1: Ambe nchu.
2: Oda. Se, mba ni aki igba we wole igbi. Kilo kparie.
1: Aki igba ni. Aki
2: ba we wole igbin
1: wole igbin
2: eh igbin igbin
1: no
0: ah
2: e wa mo na loni
0: oni na le mo
2: keto to pari e
0: yes sir oni na le mo o da je lo soju opo ayelujara Facebook wa fun ibere oju ayelujara lapa ati be amo awon ti mo ri yi o ti temi lorun to be ba gbori wole dada aju ibere ayelujara sibe 32FM949 fẹyin e o ye mo lo tara tara soju opo Facebook yen bayi tori ibere ayelujara to nbo yi de ba ngo pe oni gele yi a ba mi nanu abere mere kan a ba ni pe o ti e mo ti gage disi en oni ton ba ni gele o ba ni oni gele yi o skede
2: lagba we ma ti lagbaja
0: o ma ti lagbaja o ba jo di mu o de ibere o ya re da to nbo yi mo fe ke gbori wole dada 32FM949 fenye loju opo Facebook ti mo fe ke mo lo bayi 32FM949 fenye bakona 32FM949 fenye loju opo ti YouTube yin e ma lo be laarin iseju aya adu ibere ayelujara sibe hello
2: hello
0: ipe yen ti re 0705 5000 949 hello
3: hello sir
0: ah
2: baba fajo bi ri da
3: eka
2: sun sir
3: hello sir
2: yes sir
0: yes sir
3: ibere kejila latodo anti mary
0: ibere kejila ha
3: Bẹ́ẹ̀ni ma.
0: Ah ah, ma mi fa jọ bi jinja ipo
2: lo. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ara wọn kan fẹ gba mi.
2: Oh, wọn jade daadaa.
0: O de fẹ gbẹ bu.
2: Ẹnjìn gan gbe bode.
0: Ọ̀dà.
3: Ẹyẹ le fẹ jẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ kọ́ mọ jẹ. Ẹyẹ ti le fẹ jẹ jẹ kí wọ́n lọ fun.
0: Ah ah, ma mi
2: bẹ́ẹ̀ bá jẹ. Ẹyẹ ma ti
0: jẹ bá jẹ afun yi o. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ afun yi.
3: Aunty Mary,
0: mo ti gbọ́. Mo ti náà ti gbọ́ ti yín. Ibeere kẹwa fun Baba Fajobi Olutayo. Ki gogo la npe
3: ni
0: kejila aha ibere kejila ki gogo la npe ni agboko to ja nile yoruba
3: agboko to ja
0: e wa ro dada nte mo ni o
3: aja ni
0: ki le pe
3: aja aja
0: ah pe aja mo gbo ko to ja yo se gbo ah mo je e mo je sapere
2: bravo to ta pejuwe ni baba fi dan fi
0: sapejuwe ni ah eye run ko ko wa ni amoke ah oda e je agbe pe ina ka to lo soju opo Facebook.
2: Hello, sir. Yes, sir. You are the Labalu.
4: I do pray. I did Bola and Baku Bola.
2: A cabo, sir.
4: Yes, sir.
2: Yes, sir.
4: Okay, Ubiri Ketala.
2: Lodo Tani.
4: Lodo Bahamoto.
2: Good night. Hey, will Obadu?
4: Mo n gbo yin sir
2: o da when it be adete ba jagaga e for meji
0: ah
2: mm.

0: Yes, sir.
1: Alagbaja yi lati ti omo ah idi omo
2: ti wa
1: wa
2: se wa lati di omo
1: won ti e mo
2: won ti mo
1: lati di omo
2: eni to mo nkan ni nje omo
1: alagbaja yi o tun wa ja alagba
2: idi imagan ni won ti gba
1: kini e fun mi ni yato meji pere se ri pe mi o gbe yirin jina iyato meji pere tin be laarin ere ati sigidi
0: ere sigidi won mo sigidi ni
2: yes
0: ere won bo wo gbe ni
1: sigidi
0: won mo se ju kan na ni ere won mo gbe ere kiri ti enu ya tre ni yen
1: ele keji te mu yi o
2: ko lagbara
1: ada eja mo wo bo won ni won mo sigidi ni hin wole won igi ni won ti mu
2: e
1: a mo ni sigidi ti wa igi lere ti wa agbayun hello
2: Taribuda
3: ani damla
2: amino
3: oruko ti mo ni ogbeni doctor lati gbe hoka okay en se yemi anti meri akun ni de akoko
1: ibere ke lo
3: akoko
1: a wa se papa ni o to ra fe doju di oja
3: oya
1: ti won ba pe nkan ni ira se n gboda order lati ben ruka ti won ba pe ni ira e fun mi ni oro meta mi ta tu le pe ti o si je pe ira na ni
3: ira
2: eh
1: ila aha o de ni
3: ira
1: ira
3: ira
1: se mo tun mo ira ti mo so sa kini a pe ni ira gan
3: ke do ma ri bi oro po ti ma ri ni
1: Fada akoko ti e si wa pe a doju de oja laipe ni papa baba de pada

0: Oda lubulubu ta ni o loja wati wa loju gba gidi oja o. Eni ba ni kokoro e lo wako wa shilekun. Loju opo Facebook wati ra wen down ti wangbo.
1: Loni nana. Loni nana.
0: Daniel po ombe mbe. Opapule Samson. Solomono. Adeshino adebinkwe.
2: Hello.
0: Emo ti wa nbe ilu Eka
1: sir. Hello sir.
3: Yes sir.
0: Eka sir. Eka sir.
1: Oruko yin bi te tin pe o.
3: Seri Badjo ba.
1: Okay. Eka bo sori.
0: Oyo mesi ogo.
1: Beni. Ogo ni. Eyo mesi ogo.
3: Dala. Eh, na mi ya da di vieri.
1: Eka, e sha dupe.
3: Yes, sir.
1: Okay, say me ni kim fun yin.
3: Dama tabi ni sa.
1: Oda, oti eleri dudu kan be ti won pe ni Coca-Cola.
0: Mm.
1: Odun o gan lo de lubado.
0: Oro.
3: 1988.
1: Ah. Fos mama fun won ni o.
0: Mm.
1: Tori pe won se ajodun lowo lowo bayi. Ke le je ni egba mi. La ku li ja la ilu.
0: Won ro la.
1: Egba mi era mi. Love why look who moves and sir.
0: Collect me by me.
1: Ah. Ti won sa jodun lowo lowo bayi.
3: No ma.
1: Ti won sa jodun lowo lowo bayi.
0: Won ko de soka ni.
1: Ah. Oda. Oyo mesi ogo, oyo mesi ogo.
0: Ah. Ni ba ti won lo be.
4: E ka san.
1: Yes sir.
4: E ka san.
1: Yes sir.
4: E ka taro.
1: Yes sir.
4: Oba ti je mo Yoruba ni
1: ba ni. Inte si mo ni o.
0: Omo.
1: Inte mo ni o. Se ngbo mi.
4: Anti Mary ayin na nu. Ayin nu. Ayin le ma ja yawo ja.
0: Mo ti si
1: ni. So ti ya bayi.
4: E ti da bayi ni baba mi ya sa.
1: Ah. E kan ba mi so. Laarin rakun mi.
0: Mm.
1: Ati esin. Se mo ti won pe ni rakun mi.
4: Mama.
1: Good. Ati eshi ewo lo le tapajura won lo oju be lo
0: omo
4: lai rin rakun ni ati eshi eshi ni
1: eshi ni okay
0: kutupa
4: eh e ka re
1: tapata o mesi tapata
0: ma me abibu hello e ka so ojo opo won oto 0705 5000 949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 idan si ibere ayelu jara ojo opo Facebook le lo fi si o aha hello
1: sir
0: yes sir
1: e ka bo sori eto aba mi ta le fe banaja
3: antinori
0: eh sir e ka so sir
3: Ibere
0: ana ogbo ogbo yo ba ni. Ah e gba o be ba gba a ti fun yin ni dawun e.
3: E
0: gba. Ibere keje. Mo se fe ki baba yo je. Won gbiyanju
1: ba. Ah won ma try. Won ma try.
0: Ah o fi won lana.
1: Ah se pade lori oro won.
0: Lori e. A se. Oda number ke lo le mu.
3: Number keje.
0: Number keje. Se mo pori sirisi awo la ni.
3: Beni.
0: Ani color blue. Ani color white, ani color black. Baba pe Yoruba ani dudu ani funfun. Ki la wa npe color pink ni Yoruba.
3: Mm.
1: Aweru. awe koru
0: koru o
1: weni oru o
0: koru
1: koru o koru o ko koru o koru o do koru pa ka fe ye
0: koru o
1: kudele mu fu baba
0: o ti ta lo eleyi oru o
1: boya ba lanfani ati gba pe yo ko si
0: eh mo ti e ri down ko loju oko facebook ta lo ko je ba mi won ni
1: General Ali Maulana Muhammad Ali
0: hello ai ipenyere ipenyere
1: baba lanfani bere yo ke bere kan si
0: hello
2: akasuma
1: akasuma
0: o
2: ko mi ni favor latade bayo
1: okay
0: favor latade bayo ta le fe ba no ja o
2: ati meri
0: ah se gba koko anti favor ni ni
2: beni
0: ah oh
1: oh oh yeah oh yeah do oh yeah do
0: favor baby
1: oh yeah do
0: a baby baby sugar sugar oh yeah muna ba bere yin
1: ro paro ilu ibu ni
0: won se de ni ibere keje
1: tun we rin won na eri
0: e tu yato se se de ni won eh anti favor ibere keje lo bayi e mo gbo mi o won pe iwaju ologbojo igba egun ọtun ologbojo igba egun osi ologbojo bakan na igba egun won wa ni mo wo ke mo wodo mi o ri bi tin ko gba egun si awon ilu wo ni won ki be drop it ki da pe e pe dada
2: ile jesa
0: ati favor ba mo to se ro bi lati favor gbe yin na ati favor ilu ijesa
1: mo ro pe ijesa ilu ere
0: ijesa ilu
1: ere
0: ijesa ilu ere ada bo ba jo bo ba jo a mo gbo e ka bo sori sare budu afiyun ki won ka bo ni
1: be
0: e je wo idahun sawon ibere to pakaso loju opo facebook awon eyan wa ja fita fita
1: won gbori wole gan
0: won lo won bo
1: won lo
0: amo opakunle samson awon ni won gba
1: won wole asofin won wole asofin
0: o di ko lo oye na ko
1: ko le wa o di
0: ko opakunle samson
1: o le omo kule eni kan to
0: awon ni won gba oruko na ni bishop michael samuel ko bishop michael samuel ko awon na ni oruko ti won de fi siyan ko ms ko fun di eyi e te atejise number yin ibere te gba pelu number yin ibere te gba si oju opo yi 0906 2009 49 titi jobi lati titi ogun jobi lati awon ta won na gba ibere lana a mo atejise won loni ka le se gbogbo e papo 0906 2009 49 idahun sawon ibere ti pakaso
1: tori ijo mi o ti elerin dodo ko kakula odun 1952 lo wole yi o eri pe won sajodun won lowo lowo bayi ehn baba ni aki gba ewe wole igbin enikan yin sunkun wole ahun ko ebe yen saje ko sin ti ofun
0: be ni
1: won ni bi adete ba si jagaga efo meji a fi kan jura yo ko owo ibo ni emu
0: abi
1: record akoko king senior di alalu luluwa ni o
0: eh eh kese congratulations
1: eh mami abib lati labo mo ninu esin ati rakun mi ewo lo le tapaju won wa mesin ngbe tori ijo mi rakun mi ni
0: ah
1: to ba ta yan pa nikun yo si yada ni
0: o eh
1: beni
0: ah kamori
1: ani risu awusu bi la
0: awusu bi
1: london temi ko ju ba ni
0: ada wa awo pinki bi mo se so leko kese eru
1: kese eru
0: eh gbure la mo pe tori ojo mi iyato tin be laarin ba mi se ka fun baba yi tori won gbiyanju
1: a ri pe mo so le
0: iyato tin be laarin ere ati sigidi
1: eja won kan se fun
0: a fun won e ti atejise na laarin iseju marun edakun 0906 2009 49 eya ran koko lo nje agboko to ja o bi alangba nla bayi ni awon le ibo amo pe ni mungusi so ye yin baun eya eru koko ni dada lati ibe eru kan ti mo ni e ba mi so abata ero fo ere be eyin na ti somoro lekan esa ogbin lori ki ta ki le kan ba mi
1: eh ka ka ka mo sha la dupe lodo awon eyan to nshat le fito wa
0: yes o
1: baba wa bi ola yali yali lati lamborg ni germany lohun e sha dupe arowo yin be na ni baba charles charlie popsi father charles
0: ni washington
1: charles okala won washington dc amo riri yin o olorun ba ni pin yin pa eh tunde alamola boroboro lu oyo e seun gboro bi owo aso titi dola la se leduwa
0: eh
1: eh omo yin ore yin olufe yin na ni ba mo tan adimola adejumo
0: ire o

ya wo kan yo mi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm dosu o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32fm dosu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Olodumare kuku mo n to nse
1: o fe nu se bode o fe yin se boglari
0: gbogbo awon eya ara wa kokan na lo ni se ti won se atipa ti won ko lagu ara wa
1: o fe je se current ti o de
0: e kankan o gbodo yigi nu won
1: eun to dara lasiko o te ye bajele ye ma gbe fokorede
0: ba tin je won ja ma toju ara wa opolopo wa la mo pa won nkan ta nje ogun ni
1: ilera loro kore de dane
2: alafia tayo
0: omo din wa lokereju bi nkan ba se inu opolo wa ni o ti mo odun alagba se yi fun mi e se omori yen e ka san o pastor ti mo lolufe wa ni kodi 32 FM 94.9 gbogbo eyin ti wa loju opo aye lo jara lo yin logo enu e ka san Elizabeth latojo gbogbo eyin ti wa nilu Oyo gbogbo ti wa nilu Ibadan ipinle Osun jake jado gbogbo bi ti lori ofe ma gbo wa eje ma ki wa ka san ka bo sori eto yin eto ta pe ni dokita ori afefe
1: le ri gbogbo e pada sugbon ta ba ja lafia nu a o le ri
0: alafia wa o ni bo sonu lagbara lowo adeda ko si kekere aisan aisan wa kere o tobi adeda o ni fi kokan se wa nbe awon kan be lori aikete aisan ninu ile ni ile iwosan lagbara lowo olodumare oba ti wo ni san

ju ara wa ko se se lai lai eh pe ayun omo mi mo nife re ju oko mi ni abi yawo mi eni bi okan mi ni bo ba ti e se gba ki ba mo rorun e ma gbo nigba to mo ba sai san gba mi iyawo sususu pe omo mi kikini yi se gba ni won o ba ti e pe ko bo sara won lati fi ife teyan ni sira eyan nu sugbon Olodumare koja be aisan ju be lo ko lo ma je ko se wa ni lagbara lowo Olorun awon ona wo la wa le gba ta fi ni ko si panpe aisan ba tin lu wa logo enu ti a n gbosuba kare fun gbogbo awon akose mose leka eto lera o na lo je ki a tun ma kan sira wa lori eto dokita ori afefe bi pe eje atun darapo ka tun jo se losan to ni olubi npe fatoye loko mi lagbara lowo Olorun bi oni sele si wa lori eto yi dokita wa o sese ki won o ba wa lori eto yi o sese ki won o ba wa dokita Bukola tori pe bi won tin bo o na ni won tun gba ipe yara yoju si wa ni papapa ni bamu pelu ise idola emi eyi ti won yan layo

gẹgẹ bo ti jẹ pe eto ti a fe sagbeyewo re loni yi pelu nkan ti a ti fi si oju opo aye lo jara oni se pelu awon ogun ta nlo papa julo awon ogun ta mo si bi a pe bi ogun kokoro won ko fun mi lilo re ati asilo re ati pe bawo lo ti ja wi pe belomi ba lo ko ti e sise fun ninu agu ara re mo elomi wa to ja pe telomi ba lo awon ogun yi oto nise ti elomi o lo ogun yen fun pe ko sise fun oto nise ti o se emi yi se dokita e ma si mi gbo eleyi ta si fe jiroro le lori oni se pelu wi pe ajo isokan agbaye gẹgẹ bo ti jẹ pe o ni awọn ojo kọkan ti won ma ya soto lati fi se itaniji ipolongo ilani loye todun ni oni se pelu awọn asilogun akose mose dokita awọn na ni won nbo lori e ko to di wi pe won tun ni ipe ni papapa amo bi won ba wa lori eto yi gẹgẹ bi won se so fun mi pe se se ka won pe de awọn na ni won ma ba wa tesi waju lo lori e olubi n pe o ka dokita o nti mo kare na lajo wa pelu re ni die yi sugbon saju ko to di wi pe won o ba wa lori eto ta ba ni ka wo nipa awujo wa lori ilana ta n gba ta fi n bimo eje n koko dari ibere si eyin okunrin eyin okunrin te ba n gbo wa lori eto dokita ori afefe niko ni 32 fm 94.9 ilana eto fifeto somo bibi gege bi awon akosemose onimo segun oyinbo ati itaniji ilani loye ta ti gbo nipa re mo fi da wa loju na pe to baya a tu gbe awon akosemose onimo segun mi na wa lori koko yi sugbon mo koko fe bi eyin te je daddy wa ninu ile abani ka soro nipa wi pe obirin bani omo kefa to bire omo kejo to bire omo elekerin re omo elekarun re yi melo ninu eyin baba wa oni en so wi pe en fowo si lati so wi pe ki yawo yin ko lo se ifeto somo bibi akoko eyin mommy wa ta jobirin awa na nlo re se fifi eto somo bibi family planning ona wo la ngba ta fi nse o si pon dodo fun wa lati ri wi pe iye omo ta ba le toju won lo ni ka bi awon agbalagba yin te bi wa na labo te so wi pe eni pe omo ta bi ta ba ko oni yo gbe ile ta kota sugbon opolopo wa to ba je wi pe ngba ta ba fe seto ifeto somo bibi yi nibo lati nlo se awon ile to le ran je ko yi wa wi pe ta ba ti wa si ile iwosan won ma nse ayewo fun wa lati mo irufe yi ti yo to fun ara eni kokan ko to di wi pe won o se fun wa awon mi wa to je wi pe ogun ni won so pe ki won o lo ninu e be na awon lana ti awon akosemose onimo segun ti won ba fun wa yi sa ntele elomi o so wi pe o nle gbagbe ogun lati lo sugbon elomi so wi pe bi won ba se ikan fohun boya talapa boya tiru mi ti won se fohun ata orisirisi awon mi okunrin mi o ti e so wi pe iyawo ohun o ma sun mo be rara seru obirin be se o si leto lati so fun oko wi pe rara e ma sun mo mi papa julo fun awon mi to ti e je wi pe awon lori ofe awon ba awon obi wa mo ma npa awon yen ni won pe won alara makan to je pe elomi wa je pe te ba fowo kan lasan bayi yo loyun
se gbogbo okunrin lo gba bi pe ki iyawo ohun o se ifeto somo bibi kini to ma nba wa obirin kan gan leru lati lo re se ifeto somo bibi tori bi pe baba so pa ba fe bimo omo yi kan so pe e ya mo ti se tan eh je mi no kan bi awon nkan to to ro mo lati je obi awon nkan to ro mo lati toju omo awon nkan to ro mo lati le so wi pe abi amo ni mi lawujo awon nkan yi nlo ya ka kokko pe aro ati odo fin inu wa si ko to di wi pe a so wi pe awa no bere si ni bi omo laarin toko ti yawo njo ti eye ki a so yepo ko wa omo meji la fe bi eyo kan ni merin ni meta ni marun ni baba ti wa bi yi omo ohun ta so pe o da o meji la fe bi meta la fe bi o ta si ti bi won gbogbo wa na la tin gbo nipa ifeto somo bibi ibo lo ye ka ti jo lo setu fomo bibi bi oko elomi na ba ti egba yi pe o da lo se ifeto somo bibi o se gbogbo obirin o lo loye lati lo re se ifeto somo bibi awa ta ba wa fe lo se nibo o la fe morile nje ewu kon bembe tabi idojuko ninu o sise ifeto somo bibi e je kin lo soju oja ka pada de kale raye tesiwaju

0: Mokyo akabo pada lato judi oja 32 FM 94.9 beto iboti lo logo ono ni dokita bukola salam tawa kalit to ye ki wongo darapo mwa lori etuwe wantu fi atejishe so woroshe simi be ki ma atora foriji be awansin be nibi ishe kwa jawiri ile iti wanshe lowo lagbara lowo long ni shishi lase olodu mari to bi ati mboro mbo mo unso funwa pe kato sokpa afe ni dile ki ishe ishe to shekire mi lo uto ebon olodu mari lato do lorun o lomo bibi je shubon koto wa diwi pe a wonu e ni tarata pe afe bimo o ye kajo koko jo lajo shepo o ye ka kojo ni ajosopo to moyan lori laarin toko ti yawo mo se n bi eyin baba ateyin mama wa wipe nje o ye ko to di wipe igbeyawo waye laarin toko ataya ki won o ti jo kokojo soropo pe iye omo ta jo bire baba si ti bi tan a lo se feto somo bibi ni ibere akoko elekeji ni pe se obirin nikan lo ye ko ma se ifeto somo bibi se ko si ifeto somo bibi fun awon okunrin na to ba wa lo to agba wi pe obirin o na lo n gbe oyun lorilede ti wa lowo lowo bayi o obirin na la mo to n gbe oyun ti o bi mo awon ifeto somo bibi yi nje yin ti se ri kini nkan teyin ri nbe awon mi wa to je wi pe won so fin pe o da o tona lati gba ta won ti se elomi o so wi pe o nti lo bi odun meedogun elomi o so pa odun mewa elomi o so pa odun meje to n ti se re to se je wi pe alaafia ara o lo n wa sugbon awon mi o so wi pe e mo de be o awon mi okunrin mi o ti so wi pe mo lo doru re wo mo lo doru re wo pela won gbo lohun pe in to mo je atorun lo ti mu waye kini o kini awon nkan teyin ti foju iwoye titi yin hello hello sir,
1: yes, sir.
0: E ka so sir e se wa lagbo lajide
1: lati ojo ti mo ti dele emi o gbo to kun tin se mi so omo bibi mi o de gbo lenu awon doctor pe o wa
0: ke
1: o da kan ti jo mo lati le pe oye won bayi la fe bi agreement wa
0: e ma ti lo mo fe bere bere kan lowo yin ni o se mo wi pe se pa won okunrin kan ma nso wi pe awon ti se nkan to fi je wi pe ato ta won na pe ko ni pe ko le domo beyan kan ba ti so fun pe ohun lo won ni ro ni se oro aso je ni abi eyin okunrin na nse family planning ti yin ni
1: oro aso je lasan
0: oro aso je lasan ni
1: boya won fa yan fe muri omo ye wireless omo ye o den be ru pe ko wa lo yin awon so pe awon ti je aje sara
0: ki
1: je ki a ti re lokoloko gba
0: o da sugbon eyin gba wi pe o ye ki oko ati yawo keyin ojo ni ajosepo
1: be
0: ajosopo pe
1: ajosopo
0: pe ka se family planning ka to ma bi mo oja
1: no le igba to ba bi mo tan
0: nigba ti won ba bi mo tan
1: to ba ti bi oye tan fe bi
0: okay oja e seun adupe e seun

0: 0705-5000-949. Tabi 0809-7000-949. Plus 234-906-2000-949. Iyawo Olako si si se ifeto somo bibi iyawo Olako si loto ona la wa na mo pe eni opo omo da opo omo da be na won so fun wa pe iye omo to ba bi ina ni o wede re sugbon itoju omo eje awo lati bi iledi igbalode yato fun igba to je pe asola fi nse ledi ta ba ti se bi sikafu bayi ba ti fi di omo lebe eyin o so mo so mo so mo po mo ba tin to si na leyin omo fo teyin omo to se nigba na o yato sasiko yi eje awo be na ni itoju koda to fi mo ilegbe owo ile to fi mo pipese onje asara lore eyi ti ya o mo je ninu oyun ko to di wi pe o bi omo gan ati nigba agba to ba bi mo tan gbogbo awon itoju yi o na lo ye ka ti jo musa logun ko to di wi pe atese bo pe a bi mo a bi mo bo ba wa di wi pe iru awon nkan yi o wa pada di pe o keju sita ta ti bi ta fe bi tan abi eyin elomi won ti e so ngba to ba nbi mo to di bi marun to di bi are lo ba se so bi pe laye odi oni are ni to bi mefa olohun ni pa omo fun enikeni o iledua oni gba omo lowo enikeni gbogbo eni to si nfoju segbere omo adeda yo da won lohun layo atalafia sugbon ibere tan bere lowo ara wa hello hello
1: hello
0: e ka so hello e ka so

0: kan so wipe ogun lilo ikan wa to je bi olo ogun lilo mi wa to je bi ti o je bi alabere awon mi wa ti won so wipe mo ti boya alapa pelu gbogbo idanileko eyi ti a ma ngbo nipa re sugba awon ko so pe ah ma de di re o ma de be ma de be ma de be ma de be ma de be iya yawo mi o ti so pe iran un o se ri oko mi no so wipe ah won e se ni dile awo won e se ni family awon o tori ti an ba se o se se kori ba kan o se se kori ba kan enikan to se njo ni bi se ngbe ini ru bi se nru ini sara be ni sara seke be ni njo si apa be na le ori re nwu be na lapa re nse edakun ki gan o leyin lero ki gan ni to ye ka se ke bi mo se bere lekan se o ye ki toko ti yawo ki won ti e soro lori family planning ki won to bere si bimo laye odi oni bi bere mi bo ba ye wa dada se o ye ki toko ti yawo ki won soro lori family planning lori fifeto somo bibi ko to di pe won o bere si ni bimo laye odi oni hello
1: hello
0: hello e ka so hello 0705-5000-949 tabi 0809-7000-949 plus 234-906-2000-949 in komeji yo nani mufe kajo yewo kini a won koti opo ini a ti ama amberu gan nekpa sishi family planning kila won koti opo ini bi ala dubo otiti yin abi nipa enikan te ti gbori opopolopo mi na lo ni phobia fun to je pe o ni beru fun eh family planning kin wa lo se rara o emi ko hello boya ka gbianju ni oju opo mi 0705-5000-949 tabi 0809-7000-949 Tabi plus 234-906-2000-949.

0: Hello.
1: Ekaso
0: sir, oruko yin ati bi te ti pe wa sir.
1: Lagbagba ni lati di omo.
0: Lati di omo.
1: E ku se ni ojo.
0: E seun sir.
1: E jo kini akoba ti kini yen fa. Awon mo gbe isin won se. Awon to gba ton ko mu kini yen de, won le to ba ti bi mo nu e kan ti o fe bi mo mo ni ko se. E ru bi mi a lo se form e tori ko fe ka iwe. To ba ya ta omo yen wa ni ni omo lati bi. Won a so pe nikan lo nse won. E ba wa so nkan ta nkan to le sele lori kan ba yen. Pe ki obi lo ma se form ti o ti bi mo mo di omo kekere.

0: Hello, hello, me to wa loju la yo. Yes, sir. Okay.
1: Omo ya re lo gba bere ta so yi fun o ya ru ki lo me wa di fun nda ti kun e wu o bo se ku se ton se o ti ba le omo e je o ko lon ko ran wa lowo o lon je kan gbo
0: ami e se gan sa e se adupe

0: eyin e je awo nigba to ba je pe odo omo ti o ti se gbe yawo. Hello, hello, sir, hello, ma.
1: This is Ogbonge Binata Otepeto.
0: Ese ma.
1: Seri ato si awon your school gan. Seri family planning yan se buruku lo nse lara. Sibe sibe tori kawon yen ni ba mo se. Se ba lo so so pe en to se yin yen. Pe ki se family planning lo. Seri te mi ara yin tele tele. Won para yin se ni ke to lo se. Emi mo se ri o gba ti mo se se ni mo bere si ni bleed. Ngba ti bleed yen to fe gbe yiwo. O le mi lo yo.
0: Se ile iwosan na le si lo ile iwosan to je oju lowo
1: to ile iwosan da to to bi ju ni bada yi
0: won si
1: je ti joba nla oni won ti ba mi se ibe na won ti yo fun
0: mm se won si se ayewo fun yin dada won sa ayewo fun yin ki won to se
1: o sa ayewo se bi ibe na la gba gbo yi pe o to mo se dada ta to ri pe ngba mo de be gan won tun plead fun mi ni pe e ki show ki ni sa gba mo tu wa lo won mi ki ma lo ba ko tu pada lo mo se se wa ba mi yo e ku eto
0: e se iyawa e se adupe e ri bi pe ise to birin se ko kere rara rara rara ona wo la wa fe gba bo lati rin te eyan meta o fi duro ni meji meji o fin dayan lolufe wa loju wipe lori eto yagbe akosemose dokita agbe won wa lori family planning na ni o awon na nbo ti won wa salaye fun a papa julo gbogbo awon to ti se se bo ko elomi wa to je pe yo so pe o nse yo si tun loyun mo abi boya awon to so yen abi se aye soro ni ti abare ni ti iru e ti sele ri si tabi to ba monitor hun awon na le pe wole lati fi die mule sugbon loruko igbimo ati awon alase ikoni 32 fm ato lootu eto yi lucky thomas a jade sita lati tun lo re wa awon akosemose dokita ti won wa tun ba wa soro dada lori ifeto somo bibi gan ni tarata ewo gan ni yo je eti yo fi wa lokan bale ju ta le se. Hello.
2: Hello.
0: Hello, sir.
2: Eka so,
0: sir.
2: Ewo kini e won mo se jura won lo.
0: Oruko yin sir.
2: Ku mi ko ma gun mi ni ko lo yo.
0: Okay.
2: Ko ma gun mi.
0: O
2: kini e o lagbara die.
0: O lagba
2: se jura won lo.
0: Won mo se jura won lo. E seun adupe. Seun adupe.

0: won gbo e ti mi ba daruko adugbo e oni binu ni o mo fe ke lo si yoyere ma ojoro ladugbo wa o ni oje me pe mo lojo ran ni mokola nsin so eyin ara mokola ojo alafia ni e ri pe e lo gbin agbado aso tele ti niyan lo gbin agbado egbin sinu agolo koda bo jagolo tomato egbin bo jagolo milk egbin n to ba ma fi to kila wa ijun july august kin agbado yen ma ya yeye die ni tagbe olodun lo nje ki nkan hu eyen kan ma gbadọ meji egbe sinu agolo milk egbe si waju ta yin before you know it esun lo pa awon eyan lo je pe kan wa ran esun bi te wa esun adugbo te wa ese pe ojo nro imi en ti ojo ba wa ro ladugbo yin mo tun ni methodology kan ti ma tun so fe yin na ti ma de tun ko yin na e se eyan ara le mo mo lore bawo ni kin se bere na e je ki kokko bere bayi ah mo ni se me pe last week mo ni mo lo si social welfare ni ki don sin pe ni bi polo club yen abajade yen o ye kin fun yin but e je kin kokko se abala to ba je iwo ni kini wa se emi ti se o ewo ah kini mo gba draw e ye ke mo wi pe olorun fun mi suru bo se gbe wa bayi mo kokko gba sara o tun gbe wa lekeji mo gba sara se ri bo se de leke ta bayi mo ni da pada excuse me ma finu mi mo mo je ki lo sele omo odun meta wa lowo mi mo wa pade arakunrin kan emi si ero bi ohun ati yawo e na jo emi na mu omo mi lo si hospital state hospital ko yeyin o ni o strong mo wa ri arakunrin to gbe omo osu meje dani she understand ah mo wa ro bo won ati yawo e ahun se ba mu ni e pele sa mo ba dide mu ni e wa joko pelu omo ton gbe dani emi ba dide fun so be mo se dide na pe enikan so eni ton pe wole emi na mo ba joko aba se bere si ni soro niyan ah bo mo wa ni se o si gba card won ni ko ti e ya won ba ni a pon joko ma ba mi wo omo mi mo ba ki loruko omo yen ba se mo anu se mi mo ni yawo yin ko ah won sa se ba kan ah mba sha help won da won lohun won de mi na lohun won wa se suru die de mi se me pe won le jo da wa lohun at the same time but won kokko da won lohun bo se jade ton temi ni mo fun won bo se jade emi na wole ngba ti ma pada mba won lori joko ha I'm very grateful anti side wole nlo mi ya mbo mo tun fe lo ju laptop si ni mo nlo ni premier hill ni mokola 32 fm ibe mo ngbe 32 fm wa awon ni oke I want not look towards UI. I want kuku drop me. But drop me. So much to drop me. Shemon, it's normal. Efebere. She enk me say de ki ani. E yin lo kan le ni. Mama mo yin ko. Won la won mo nkan ta won se fun. Ipe igba to ti pe omo osu marun lo ti gbe omo sile. Ipe awon de bere lowo e. Won lo sin pa samu ngba to mo yen wa lo mo osu merin. Oun ma lo ko se n to le ba hun so mama olo ni ko n fi tipa tipa fe ohun o sa se mo olaun te ru bi she was time to be funny she me pe gba mi e le ma fi awon oro kan threat oko yin pe kini a ye lenu a ko je pe you are just trying to be funny ko jere a se ko jere won lati gba to de ti gbo mole awon la won gbe kiri pe awon o fe keni kankan ti e ba won soju e pe awon a gbe lo de care awon ara bi se ti mo isoro ta won ni bo won lo strong la won se gbe lo si clinic she de o normal ama ni olo aba yin toju e wan ni abi se yin nikan le ndagbe ah oko temi ti e ti na ti lo lati pe ti pe oro sa fe dabi ipo fe wo nba ton ba wa nlo ton ba nlo mo wa ni kon ma wori ibi ti mo n fo mo mi si ton sin so je pe o ma n gbodo mi koja mama ba won drop so ti mo sa ba won drop e ngba to wa ya ba de nu fe ko mi aba olorun ba sa ni ki fe wo ife sa wo a sa jo ko ti ra wa mo de ntoju omo yen se mo ngba to omo yen ma bere si ni soro bi omo osu mesan omo odun kan ma se mo mommy lo npe mi o gbonju omo odun kan abo emi pe omo odun meta lo omo temi omo odun merin omo odun marun omo mi npe ma yen ni daddy omo ti won wa gbonju o gbonju mommy o npe mi ni mommy after 3 years si oro ti da wa po mo ti bimo kan fun won o kan jijo kan a kan wa nu le ni ni daddy yen ba ni o ba pe omo yen o ba pe ya mi si ya kan go and give it to auntie omo yen wa bi omo dun meta ngba yen se me po omo temi a de ti ma lo si boya bi 6-7 o ya take go and give it to auntie mo wa nrerin pe e so mo mi la auntie je kan se pera won loruko to ba ya omo yen wa nlo towards odo omo mi daddy ni no that's your auntie iyen emi ti won fe won ti mo ntoju omo yen mi soro mu kasara o tun di jokeji won tun repeat e o gba to wa di eleketa mo ni kilode o better ka bo se npe ni mommy yen o better ka correct e so me po sikere how old going to 3 or 3 or thereabout. Je ka correct e. Ko kuku mo pe iwo ko lo bi ohun. Je ko mo pe iwo ko lo bi ohun sin. Because later in the day o ma me pe won na ko ni mama un. So je ko ma pe e ni auntie, ko ma pe e ni auntie beyen, ko ma pe e ni auntie, ko ma pe e ni auntie. So to ba wa gbon die, ma wa so story fun pe omo osu marun lo wa ti mama e ti gbe sile pe iwo ni niyawo mi. So iwo ni auntie e. Obirin la won soro. Won awon le ra owo yara omi le roro soju awon pe bo kilo man seyin te ta pe ni oko wa ina emi ni ki omo e omo bi osu meje mejo ti mo tin be toju to ti wa po mo odun meta emi ni ko ma pe ni auntie o ti fe mi mo de ti si bimo fun e na won wa soro na ni draw let's go oya won awon ko joko ni won saturday lori dining ni la n ba pe omo awon Shubuluke, yes, mommy. Oh yeah, mu kini remote. Go and give it to uncle. Come back wa gbe si film ta wo ni jeta. Won ni daddy yen ba wojo ayin pe. So kilo so. Mo ni ko lo fun uncle. Lo mo na ba mu bo. Uncle take e de ma won mo yen. Abani. So o de show e pe nkan o se e. Mo ni nkan o se mi as in. No, e ko ni pop si e na e ko ni mo bi fun now. O better ko mo yin ni uncle. So later she mo. So but all about e dey be. Ti ma fe introduce pop si e si. Mo ni ni much problem. She be auntie le mi je for mo yin. You know e je uncle fun. Abe in le bi. That's be 3 weeks ago. Mi ba roju won le. Mo ba bere si ni di kuku. Won di kaka kiri nle. Eyin ara ile e jo. Mo mo pe mi e le da mi lebi na en te ba jore mi o le ni mo jebi e gbo se mo jebi bi mo se gba draw and again sha won no I won come up your mommy now she bi mo gbo mo yen wa fe won ni shanku ko ni won je so mo mi ngba temi je auntie so mo tian o ti si oju opo sile 09062009 hello somebody hello
1: hello ma
0: e ka son uncle ah sorry e ka son sir
1: auntie e ka son
0: e ka son sir
1: a devalue le jour là sur la chimane ga
0: e se sir
1: yes ma e ka son
0: yes sir
1: ah uncle yen o ko ku die
0: se mo jebi
1: e jebi
0: e se e se
1: Who does that? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Eyan ra lele kan si e tu ka bo pada si ikanni 32 FM 949 ewo mi Laughter House lawa ni Premier Hill Mokola Ibadan ta lo wa lojude lo n pelu mi iya o ti rebete o ya o ya o si wole pada hello
1: time is here kasoma
0: e kasoma
1: e kweto
0: e se ma
1: 11 no chicken eh jebi o
0: oho
1: eh jebi ra ra ra
0: oho
1: arabirin yen ti fi wa to kokko se to yawo e fi lo nle o ti fi arabirin yen die die
0: ah ah
1: ko ni wa gidi lowo ra ra ra
0: ah ah
1: ko le tun leto
0: ma pe mi komo odun meta ma pe mi lan
1: eh jebi o owo je pe na kun yen lo da
0: ah emi na de ni wo mi o ya go and give it to your uncle inu wa nbie wa se gbonku gbonku ah ejo o ejo ejo hello e ka san sa mo ngbo sa e se sa e se
2: eyan ra le ejo e je ka simedo ni apa abeye nitori mi fe da yin lagara mo de fe ke program tini o de wu mi ki n pari e but ibi ta ba de bade e ri pe ni ose tun koja mo salaye fun yin wi pe mo lo si social welfare ni ti bi govs club yen ki lo de gbe mi lo eyin te ba tin tele wa tipe lati gba ta si dade se 32 fm yi sile ni 2017 en te jololu fe wa te ba wa bere nti mo fe so yi aye yin gbogbo ti to de fe gbo mi mo gbadura se ri ore te ba ni lowo eyin ese luto olorin kan so pe ore ni won eniyan soro ore ni won ode la mire ode edumare mama je afese gugbongbo ode la mire ode atemi ateyin ore te ma se te ma kabamo ore te ma se tawon eyan ni ha ino ba ma ti dawo le ah e mo paye le ni buluwa si nbe temi nbe laye eni to si orun to ni kojo ma ro ti o se n to le gbowo soke pe kojo duro kuni je kemi ati yin ka sore se lagbara lowo olorun ni bi 2018 or 2019 nigba yen nkokon rampart gan ni gboro ibadan won ni awon kan won adigbon won da bi pa won ni skonskon won ji omo gbe bu kini yen di toro fon kale te ba ranti ngba yen ni awon eyan wa pe mi sori eto ipa won ma nri arakunrin kan won ma mu omo kan kiri o pe but awon se interview fun o se pe omo nlomo yen ipe tin ba le ba won step into it being a radio person pe inu awon adun mo ni bi ton ba tun ti ri kan so fun mi I'm funny enough enjoy yen mo nbo lati bi ise mo de iyana se iyana lodge street or thereabouts ni mo de ni won ba pe mi pe ah nbo ni mo wa awon ti rakunrin yen mo ni kan ma ori pe nbo na ti ri won ni ri a iyana liberty mo ni kan ba mi mu duro sibe mba de so kale but mo ri se mo o look well dressed ko se pe boya dressing yen na won se daada bo ba interview e bo se soro o soro normally pataki lode to mu omo kiri o wa lo mo oni pe mi ni daruko home to lo mu lo tori mi ready lati ba home kanko je ipe oun ti ma mu kiri ipe christian lo muslim lo by bath but mama un christian ni un wa se si mama un later un pada di muslim later un tun pada di christian pe wala wa wa laarin oun ati yawo oun sa omo meji lo nbi awon ajo pinle yo kokan lo wa mu eleyi kiri ikeji wa lowo yawo oun ipe so oun fe mu lo sibi to ma mu lo to ba di weekend o ma lo mu se wa ri bi to mo omo yen lo omo yen no ma ko si nkan kan to se omo yen but laarin awon special children se mo awon akonda omo awon special children be yen se mo awon special mi yen arin won no mu lo ma mu omo to no ma yen lo so omo yen na ti wa n copy won se mo en te yan ba sa sun na lo ma le yan ma jaru party mo ani oke mo ni ko mu lo mo ni bo to ba ti di next weekend to ba mu wale to ba di monday to fe mu lo ko pade mi ni koko house and he did you know mo de fi se program jo yen pe omo kan wa lowo wa o I need en to le ba wa to le help wa boya ta ba fun ni scholarship you know lo si nursery primary school ta fi jade primary 6 ka wa lo be fun baba e pe baba e na wa nbi oyoju won soro in fairness to everything that is good awon ton wa ni ojo keji won to 15 ba koruko won le ba koruko won le ba koruko won le mo ni ko jo ko je ki no pray about it pe tin ba pray about it tolorun ba so wi pe kin fun won mo ni kon ma worry so bo se di lojo Friday mommy kon ko wa ni a dali woman mi ni daruko won on ba la on fe ri mi on ba introduce ara won si mi pe Mrs. Lagbaja la won mama proprietor of a school ni won on daruko school won school won school ti mama yen ni mi ni daruko school o wa le ri Abodija mo ni se mo le se visitation si school ni won ni why not pe I can come se mo awon mama awon mama ilu eyinbo yen ni pe yes I can come loto loto bo de se di Monday mo se visitation to school yen mo ri pe no the environment and everywhere is very okay mo so fun mo agba mo ni ko ma mo mo yen lo sibi to ma mo lo mo Monday emi lo si school ba ma ni Monday Tuesday emi ati e wa jo lo sodo mama yen mama yen wa salaye fun pe awa ma mu omo e ni weekend instead to fi mo mo kiri wa lynch e wa ro bi kidnapper ni eni wa ti pe tan kan to mo pe nkan kun o se so awa mo mo yen lo do mama a lo mu ni weekend wa lo man sun ori oke kakiri anu wa se njo kan mani mama se ele ban ba wa momo esile mama ni kilo de o mo le mama a lo njo mi to ba ti o ba ri bi lo sun asan do mama yen ti e bikita pe bo yo le fi nkan seun tori mama se yen se ninu kan asan ba lo an ba lo an ba lo an ba lo a wa pe boy yen pe wa omo e o ti dagba lo settle down ko ri mari look for somebody to ma fe wa ni oke looto looto o de ri yawo mama wa so fun yi pe ko lo wa school si ri Abodija I mean ko lo wa ile si ri Abodija since o je pe ri Abodija ni school awon wa awon and over omo e fun so a ma mo mo yen lo si school inu e de dun won ti se arrangement yi pe ko wa mo mo o ku osu kan to ma bimo ti iyawo to fe to fun lori ma bimo mama ni ko wa mu omo e lojo Monday won si park eru omo yen ni omo yen na ti dun my daddy ojo Monday ari okunrin ojo Tuesday ari okunrin ngba to ma di Thursday ti mama tori amo mama boy yen o mama na mama e gangan mama to bi man yi oni ko si nkan kan to se pe bo se ma sun ori okekiri yen o ma nwa wo omo yen awon mejeji no ma wa nwo bo iya e awo ori awo omo won ko se pe mama tomo wa lodo ni pe boy yen ku iku ke mo ni olohun iku ti won o fi pa ni 2019 o wa ku o ka gbogbo wa lara osu o yawo to fun loyun o ku osu kan to ma bimo lo ku o bimo awon family boy yen anti mama e aburo mama yen won toju e after 3 years oni won toju e o lo lo ri mari o ti settle down asha am train omo lo ngba to mo wa setan a wa pe mama boy yen pe mama scholarship omo yin ti ton ni school yi e wa ma momo yin lo mama yin ba bu sekun pe ka shanu awon be bi o ti eju secondary school ki mama yi jo kon ra won lowo mama ba ni oba birin ba woni amu te ba lagbara ma mama de ran lo si private school mi daru ko private school to wa ninu Olujole just 3 weeks ago ti mo wa so fun yin yen mama boy yen kan pe mi ni iya omo yen yoju o ti wa phone ni we ni welfare o ipe won lo njo mo gbe ni o ipe won lo nso mo ni o njo ona ni ke wa oni mo se so fun yin ni 2 weeks ago yen ipe mo lo si welfare a de de be oni won ti de emi lo bi ise o njo ton ba rede kan pe mi so bo te si ojo keji at the welfare officer to wa me kan pe mi ni pe ka wa le ni ka de mu omo wa mo de pe mama tomo wa lodo e mu omo wa won ni ka wa le ni mo de so fun mama yen gba tan lo mo ni ton ba ni ta lo se daada ju laye eyin ni ifa tin ba daruko school tomo yen lo eyin te ni omo nbe e ma ba oni pe no ise nla ni mama ise lati omo odun merin to fi jade primary 6 abi 5 ton kan be tomo yen tun ti wa wa ni one of the private secondary school ninu Oluyole e gbegbo sa fun mama yen awa ko la lo mo we want to be of help awon mi wa laye ton wa yi won fo e kan ran won lowo ejo eje ka lo ngba ta dede be won ni kan rojo emi na rojo mo ni mama yin o le rojo through 32 fm let's ri omo olomo de ni o nfe gba omo ni no problem o ya come on ma omo re o ya e lo ba wa keru e wa nle awon wa fe wa ni pe awon o ki se be this is third term awon be wa ka je come yen se promotion exam to JS2 ipe ka jo ntori olorun mo ni mommy e gbo won ni gbogbo nkan tin ba ti so ni well o ya iwo mama to bi omo wa lo wo bi to mo en gbe mo pe mama nsin won ni eh aduru bi won ni olorun lo sola ko nsa won ati agree lati fun ni omo so on the thing won fun wa august la fun won en la en te gbo mi en to ba ni tori mo so mo ni ta ba ma fo mo le ati agree lati fo mo fo lo omo o mo ma need eyin meji te gbo ki la ti se wefi ayen ijo ton ba ni ka wa ke wa mo fe ke witness ye a fe hand over omo fun olomo ki mama yen na ati agree august but mi ni so days yen august no ni ka wa se mi pa omo yen ti pari exam son august a fe hand over omo fun olomo oyo ni lady yen gbe atoko e to sese foko mi nkan to wa nbe ni pe se mi pe muslim ni won oko de ti di christian won de fe ki omo yen ko gbe nile christian mo de ni ko yin o akon adaye la nse sin olorun nikan lo men ton sin we are just trying olorun nikan so ma ni eyin se mo kule kule oro o ndi waju o ndejo o ndeyin o ndi aso kuni da ke wa ni omo kan jo kan bayi mo se ni ma pada wa fun yin ni feedback eyin ara le in so gbe mi de we fi ale ni niyan o ati agree mama no de ti agree fa mama la won so fun be next month university omo yen ma 12 ko wa momo e ko lo se birthday fun igba ton mo yen se vs ni primary 6 won se portrait in la fun se mo won se portrait for mo yen mama la won ti gbe fun pe photo owo lo lomo mama 80 plus olorun kan fe lo awon ni ngba to de ti ni ko si aye ejo se ma n fi tipa sore no ko possible but eyin ara ale te tele oro yen ni 2019 iba ti oro yen de ti ri bo se fe ri yi I must come back and give you the feedback so bo se ri oniyen o abore o mo kon fe kenikan da si just one person lati le ko kon soro si ko to di pe ma se eto ti ni oya a le jo ta lo wa nbe to fe ba mi da si Hello,
3: ẹkú ètò mà.
2: Ẹ ṣe mà. Ẹ ti wọlé. Hello.
4: Hello, ma. Ẹkú ètò mà.
2: Ẹ ṣe. Ẹ ṣe. Àmì. Àmì. Àmì.
4: Ko
2: se nkan kan. Ati agree ese agree. Ese o eyin ara le. Tori pe mi o ko ma dabi pe mo n polowo school yen ni tin ba daruko school tomo yen wa fun ni Oluyole. Gbogbo ile ma ni ha. Won gbe ise mo omo yen won take permission pe won fe sare jade so o ba omo yen di enu ona school e pe si pari and die no be say then they mo fo now come and see o ro omo yen to wo school but tori pa won eyan kan ma n bere lowo mi pe ha omo kan bayi ni 19 kini kan so mo de me po n gbo lowo ni mo se se pe ki n kuku so atente ti wa ti pe pelu atente se n gbo wa so ati hand over omo fo lomo iya ejo e je kin se to da ko buru eyin na le ku le to je kin gbo teni na hello
5: ma e ka so ma
2: won
5: e ku atunse
2: yes ma
5: awon mo ti na ra nu
2: ami
5: mo nkan to ma n sa awon abi amo mi ko ti ra la nu ko se ni ti le ko mo won pari secondary school
2: ko se nkankan
5: ka mo ni wa fun ti mi awon omo yen ma se pe so
2: Ẹ ṣe ma
5: fun ni epo won atoko
2: Ẹ ṣe ma ejo e ma binu Ẹ ṣe Ẹyin ara ile bi eto teni se je ni ibi ti mo ti n sise secretary mi ni nibe ile ise nla de na ah ile ise nla ni debi pe mo ni access loan so tori pe bi sa ngbe o jina sile mo gba loan nraka you know awon emi o moruko moto big daddy emi mo boya big daddy mora saraka but o ta ni ko ye so sadede lo jiji ni se bo lowo oko mi se me pe lawon ogba kan rate of injury strength awon eyan ha o sele sawon teachers gun te ba run ti igba yen ah olorun lo yoru awa ina o ye baba ti buro mi mo aso foko mi pe ko ma wori pe olorun a pe si ise mi fun ko pe ti mo so after 6 months gbugba wa awon CEOs you know CEO ti mo ba sise on ki fi be raye on wa fe se nkan kan I dey need lati travel out ni then ton ba den lo most of the CEOs o ma like won mo boya confidential secretary ni won pe won boya permanent secretary ni won pe won o ma n fe kan mu oda ni reason ni wi pe in the meeting o ma n gba won laye but enu won gbudo seal up ni lati ma ba won jot nkan kan sile but unfortunately oga temi o le lo oga mi wa agree wi pe kin lo represent awon ni ilu yen just 3 days trip mde so for call me oko mi no de momo to wa no ma n gbe mi de bi ise so bi mo se lo fun 3 days yen lore oko mi kon wa so fi pe ah moto ni yawo e gbe le yi moto ina ma fi n se cab ni international airport ah awon ton ba sese de ah obirin ma momo ka lo ka di yawo e lo to neat dada yi 3 days se ofi sin le mo meni kan a kan wa ka gbe lo ka ti e se runs bi medo kan ki won na fi lowo lapo lo ti to ati dododo oko mi gbe lo o de make bo ngba ti mo di o salaye fun mi meanwhile nigba ta lo sibi ta lo mo pade anti kan oba ni a kini lo ti se mo ni eh ah ibe ni mo koko ti fe se won ogba mi ni really oh ibe lomi wa nsin odo ta le nsin se so bi a se di ore niyan ngba ta wa pada de si naija o wa promise pe o wa wa kimi l'office bo se wa kimi njo yen mo ri pe oju e kore lowo muni anti muni kilo de you look so sad oni se ra awon eyan won le frustrate effort eyan sha eh won le frustrate effort eyan sere mi ti mo ba yin soro anti muni apati mu de hand over efeni kan ku ma ba mi man e se mo home away home ni very beautiful place e wo te ba ri bo se mo ti wa ki mi lowo e o so mo won ton ma ba mi renovate e ton ma ba mi se dada ton tun ma tuju ni up fun mi se ma won to se ma wa lati ilu yen se mo boya won fe lo 2 days 3 days won le ri apati do si mo ni duplex mo ni o sa salaye bo se ni adugo bi to wa leko security wise everything wise very okay ah mo ba ni mo me ni kan bi mi ti eni ton yin natural fat oko le mi ni oko to fe mi ni like 6 months ni se bo lowo e ah oni ki wa lo nse for now I ti ri nkan kan se oni e wa moto ra foko yin ko things to pe tin ba fun ni ise yen to ba mi ma ne then I ku lo register ni airport now awon ton ma ngbe eyan kele to je ko si waju mi okay thank you awon ton ma nse cab mi a mo yan kankan e ma worry last month wa ibe lo tin sise iru ise to na nse niyan mani ko put wa true loto ati lododo won ba put oko mi true but ko to bere ise won akoko ri moto to fe gbe wa o ti moto yen if it is not up to the standard of that place excuse me wa lo wa moto to gidi ni o ko nse pe fe ma se cab ni international airport e gbo bo se sound ni international airport e gbo bo se ko sound to le si e a je es onku e ba mi ti de ikikikikikiki e yo fe fun e nbo gba ti oko mi wa gbe moto mi debe ah no oni ru moto ton wa gan ni je pe session by session ni anti yen sha help wa o wa handover apati e fun oko mi pe iye bayi ni mo fe ma gba but te bara la sira oja te pe yara kan to je bi 5000 ebi ko sun ko si mo le laaro ojo keji boya le su te ba pe fun ni 10 te pe ni 15 min interest eyin le ni tori e 5 foot temi I can't tell my ba mi son sini o sha help wa bata dele mo kunle mo be oko mi ma ba mi lojuje John tori Olorun lo komi se wa jewo fun mi pe ngba ti mo ti mi ti esin legan ti mo lo fun 3 days trip yen ore nkan to je insider to na ni moto ti moto e o se o gbe o lo tun mo lo fun o lo tun moto e se boyo lo ring e boyo lo fo mi mo moto e la sare lo fun 3 days yen ah ise wa nbe yen mo je shom shom eh ah o ti e ti tu asajo rerin bi toko ti yawo mo dey pray for ko mi John tori Olorun ko mi sanu mi o ni trust me mi o le boju e je bo ko mi se bere ise ni so to ba ti wa lo gba won eyan se mo ton ba se de me pe be yen gbogbo amole yin wa mona yin gbogbo tu di yin lo ma wa lowo won not just anybody so to ba ti wa gbe eyan wa ton yin ba ni how god ka won se ri apartment ah apartment kon de wa ladugbo yi o te ba data to fm te ba ri apartment to fm no si pari and die ni o tu jigan to ba ti gbe won de be ta won yin ba wo rara rara ton ri bi to wu won elo lele se re lele ah 3000 ni ko gbe le o le ni 6000 ni lese kese won akawole akotiri ti esapo asan tiri si eni toku asanse lo emi ti mo de je iyawo olorun fun mi ni ebukan ebun alani odun kini oko mi oni problem odun keji inu lady yen dun pe ah ko nti moru yin tipe ajerun ton jeunrun yi koni to yi oko yin jo looto oko mi de jo looto si looto ko ni any problem pelu e se mo chain to ko mi ri o na fi ri nkan mole o nrowo se mo ta ba gbe eyan o le to ba gbe eyan lojo o ti gbe eyan lojo kan ri ti yen ni pe the way to se nsoro to se drive no o da bi pomo lu abi ni e o se kan ti mo fe lo nle iwo lo ma wa gbe mi o de so pe iye bayi won ni na yeye na no nso ni ah ori mi we ke se mi ko ya bi ba wa ra nkan lowo nbe ba ni pe 2000 ni ma na de bi 350 mommy ki wa lo je te ki lo pa leni ma ju ko wa ju mi body is not easy to come by oja 2000 mo ni se gba 350 mommy ki le wi ha eni ha ah e ma binu ma mi mo nkan mi mo nkan na ah mommy ki fe tele mi lo soja ah wa ni mommy ah e we na teyin na no eh to ba ti bere ise ton ba ti pe ran ni 5000 ka ko 5000 yen le eru ele ko ye ko ni 750 lo loja ah kilode eyin le lowo ni o mo nkan na o asan baba o kon ti jo ko mo kan fun mo ba lala ipe obirin kan kan la oko mi need o wa so fun pe ma foju eri ma bo ah mo kon taji ni ba bere si ni gbadura olorun sanu mi Olorun sanu mi se ki se obirin to gbese fun wa yi lo fe foju oko mi ri mabo ma je fun emi oko mi sise ma je koko mi fa emi awon omo sise olorun sanu mi bi ti jamba e ba tin bo eni mi mo ni awon orun ba mi fo wa agbara da duro gba toko mi de tori o ti so fun mi gba mi ti le ba su ase mo emi pe airport awon mi ma nde ni 12 awon mi ma play mi ma nde ni 3 e understand apate yen we you know why right bit oni ko fi se store o toro aye lowo eni to ni eni no o le ma rinrin uru na o gba won eyan wa o se wa po si ni 1 o'clock 2 o'clock iwo na ra mu yara konkolo yi bi ile emo yi ko ju bed sile se bi ko sun ko ji ko lo le eni o na so gba mi ki wa sunle so bo se de mo ni ma idea mo ni mo malala olode josephine ko te je kin so josephine alala ni ha sa mo fi Christy be ma disappoint obirin John tori Olorun ma je ko wo ife mo loju John tori Olorun ase be eko ajo ko mi ti no se sita oko mi gbe obirin kan ni jokan iyen wa lasilu nla yan kilo side mi mo nkan ton jo so o gbe lo apate iyen gba se mo imi ma nje 3 rooms mi ma nje 2 rooms so obirin se pe ohun fe convenience frown o gba oni 2 rooms pe osu kan lo wa lo le ibede lo fe de si ohun fe keni kankan disturb ohun bo ti wo ko mo but oko be a ma gbe ohun jade a ma dan pada wa mi wa mo nkan ton so de be boyo bere pe soko mi ti mari ni o loko mi ba so wi pe opolo ohun eyin na se ha yawo n ti ku ni isin ati todun mefa oh sorry about that ma se o ba wa le se cope ah ba oni mo se fe cope mi eru awon eyan ba mi awon omo yen wa lodo ma mi ise ti mo nse na ni mo fi ranse si won ti ma ma fin ba mi tojo awon omo mi. Oh, sorry about that. Ah. Meanwhile, lady yen no ko ti iloko. Ose kini ose keji. Ah mo bon sese. Se mi dey mind yin mi dey mo boye le fe mi o. Ah kilo de? Ah se wa le fara awon ni taxi driver. Ba kilo de? You look so handsome okunrin here now. I mean, oh, they baje. A babala designer has gone. You won't know what I say. It's a lema general. I woke up you away. See, paria and I can't share. Ah, my wife wants to jade la re. A bad designer. You can't share. Ah, tell me about why little baby when she see one. Sherry polo shirt. See me. You know, he knew me said, no, no, no, that fry peri more fry peri. And you got to why they look from the re. Sherry night in Juji. Yala yani. And no begon until your wa. Bi oro obirin yi ati oko mi se woni yen mi mo nkankan a wale a kiwa mi mo pe o ti obirin olobirin to wale fosu meta won ti jo nsanyun ara won ko lo nsanu eyin okunrin o wa dijo kan lady to gbe ise foko mi to ni apate yen o wa so fun mi pe to ba ti di saturday lagbara olorun ke bi pelu nti ejo debe ko wa lo wo boko se ba mi ntoju be pe mo really in fact ah okoloko e o ti ati ejo sere lo ja jo sere lo awon mo oku so mo kekeke ko won sile mi na ma ko temi sile mo ni yara kon be ka ti ejo ja yeru ka kan sere to ba ah to ba de je pe ah to fe ka awon mo o da ko si wala ka awon mo e dani bo se so to ba ti se bo se so o ti mo ti mi inu mi odun pe mi o le ko mo mi le o ah anyway ati ma fe lo emi ata omo mi ne no problem so ba je pe o fe ka omo e dani ka omo yen dani ki gbugbu ajo sere lo eyin ara ile emi mo pe ojo gbogbo ni sole ojo kan soso ni solohun sori gbogbo seri gbogbo nkan teyan ba nse laye te ba joko pe nkan ti mo nse yi se ko ni leyin iwa ti mo nwu yi se injo ton ba ka mi mo di iwa yi ki lo fe je aroye mi e je ka gbogbo nkan ta ba se e je ka ma ro the other side of it e je ka ma ro the other side of it se alejo wa ti wole ni e yara ile e ma se binu si mi emi si mo epo ma ni part 2 na eh e se e ma binu se mo bi ti mo ba de ore mi to ni apate so wi pe ka jo wa lo wo be ka jo lo jaye ra ori countenance mi n ti ba fe ko mo mi dani ki n ko mo dani pelu ogo olon lola a ma continue e ba mi daruko yin fawon ara ile alejo
3: ah e ka sun olotu e ka sun gbogbo titun gbo mi ninu ile oruko mi ni Oluwabusayomi lati ile ise tin so ni donile tin so ni donile ile ise design bricks homes and property oduniwa a yin se aimo fun oloko
2: oduni e fo oduni ki le ti poruko ile kan ni
3: ile ise design bricks homes
2: alo eyin oloko
3: Oluwabusayomi
2: you just like you just have a joy in the conversation.
3: Design Bricks Homes and Property lowo lowo ati so tele pe a nse celebration 2026 wa to ro mo ayeye odun keje ile ise Design Bricks Homes and Property ati ayeye ojo ibi alase atoludayo ile ise Design Bricks in your engineer
2: on the kini birthday
3: on the sheni June 6 but promo yen se lo because I oga wa so wi pe
2: nice e wa le gbe residency bi se da na ni
3: eh mo Thomas ro nipa ayeye alase wa won ni o ti koja pe ka so ko ba pe an danu lo because to je pe a fe so pe a fe danu a fe se ayeye yen o le ma je within o ma je within staffs nikan to je pe awon to ja ara ilu won le ma je alaba ninu ninu aria yen na fo so wi pe
2: eyin e hale f e hale aso fe ni
3: a o pe ki la le se to awon eyan le fi je kon le fi benefit ninu celebration ta nse lowo lowo la fi wa yo ediwo lori gbogbo ibi ti ile wa wa papata aye se ni ilu ibadan la nse la be okuta la nse ni jebode la nse ni sagam la nse ni gbogbo ibi ti eka mewa wa wa lowo lowo lori ile de nigeria la fi wa so wi pe but nitori ti awon ile wa to wa ni ilu ibadan lo gbe mi wa ati be promo e lati ojo akoko ninu osu yi ta de ma pari e lojo friday
2: otunlai
3: be mo awa wo pe onu to nbe loke o ti ta so gbe la fi wa lori estate wa merin akoko be ni lono villa face one wa eyi to wa ninu akufu atin tile ni 2 million naira tele tele for fani celebration 2026 wa to ma pari lojo Friday won ma rira ni 800,000 naira elekeji ni lona villa phase 2 to wa leyin lona villa phase 1 ninu akufo yen na ni atin ta ni 1.5 million naira tele tele won si ma ri yen ra ni 300,000 naira eleketa be ni royal prime estate wa to wa ni osengere ta ba koja asejo water corporation o sumo coca cola atin ta ni 1.5 won ma ri yen na ra ni 300,000 naira estate elekeni yen ni estate tutun eyi ta se launch ninu osu yi to wa ni ayegun olomi a npe ni winner city estate atin ta ni 1.5 million naira tele tele sugbon won ma rira ni 400,000 naira ibi ti mo wa lo ni wipe lowo lowo freezer o wa deep freezer mewa o wa lowo lowo bayi ni ilese wa fun eniyan mewa
2: tin ba tele yi mari
3: e mari e ma ri o wa nle so for anybody ti payment won ba koja 1 million above won lori ofe lati gbe deep freezer lo sile sugba anybody to ba make payment boya bi 500,000 naira above won lori ofe lati gbe refrigerator orisirisi ebu lo wa ba se ni home theater la ni blender la ni fan la ni ebu onje ko so ye te ba sun lowo lowo ni ile ise wa te ni mu ebu jade
2: e je nbere bere kan lowo yin e se pe e sale yin kan ni 400,000
3: be ni yin to wa ni ayegun
2: to wa ni ayegun lo be e se ka gba pe be nikan se gbo ara e wa bu maso o wa ni ke gba 200,000 so me pa ku 200,000
3: be ni ma
2: ni awon awon ebun te to lo jant re re ki lo ma gbe lo le
3: o da mi loju wipe won le room theater gbe jade won le ni fan gbe jade ibi ta lo ni wipe awon to n gbo wa won mo wo wipe se won lori ofe lati son die die won lori ofe lati son die die laarin osu meta si osu mefa nitori pe purpose ile se fi wa ri pe a fe ki awon eniyan kon le ri lera with affordable price because to man so nipa ile 50 million ile 20 million gbogbo la ri lodo wa ade gbogbo awon ile 50 million 20 million ba se kokko bere ni ba se kokko bere no ri to ma so ile wa to wa ni akufu tanta ni 2 million tani kon wa mu ni 800 die awon eyan tin gbe ni estate Thomas so nipa security o wa nbe solar light o wa nbe efe boya e wa block efe wa cement gbogbo lo tu wa ninu estate yen so bi pe gbogbo awon price bi give away price ni
2: e fi se celebration birthday
3: bi celebration ni oga wa gbogbo ma pada si actual price lojo Monday sugbon anfani promoter ni o wa laarin emi si ojo Friday
2: so won kon le wa kon wa fi nkan kan den kon wa fi mole e je ka gba pe ile te se pe 100,000 yen for example ken yen wa ni 100,000 lowo se to ba ti san ti o wa pada si normal price lojo Monday se normal price yen o ni ba se me ko ti di by 900
3: normal price yen o ni ba nitori pe to ma ti gba form 10,000 naira
2: okay wa gba form 10,000
3: naira yen registration fee ati mo ko si wi pe promo celebration 2026 both wa lori form won price
2: gone
3: a prevailing cost ati mo ko si be
2: okay
3: 800,000 naira Nana, to ma maintain, eto de na ma maintain la ni osu meta,
2: si osu
3: mefa.
2: Ewo, akoko wa ti sare tete, on tu mo mini, honestly speaking. Ni bole wa, ero bare ni soro, eba mi kupo.
3: Eshima, kamegi la ni su Livadon. Awa ni block U shop 20, ni Joke Plaza, ni Nubodija. Atuwa ni su 57C, ni nu Press Plaza, Legbeton Hospital, ni Wodo. Ero eba ni soro te likpi wasi, te li tu fi ba wa soro lo di WhatsApp wa ni wanyi. 090-36-87-18-23 090-36-87-18-23 tabi 080-25-42-42-83 080-25-42-42-83
2: So eyin ara le kondun kopo kimba ina ni obi oge ipade mi pelu nsudi ni ola ni ago meji abo si meta abo ojo tiro ejo mo fi christi beyin eje ka tese dele nitori ibi ta gba koja ngba ta nbo atemi ati yin a dele layo ewo mi o daro

0: mu láti bi ta fiti si lana náà ni o da tori pe gbogbo náà lagbadu ara wa lagbere idaya latowo ajale ana latowo oro lete male te mo ganjo lori idije feye agbaye ile to nlo lowo lagbonta america ina ni ba ti e ko pa be kini ohun dun mo yan oniru oro na lo tin je jade latowo awon to je ololufe ere bola la fese gba lori ede nigeria ti e kunu ere idaya lapapo gan lori bo si je pe ede wa nigeria o si nunu dj kini ohun o ko lara omo nigeria boro awon to se wure won wure awon to so di oro won so di oro lori bo je pe nigeria o si nunu dj tori pe opolopo kan na lati ninu dj ohun o tin teso waju aroniruuru de iye to waye ni ana ninu dj ohun di akoko ta wa titoni o tun mo tesi waju kaya to sisi dj fe agbaye adi orede wa nigeria be la to bo awon karakata kan yen ba ti se gbe won si lowo oro le toni sugbon lati wa na ni apere ti so ra re tori pe cristiano ronaldo baba ni atuma ko la keyin bi gba ta fe ma tu awutu wi asan lori akoko ile ti o to wa lo ni sugbon kaluku na lo mo rutan ti cristiano ronaldo to tun fi balẹ ni ana gege bi agba bolo mo rede portugal ile ti o mi awon to po julo ninu dj fe agbaye kini on pe mewa latari bi omokunrin na bo se mi awon meji ototo lasiko to fi ataya marun ti fi ra uzbekistan ti fi ra won ni agbari lawa na oro loju fun orede england gidi gani eruko olohun gba osin mo nigbati ko ti ghana ti e gbo mo orede england lorun pelu gbogbo awon arawo e onshore offshore ti e ko be lana orede ghana won mu mo won lowo ni eto fun orede ghana ni anfani ati ma ku ami meri odidi dani ni sori to wa to si tumo si pe ile ko si sile fun orede ghana lati wa lara won kan lara won orilede ti o tesi waju ninu dije fe agbaye bo si ipile leni meji o leni ogbon ile to nlo lowo yi ba kan na orede croatia o mi amu meta ti akoko bẹ ninu fẹsẹ won se ti e tori pe ti party kuku ti sokoto body na lo fina egbe egbe bọlu ti panama ninu fagagbaga ti won to waye ni ana pelu ameye kan sodo be loro tori ninu awon fagagbaga mi ele to so rere colombia ati le olominira congo to so won papo ana fi ti party kuku won ina lele mira congo ni o to fun iko ti colombia lanfani ana won ti mawo oke bayi ki akole koroni ati beona ka tu so nkan mi lori awon sori sori mi lo to ni awon orire ti egbele jo dije owo kaluku won ti nbe loke mexico ti tesi waju be ni orire ti United States of America, ọdọ ti tẹsiwaju Canada, ani ani o si bi oba ri to wa aye nu pelu anfani to ni pelu rufe awon to ti mi, orere Canada no tẹsiwaju ninu fagagbaga to re, o ti o sele, ti o si lakole o pada han, lowo ajale to ni tori pe ni isori elekeji ati eleketa, ifese won se to gbeyin ni isori ohun to je ti o se, to je ti ifese won se keta, won gba ni agbapo ni, awon meji kan lowo ago mejo bakan na meji mi lowo ago mokanla lowo asale gbogbo yi na la pekelu ninu atupale eleyi tan se lowo oro le toni eje ki fori ofe ki kabo si kona deri portion jadi 12fm 94.9 laughter house oketete premier mokola ni lubadan lagbere daya wa na la ja si to lowo oro le laarin ago marun si mefa tan pekelu lowo yo be gede loro o se ri ninu dije ti o ni tori pe bosnia herzegovina ati awon ati orede kota kaluku won na ni lekun chisile fun lati mowo oke tẹsiwaju lọ sí ìpele tó kàn tẹlẹni méjì ó lé lọgbọn bí kaluku bá lè mú àmì eléyìí tó gbé wọn ẹ gbà pé nínú tí kaluku wọn ti gbá ní ìsọrí ẹlẹ́ẹ̀kejì tán wà ipò kẹrin lórílẹ̀‐èdè qatar ló wà ṣùgbọ́n ikọ̀ tí orílẹ̀‐èdè ti bosnia herzegovina òun ti lórí ọ̀fẹ́ láti mú àmì eléyìí tó gbé wọn tó fi sí ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní ìsọ̀rí tí wọ́n wà ní àti ọ̀dọ̀ wọn lára àfagagbága ti àṣálẹ̀ tòní àtúwò tí ó parí ní ìsọ̀rí ọ̀hún láàrin orílẹ̀‐èdè switzerland àti canada kana ti mu nkan le canada ti bu merin won ti bu duro ba se so re ba kana switzerland ana wa laye to pe won go ti an mi nikan na ni yato to nbe la ni ko meji to pe canada alupa moku lo fi fe se won se je koju qatar lo fi se pelu awon mefa to mi ni ti switzerland na ona bora mo bosnia se govenia pelu amayo merin ele to fi na si eyo kan kini on ja si rorun isori mi ti o lewura ni asoju ti le adulawo orede morocco nigbati ana ba koju haiti lati fi di amule pe ase ori ta won se ati bi ta won ba de ba wa saba kini ohun ke soja toroju lasan bi ko se wi pe bolu o yi orilede ohun daada ni gege bi orilede ile to de ipere to kogun si ase pe gbadun dije fe agbaye to lo lorede qatar ta si turi na won wo ninu dije ti ile adulawo nibi ti awon atorede senegal ti an tin ja si egbon nigbati idajoba to jade latowo ajo to ngbejo ko tembi lorun lori ere idaya ni orilede ti agba nlaye bi yin o ti duonu awo papo la fi se ni papa sere ti Mercedes Benz ni owa ajale toni ni Atlanta bi royin bo se so pe won o fi mule ni rakoko enu ka tu wo awon fese won se mi to fara pe be sugbon ki to lo jina boya la ni fe be la tori ni wa Nigeria lowo oro le toni tori idi meji ko ya awon royin to nje jade lati agbe bola fese gba papa league rede Nigeria o je yi to dun mo ninu jojo ko mo je we royin awon royin handa by the grace of God the app will generate over 10 billion naira for Nigerians and football clubs participating. I can assure you that we'll be able to watch those matches on the app the moment you subscribe. And we bobu just clever and we yan yin ologbo
1: sheri emi na mo kefin awon royin yen ti awon baba diko ati awon yoku ti won se ipade le lori ti won soro nipa re akoko rufe ru ti won ko so nbe ti mo ri pe o fe lori ju ni wi pe eni o ba gba league ti kanara ba ko go yo ma gba 1 billion naira iyen igba ti mo gbo royin yen ti mo den tele kini yen bi o se nlo mo gbon ri iyen o le worki
0: kilo de
1: 1 billion naira la
0: ko e lo ni 1 billion naira si dollar
1: ko n se dollar la n gba bi bayi naira ni won na teri ti ba so wi pe ninu ogbelewon awon bo won fe je keni kokan ma ki en to ba gba league ko ma gba 300 billion ani ru fe ru owo be a de ni awon ta le fi ko lorun gege bi wi pe orilede wa a de lawon to nsise nbe boya lese e ba re ni soro ni o boya awon oloju opope ni o awon oni nkan mumu lotun lusi ntaju taju ati ti ota sugbon nkan ti mo kan ru nbe ni wi pe ta ba royi owo efi ti won ti san owo league odun gangan ilo gangan lo wa lori e gege bi won ti so nipa re boya 200 million tabi ju be lo nigba oni won ma san kini nkan ti a be se gangan ta fi ru owo yen generate eyo kan niyan sugbon won wa fi awon kankan kan si abere leyin iru fe ru owo yen en ti won fi sa bere ni pe ilana ta gba atomo ta gba aromo igba igbadun awon agba bolu iyen gangan ni bi to ti jemi logun se ru e to fe gba league yen emi ko sin do kemi pelu e to fe gba league sugbon awon to fe sise ti league o vi dun wo bo ni o se rorun fun won yen gangan oni kan to jo emi lo to je emi logun ti mo de ro gbe baba diko ati baba ba elegbele yen ni o ati awon to je gbo won tun ni nkan se ni league lo de ba nigeria bo ni wo se moju to daada to bi di gbo da o ba se tai ka wa to ko mo di gbe bi ti o lo re ku si erun di ni opada da yen gangan ni kan ti o nkan to nye emi lenu gangan me ni pe ilana to agba atagba bolu si le okere tabi lodo wa nbi ilana wo ni agba bolu ngba oke lagbeju enisin yi eto oluwa eto aboluwa o daada ka ma fenu so kan yoku gba lade gbe eto o daada ona bo la ngbe gba nje ori ofe o wa fun awon ko lati le ma oro gbo boya ilana kan gboda iko to ba fe gbo fe lo re boya lagbeju bi ba si ma de gura ri bo o se na se to o da o se eto kan be legbe owo plane ti o gbe yin lo o je 5000 nje ati ni awon igbimo kan to bo 5000 a mo fun 500 naira nbe ti ko yin ba le mo wa si ti o le mo ro won lorun tori ngba ta ba ngbe gbo boya eyan rin lo lati bi be ife eyan rin lati bi lo yo gan adu aloku te yo mo gbadu ko lo jode anything vi sub be mo fun lo kede ni vi sub sugba ke yen ti e wo pe a ti secure mi awon kini lo to a fe gbori ni gbe boya awon agba bodu nlo o won da won lona won je oko won pa mo pe e lo ri ko wa ka to ku won le olohun si nje o sele ko ni le debe ibi to de ti de olopa wa yanju e iyen gege le mi o boye kan tu mu lo kukudun daada tori si waju gba ti league o bere ka mo so pe a o mo se ro ni 1 billion ye won li agbara e lati bi lo to ta ba se si dollar be yin so yen na ke so wo kan to ri li lover na to be yen na sugbon owo yen yi po lodo ti wa nbi one million ta soro nipa re gbon fe to je bi owo en to ba gba league bi 200 million kini gangan ti won soro nipa ti won gba tele yi na ta ba si ko to owo suna ti awon iko na na won lodge hotel ni lewe tabi nile won san wo wole se
2: bo won lodge si guest house
1: baba je guest house na le pe sugba we pe be fun iroyin
2: hotel lo ma ni cotton guest house lo ma ni ankara
1: mo tan ko ba mo si
2: hotel lo ma ni dufe guest house lo ma ni be sheet
1: oda o ba ya gbe nkan je so na emi o emi e nabe oni be mi je ma se aye temi emi o emi o ma je emi o ma bo wo emi o ma bo wo ni pa ni eh godin gan le se leyin mi
3: ma sha la yin be je sha yin si
1: ah emi ti mi o so si ojiji mi le ni ki ma sha la yin mi o gbaye oji mi gan sometimes o le ma jo mi loju mi ti mi ni je o tele mi mo ti ma ni ko pada so nkan ti mo kan try lati je ki awon eyan mo ni pe to ba je gbolo to mo ye so kale yen pe 1 billion igbe awon o ba fe to ba gba league at least won so o da bi pon so pe second yo gba 500 tabi 800 won so wi pe third o gba 300 million o da lo to sugbon temi kan wo nbe ni be ba se tan yen ka je ka to erun kankan wa nba mi o le yan lenu ki awon elero ba eni soro kan ma lowo si to ba wa la foriko nisi lo data nisi won so po ti tan
2: emi ni data
1: eni ti pe won so po ti tan ko mo da si ko to Oda e ma ba ro be mo fo bo. E le ma ro gbe e.
2: O ta ro ni.
1: Oda eni ti lo data won so bo ti tan. Eni ti call won so bo ti tan.
2: Awon fiber yen, awon bandage ro ge.
1: So e ma pe yan ti eni gbo nkan te yan so won ti ko gbo wo tan.
2: Sorry, the no way.
1: So come on dasi.
2: Injo to wa bandage ba te ge ti mo nda o. Awon call aso ni ara fi a. Berani.
3: Atoku.
2: Yes, o ta ro di ka ma so ari se lari ka ri ka ba regun. Un ti ka lu ku ba se leni yo ditan lola. Mona ti regime baba wa maju piniki dada and every promises he made the outspoken PR president of NFF ngba na won declare landmark reform kan ni regime won baba di ko re wa nu joba yen gba yen lo je keru baba mi gba to je pe baba don to declare but to glory of God bodu Nigeria o nyato papa ba se lo World Cup at awon changes start to ri now honorable elegbeleye awon na wa in charge MPFL by anything.
3: Judge
2: Eligi. And a reform. Ni regime baba waju pinik. When the MPFL winners prize money will skyrocket to 1 billion naira. When the law man ensure that the minimum wage ti player to hand will be 1 million naira. Ngba na. Lori MPFL TV app. Charity. Ke she promise baba make ni kan ya. So many that failed. Yes, I just don't know what to do. 32FM94.9. I cook a little. All the tears and the pain.
4: You've been there through it all. Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gbo 32FM
6: 32FM 94.9.
7: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
8: S E L E R R I E
7: salary ah boda mi espresso espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
9: T U R M E R I C turmeric
7: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
10: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
11: Amala dudu amala fofun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kululu ore imule egbegiri pelu eran to muta kasa eku amojuba
12: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
13: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
12: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
13: Not more chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
12: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
14: Ko ni shume ko ni re
15: ma je o su e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni banidore
16: 32F

0: 32 FM, 94.9.
1: Aki iwe kaabo lati ojo ọjà 32 FM 94.9 kan ni aderin epo isonu egere lori 32 FM bi mo se mo nbo abi bonala bi loruko mi emi ati ko igele apapo lajo wa ni bi bayi olorun ja bowo olowo ani je tin wa ya sporting director ba se mo nbo lekan bi baba amajuma fi picnic bi o se make so many promises niyan o ko de yi pe o dun mi pe ati senate committee on sport ati ti gbogbo ta pin kan committee kin kankan ko seni ti o bere accountability lowo anybody and baba is living fine ko sin kankan lori gbogbo ta lapa ati owo to da to sonu ati jota lo ti gate mo won le at everything so iru 1 billion to declare gba yen ati minimum wage to je 1 million nigba na se ka tu wo pe ru eni elegbele yen na tun fe gbe fun ansi ni abi this a different regime entirely
2: emi wo ni wo bi wi pe on ma da ka kiyesi kini lati le elegbele ye o bota lati wa so kankan lori oro yi Baba Shehu Diko lo bota.
1: Oh.
2: Kan wa so fun wa.
1: Baba Diko was part of our team to she kini
2: mai. Okay. So Baba Shehu Diko lo bota ninu foruro kan ti won se ni ti awon niroyin de wa ti won po. Nibi to ti so won pa wi pe owo to lo si bi 1 billion ni kan to ba gba league o ile de Nigeria ma gba. En to ba pa si second agba 800 million. En to ba pa si third agba 500 million. Now, mi o mo. Boya yin ti ri gbo leni we abi ibi kan wa te ti
1: Sorry. Se awon ton dure na so pe awon iyawo ati landlord won ni nkan papo e to feyin ti
3: awon
2: so now emi wo ni wo bi wi pe ke ba so fun mi wi pe e fe ma ko owo to to bayi sile ninu league orilede Nigeria a je wi pe sponsor kan wa to sponsor owo to je pe o invest owo sinu league lo fi je wi pe afifo lafifo lati
1: se declaration kankan ti wa lato wo
2: emi o nti mo bi ninu ni boye yin ti gbo declaration kankan because fun league to
1: eyin ni access for me jemi lo
2: emi o ni access for
1: owo yen but that is $728,000
2: $728,000
1: ke se owo to po mo laye ta wa yi
2: ni owo yen je $1 fun league orile Nigeria crystal
1: sa
2: 100% increase ni yen kin ba se mistake lati move owo lati 100 million lo si 1 billion ninu season kan that's 100% she go 100% go lo pale pe 1000 ale pe 1000% go e kan gbe fo lati 100 million so o wu le gudo je wi pe sponsorship deal kan ti wa le and tele 100 million fe to gba league ni kan sa to koja la ma ngbo ko so wo fun second at third nisi owo ti wa 7 at owo yen ma je 2.3 billion bayi ki ma ti mi ba right that's 2.3 billion so bawo la se wa fe ri 2.3 billion san fun iko to ba gba league nibi ti o ti sponsor
1: owo ti be dori ni ro
2: ti o wo because ko si national tv kankan to ngbe ko si tv afi ko ba ngbe team kankan ba wa
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: correct no
2: wo mo ba show international
3: correct no
2: o to ro to wa nbe so ko si sponsorship deal kankan abi ko si wi pe ile ise kan ti to wa gba sakoso or anything so emi wo ni wo bi wi pe kan ma wule gbe wa sori esin come out why what so on be ibola ti le fo that's in 2.8 cuz awon ti oni to ni 100 million ni sa to koja o wa di odun yi e ti ni 2.3 million mo won ti pe nigba ta fe se ata fe se afi university won se to pari ni sa to koja bi ati league le gesi lo lowo mo gbianju ati wa ona lati wo ifese won se laarin ko rivers ati awon ati ko egbi agbabolu ikorodu lati mo ifese won se to ma pari league
1: olo olo crystal score ni
2: ke ba lo sori social media andu won o social media andu to njo bi wi pe won ni NPFL no won drop link kan 3 hours before that game wi pe be la won ti ma show match yen ke ba ran ti lojo yen fi mo dide ko bi ti mo joko si mo lo ba system yen
1: ojo to ro ni
2: mo wa ti link yen o sise
1: ojo to ro ni
2: e lo sori awon at least a le so ni so wi pe boya ti owo lori boya awon ile ise to n fi ta ni that man fi gan boya won yen lo sanwo fun wa at least a ma fi gan sibe e lo search fun NPFL lori bi ta ti ma wo te ti ma ile ise to ma sanwo fun awon to n se content yen ke lo search fun NPFL ke wo boya NPFL wa nbe aboya won fun awon ni TV nbe tan fi n pawo nbe abi won pawo lori social media kankan se awon ti o si social media lo fe pawo so e pawo social media
1: a ma pe lori kini die
2: so e ti o pawo social media e ti o pawo ninu wipe o pawo kankan nipa wipe sponsorship deal kankan wole to je inta agbon en to je are abi en to je general manager fun iko shooting stars won lo si ori radio kan ni ose do paja bi to so on pa wi pe lati run team ninu
1: lodo aburo wa
2: yes lati run team ninu league oga te mi
1: nejo aburo ti wa ni abena
2: so won so on pa wi pe lati run team ninu league o le nejo o te ki ko shooting ni 1 billion lati na So ikọ yẹ lo ma pawo awọn ololufẹ to wa wonu to wa wo stadium fun yan tawọn nkan bayi to bi sanwo fun awọn agbabọlu ato isusi nkan bayi so ba se wa sky o get to wo yen to fi wa fo bayen ero ni lodo temi o fo ige gba ni
1: e je ka gba e je ku lodo yin gbogba pawo a pe lori oro die alaja islamia
4: okay
1: a olohun se yawo alaja mo lawo alawo alaye now baba se odi ko ni jola poso po so ibi o ka mo lenu third hand information mo gba ko second hand so o ti ku oni fairly use o ti di akube mo mi lowo ni royin yen but aso bi teyin je awon lekun ta wa o le si mo ra won yen wa ka ni world cup to pe asat 2024 ti ba si pade won stadium mo ma assist won pelu woko but won ti mo wowo e bayi sin mo ri won la america bayi
4: okay
1: eyin obirin le laye bayi
4: awara ni
1: awani laye now yin nurses information ju awa lo tori bo lo se da yin oro yi Ferrari ni Alhaji Seu Diko lo ngbo lenu won according to him bi o se je pe Alhaji Seu Diko lo so yi Alhaji Seu Diko wa ninu ijoba laye Pinnick ti won old seat to need to mo so ba je pe DG honorable Bukola Olopade kala won na soro re marketer la meji but at the influence kaluku ni nkan ti kaluku le se lasiko ton old position ton old tori e ri pe honorable Olopade soro kan ni last year abeli this is that late last year or early this year won soro kan won ni awon jona kan benu oko ire daya Nigeria ni top places ta o ba de ti da won nu pe ko si sport wa lo lo bi kankan
2: November last year
1: November last year fantastic so o tumo si pe baba mo ta wa o mo bi e ba so pe to lopade ba wo mi o fe polo wo ja fun brand won e lo wo bi ti je cha tan se atawon ma je tun so ibo ti o ma fa kan le bi ba ile ni ko ma da ko won tun ranbo yi lo se lu ti de isin won ni bandage lo gboluwa re so bi ti mo lo ni pe pelu information isin ba lo se wari la ebu to ti omo nigeria o tu kokan si abi ka so pe ejeje won o tu pa to won asusua ni te ba mo ni ke so fun wa
4: lo to se odipo lo so kini ni bi pade eleyi ti won so nkan temi o ti fi le fi ohun te mule o na ni pe kini won o ti se agm AGM da de ma se ni pe saaju sa tutun to ba nbo lona pe oke ba o la won fixtures se ma lo ki la won yi pada to tun ma de lo to NSC en nkan to jo mo ere idaraya to je to ti e se bola la fese gba nikan o na ni se odiko o lo ye ko monitor po gbogbo nkan to je to jo mo ere idaraya patapata
1: ministry of sport ti ba tutun
4: yo tu yo fi ma grow gbogbo fi ma grow bo se wa wa lo eleyi ta wa e je wa correct kan ni sa to lo leleyi 200 million naira o na ka fun pe en to ba ma se pa koko to ba gba league ya ojo lede wa Nigeria 200 million en to ba de se ipo keja ti ipo keta o ma gba 10 million naira in temi ba e wa nkan temi o fun so pe
1: ti o yara
4: nkan dele ba wa looto ni last two seasons dele won to gba gba league nikan lo ngba yen 150 million naira to ye pe to ba se ipo keja ti ipo keta ko ni kankan ti o ti era debi ti o ti era to gba 1 million abi 10 million gan ko ni kankan ti o gba bo se wa wa lele ta ibi ti dola po wa ti wa keyan le mi gan fa be pe akoko NPF ta n pe gang ejo ta ti e lo le lowo website won bi ko ti e wo social media awon kan poke awon people yan fe brand si ta ba ni ka ma so na ma poke e je ka fi tile wa ka fi se awoko se abi ka fi se example abi ka fi sapere e je ka wo ngba ti ko shooting star te pon pada yi pada to ri pe te yo ba to la won dey respond te yo ba e yo so sita like a close mouth is a close destiny like lara close mouth na re ki se gba na le yan bi so je ka ye ri on ta kan ri o kan ri gbogbo nkan to nse branding yen na lara ni lara nkan to ti e kokoko mu abi to ye kan ko ti e still lori gbogbo awon iko patapata o na ni pe kini improve on your branding branding to ni kaluko lo ba mu sponsorship wa ta ma se lo to ti ko na ba tun se dada o tun ba mu wa e ja wo ikorodu city lori je ti won ni kan won ni bi awon maru e fa to ye kan sa ku gbogbo e so ki won ni sponsor nkan to de tun se lele o nje won lowo ipo boya owo tun wa wa se ko wole lo to ngba ti aya to ba pada jade lenu elegbe leye lati gba telegbe leye ti de lo to e ja ye ka wo nipa pe won gba bola lati si gbadoye lorile de wa nigeria ebi to to je pa ma mu juju na ni pe oke won ki ko ki si ewe wins to poju a de je ka ni sa to enu bodo a ri pe ewe wins yen o tun to bo si pe iwo to ba se ati won le bayi almost win ni league ile de wa yan ni nigeria to de pe yen yi pada sugbon lara nkan to le pe 1 million mo se awon negotiation kokon to pe oke awon gba ball transfer fe wole mo to pe awon kan re 700,000 ni bi de so pa ma MVP oni pe won ma gba 1 million naira ki e je ka wo gbogbo lara nkan ti league wa no ti o kin mi se na ni pe ngba ta awon gba ball ton ba ri awon deals ni le okere ton fi dollar nibi ta mo to wo orilede wa Nigeria to ti denu bole fun te to ti denu bole se pe okay won wa gbo dollar wa pe ya ma bo kilo re to ni ko ba je nibia se bo mo fe gba ki la fin sise
1: o je ko je sa
4: o je sa kan owo yen lele o ma gbe pelu o ma gbe pelu ni ki se pe o ma gbe pelu so wo lede wa Nigeria.
1: Ladies and gentlemen, ma binu to Olorun e je ka gba pe gbogbo nkan to ta ti so lata aro yi pe esa fun na am banta ni ka gba poro yi o sele ka gba pe ko tenu chia person NSC ko tenu won jade ko tenu DJ jade ko ti bi kankan jade ṣugbọn mo layo lati so fun Nigerians pe from reliable source gbogbo wi pe honorable elegbele yen lo fun senate ni state won labẹ ruling party so e mo nkan te ma prepare for next season aku felix anyasiagu e ja lojo 32 fm 94.9 ku kale

0: Eh, hey, sinu contender be.
1: Eh, sinu ah, you want pretender ni won, sinu contender now. Owo ti bo jaje, oja ti baje.
0: 130 million.
1: Won de eh, kile okay, se no te no ba ko le, inu lo gbe yu e lo gbe agba.
0: Se ran ti pe Newcastle ta mo yen ta pe kishi ti won le balance ke se pa fe fi jere.
1: Beni. Awon de ti je en to ti e obi en to tu wa ti ra ko to di mo fe ta bayi o lawon yen so wo so ti. To ye pe bayi ko se anything, a di se long close ati kan, a je pe re ni. Bo e re o re. Be do bi nje labo oja ohun lo je fa awon yen 130. Ko in ko si nkan ti ti e lo to re ta ba re ni ko Chelsea re lo ai pa won fe gba bo won fe content ta wa tun lo ngba won agba ball po o tun lo in ka like e en teyan ti ma set lo ya won agba ball ni po ke expectation ta expect lo lo ye lele to ba ye po wa pada on four shots iye lo na e je ka wo eyi de after lo gbe to nkan ti mo bi pa won awon mo Chelsea obi be so lo ye po to pe owo tan fi gbe na ko fe lo ja ya jo to pe to wa tun jo mo le gesi o lo je pe kini e ko won fe criticize to poju mo ejo eye ko lo jo mo le adulawo won ti criticize won ti gbogbo gbogbo awon commentator na ti pe pa won le ele o mo kan se o ye ko lo mo ta nkan ni bo bo si wa won ti boju oja je ni to pe awon agba ball te pe owo 130 fun agba lo to ti nkan to ba ngba to o le pọ ma gbọ ma go go boya me marun lojo kan to ba gba ball boya to ba gba ball be o mo dinna ni sugbon oju oja lo ti baje te gbogbo awon gba ball ti o ti o wo e ma po gba ball e o ye je ka wo Anthony Gordon ele to lo sinu ko ba so wo ti ye yen e bo se e je ka wo nkan ta gba ball
0: n pa ni e se kan ra emi na
1: e je ka e wo nkan ta gba ball n gba le lo to ale fi le gesi ale fi wenu ko ba sinu lo to ko ti ba won gba ball
0: e bo gba ni world cup tari
1: e je ka wo se ko da bi gba pe yan so wo so e ri Rashford nle e lo gbe ti mi lo e re mo sunday die ati pe mo sunday ati na je be easy by na la won ngba nu eh won mo so de de agba ball to to pe ninu ko to wa gan o ni farapa e de lo gbe yen gan tun mo pe ko si iye to oni kaluku lowo e lo to nkan ti yi pada boya ba di ya igba ba se yi by na le na won pa ba yi sugbon bojo oja se ri lowo e o ni in de te ba de mo pe nilu agba ball lo to iye tan ba ti pe fun in de te na ba mo pe ni lowo e ko sile e ja wonu ko Liverpool na ko de odi o ma de 100 million ninu ko abi le mo tun la won fe tun gba ju ba yen lo
0: demand the Ivory Coast.
1: Benny.
0: Elo na gbele.
1: 120. Over 100.
0: Asking price.
1: Asking price. Asking price. Want to reject on
0: there. Reject ti ba da ta wa tun lawon ma adugbo.
1: Se lo. Ah. Eh, adon gbogbo e. Lori agba ball wo, o ti da. Eh.
0: Uru. Eh. Where are
2: you? Atokun.
0: Odun belo ni Fernandes to buy.
2: Bruno Fernandes.
0: Yes.
2: 31.
0: Yeah. Saudi to take owode. Che Fernandes le gbowo o le gba kankan ni Man U ni next season. Abo fe proof point me after 22 goals 22 assists a season.
2: O le ma le gba nkan ti o ti o le ma le gba nkan ti o ti ti ko gba ri fun won because me the Man U bi en to le gba league le gesi abi DJ UEFA Champions League.
0: Lena won 130 million Elliot.
2: Man City ala Guardiola ko lo be lo ba o. Guardiola ko ni e
0: just Awon team squad kan ma wa ti je pe eh need the coach en jo wa suit legbe field le ni.
2: Crystal yo because sey emi wo ni wo bi wi pe Bruno Fernandes oni finu ko Man U sile nsan yi mi ri ni re en to ma lo iye ti ba won ki awon lowo Saudi Arabia ko wa pelu olukoni tutu to ese de sinu ko Man U Michael olukoni ka mi o ri ni ri bi enikan to se wi pe won ma yonda Bruno Fernandes fun iko kan lati orilede Saudi Arabia mi o en to ma wo person se to gba lana koju orilede Uzbekistan ati bo se n play ni south to koja Man U ni fe ta because inter fe se nsin tan ma fe se o koja wi pe ka won ra awon agba ballu mi ko awon obi mi no lati le je ko mo kun into the play dada si laarin ni south to nbo ni mi o ni wo bi wi pe o ma lo o le gba FA cup again south to nbo o le gba Carabao cup iko Man U le pari si top 4 again ki won contend fun mi nibi ti mo se joko si na mi ri won ni re nikan to se wi ko ma just league abi anything but still yo ni pe ki won ma perform ju awon team kankan lo o si le perform ju Man City Chelsea awon team mi lo ni san to bo ninu DJ League legacy pelu nkan ti won si ready ati se
0: Chelsea en ta so poro ti won wo laarin Madrid ati Enzo to ti to tin tin dana
2: gidi
0: parliamentarian
2: Palestria Atalanta
0: aye po yan ta
2: o mo bo
0: gbe get out
2: ese mejeji lo tun lo
0: o iro ko ba ma fori play ni maru chamak eh ya presenter jere
3: atokun
0: e wo bo Portugal na
3: ben
0: kini ariwo yin lori ifesewonse
3: eh mi ri pe isowo ti gbo won si jo ko pa lati bi ibere match yen ati pe pe won ja si free kick cause mo bi kick only free kick ba ti won gba ni second half ibe second half yen to je pe Ronaldo o se ko fe gba
0: won ko bi Iran ni Iran against Belgium
3: o wa sare run won ti Bruno wa se mi ri pe boya agboye ti n wa laarin won so won de won wa compact lana won play dada so mi ri pe to ba le continue by but mi ti fi so pe wa won ti pada si Portugal ta

0: bẹ to ba ko joju orilede Colombia to ba bori ni ma se wa foto ya pe won ti pada si Portugal ta mo tele
1: e se tori time senior man atogun e so fun Ronaldo mi o mo fa tan ba wo pe boya ifa mo se wa la wo mi ni ta pe ke se be to ma tin pari bo ko mo ra dronko afu Fernandes Fernandes lo lock awon goals yen lana e wa won pass buku to pe en ti o ni je ko je o ro ti e mamala ko si tin je Ronaldo like Fernandes nu match na yen fitinya padlock ye tin dogun after final Champions League Fernandes lo won lock awon ilekun yen lana congratulations Ronaldo po goal lana come on bada don't kwa abi taba abe kana sa
2: e ma wi pe irufe en to fara poro ya so lana wi pe ta ba so wi pe awon agba bolu wi pe won o ni fe Ronaldo abi boya bakan a bere wi pe iru oju wo ni Ronaldo na ko si won boya o na o nso mo lu abi kan si won eyan elomi wa to ye pe o le da ninu ile ko mo da nta elomi le da nta ko mo da lo Ronaldo ke si eyan kan to ye pa le so pe ke si eleyin ju anu sugbon so da sa won guys yi
1: won pe wole o fun security fenu ja
2: eh ah so nkan ti mo ri ibe yan de game won ti mo wo lana yen o da bi e wi pe awon na se tan lati le ba play ki baba na se kwenkwen ko se kadakada pele pele ni o je be ko na ko se kwenkwen ko se kadakada so ko se suru pelu emi ara lati le ba won lu pelu bi se kan duro si ko mo je pe kan wa fi nkan ikere kan ki won fi ba career de go ti ni je go nkan mo pe o le ni to be ni ba dun bere aye ko mo je tori pelu nkan to nbele awon mo yin lo le fi si game awon men na le fisigi baba ti koja e fisigi e fisoke fun ko ma le lo o ma ba se le fun ti o fi ro olorun ba se n ba mercy play oni ko fogbon ba won ta
1: ah

0: awon nkan kan wa ti mo fe ki a jo mojuto lasiko yi papa julo nigba ti Nigeria ta jo wa yi ta n fodoju wi ta n foju wi na security challenges e won way or the other o le mama
1: o se hun eni o je oya
0: je ngbe e debe gbogbo oro ko lo mo da si ninu oko elomi kan fe lu e lenu gboro ni iwo sire kiki ni o ma ile kiki e bayi o mo ta o mo ka boroboro ni o se se nkan loju e o lasiri koda iwa ti eni keji re te ba jo gbogbo aye ni o mo ijo ti oko re lo gbogbo aye lo mo ijo to si ku safere gbogbo aye lo tun mo ilode o wo si lasiri rara nti enu re ti mo njo boroboro ju
1: a n soro ere lowo
0: aye o se gbe beyen eyan ma n ko re ni janu ni as pa ni rasiko ta wa yi security mayor ani lati sise le lori gangan starting from our house shaking ma paro to eje bo ba wa laarin awon eyan ko enu re ni janu o ye o gbon mo ja wa o so fun e e wa wa nle olonje abe wa ndi bia abi le onje di awon eyan o ti e fe mo bia mo je di laye mo nkula ona ma jo rera re fun lojo e ti pe so mo tan fi ki
1: my son
0: lo awon chemical sonu ji o mo ju o lenu
1: now fit
0: se dandan ni
1: what kind of girl will you marry
0: omo ya mi mo je ntan je to ba ti wa laarin ero kora re ni janu akoko niyan se yen leni e ja nlo e ka tun ko lowo je ku kale

0: eto tun farape
1: gomo ni ba to loko aloko olusayo mo gbegba oyin forin
2: awa tere se
0: ninu office
2: bebe sere o
0: iwo na gbodo ni break enu o men to sumo joba
1: mi e dakun
0: e jobu joba ton ni yo ti dogbon record e
2: awa tere se
0: yo ko lo play gbogbo e fun won go ba de be ni
1: Ori
0: we won promote awon yoku iwo kan wa loju kan to
2: awa tere se awa obe
0: eyin na ba lokun e jo so po jokun won ba lo fa so pe e jo fa
1: e ba ti leni ni mo so
0: won ni ko yen ni won ni ko ni yen iwo lo kora re ni yen
1: ara ma leni ni mo so
0: e ta gbe wa gege bi oga ni le ise yin
1: tori be
0: ti gbogbo yin o like e
1: ni mi
0: o gbodo gbe loju
1: gbodo ri nira
0: akoko wa akoko gba pasiko ti e lodi o ba lobby fun ko ba sogun debe ko ba si gba kan debe o kan niyan

0: ba wa nile ise e mo teni ton se teni kan ko de si le ise kokan ti o fe ni kakosi ti e kakosi ko belong is awon bi kan kakos by kakos iyen ti e wopo ninu ile ise ijoba aladani iyen ti e wa buruku jai awon eyan mo wa oju rere oga awa o ben ajaja ta asset si oga ton ni number oga lowo
1: si wa la wa nse
0: opolopo awon oga na de ri won need information won need the feedback oye yin ti mo bere kilo sele ni office lan oga mo ti ni kin ri mi o so fun yin e believe pe je won a loju bi 2 hours ah but epo ti mo ni kora e ko le serve abun 6 hours to I wonder o toro ba ti I wonder o
1: ori sorry
0: abun si ti bere
1: e darin kola e nsa
0: gba oga se eyin le ni ki Mrs. Kinima Adebi 10:30 ni 10:30 bawo ni last week
1: ope le ta ko
0: mo call en gba won de ni 9:48
1: e dami 34 rere abuse
0: ni Tuesday e won de ni ojo Tuesday won de ni 9:46 ni Wednesday bi to 11 na to de won ti egbede ni ni Thursday aga don wa ti o ba ti lo nje lunch oye oye yin to ga ba fi le ngbe enikan lo je lunch
1: olorun ni
0: oye oye yin na se o gbon kan le mo fe gbo lori radio ni
1: adara ko se
0: ti o ga ba fi le ngbe enikan lo je lunch
1: la n balaye
0: ina fi le ndi gap na wa
1: olorun ni si mi
0: gbon ke iye won ni lunch ni o ti mo tu keke pe oga
1: ko se da to le pare
0: accountant
1: runa papo mo tomo
0: ti ma soro orisirisi awon eyan oga ejo eko oga need information
1: lusayo
0: ajaja to ba wa lo je oga to ni branches ka akiri
1: nale lusayo
0: ke pe bo ba ku nbi yo
1: egba farun ni simi
0: oga ni awon kokan ti o plant is awon bi kokan iwo na gbodo ni break enu
1: won
0: ba le ise je gbogbo abari na ko la nso
1: egba
0: mi o ni ko duro bi ibaje o mo lo duro bi ibaje o mo ran leti ara awon nkan to ni ki o mu kemi eyan ogun eyan ba ti sabosi ti o se aran kan ti o si mo kan jowu kan ti o ni tumo lori enikan tolohun gbega to won o gba fọlọhun pe bọlọhun ti fe koro tun ri lasiko yen niyan omo iya mi iyoku kere

0: ni landlord meeting. Amen ninu eni amen yan nu eyan
1: je o le ranti
0: olorun ba ti jaja se bi orun le kan fun won na to si ka o ye ni ruuru meeting be koko dupe lodo olorun na
1: je o le ji
0: gbe n to wale aye ko ni o kole gbogbo eyan ko lo kole
1: pe ko sanu fun mi
0: le rent na ti gbe elomi lo si te ile olu ahun elomi gbagbo pe owo ta ba fi kole a le fi se faaji. Yes, of course, yes. Yes, of course. Ṣugbọn lọpọlọpọ afọkansin gba mi imọ nje o tete ya. Iye ta ra cement lọdun mejo seyin. Se on la ra loni. Iye ta nta block ni 1980. Se oni won ta loni. Ẹ mi focus pe ngbo o ba ri taya to nba to pe 60 lo won to bere ile ah. So that je pe ngbo koko wo se ngba na owo e jiso ikan ra so jo ni gba won aso 20 years ago e ya gbodo ko sinu satin lace lasiko
1: Jesu
0: won ni mo wo yan pe e pe ma yi o si ni o si lu rara
1: mi ni gba ti mo
0: lo ko sinu sunsun abi silik
1: o bere
0: o silik so nu kan ti mo gbona nu nu orun
1: oluwa mi
0: oni blue wu kan bayi ti mo dan ran ran ranu bayi
1: oluwa mi mo fe
0: gbo bata olokun re lomi ti ra ni 1992 ile o te ti woko lo pa na ko wa ko si ni isin olohun lo ode o kan ni mo bo gbaga ti eseyin ni pe e sa joko n bina ngba ti pati ba fe ju aje wole ta lomba ti jada ka o ma se aarin awon landlord won ba lo ra mo forward oro benti e lepo oju taye ni beyen
1: orere
0: ladugbo awon kan wa wole nto wa awon kan wole nto tu won mo be mi o so fine
1: luwa mi mo fe ran re
0: information be oni be yan se ma un try lati pass e si awon right kini ejo e mo je won mo pe mi mo wi o gburu awon kan bi abi to wa o bi abi chairman landlord ti se chairman landlord tenu re du o tori won doju so aba lagbaja na ni mo se everybody aja ko je pe oba ni kan sanwo na iwo lo ma nkoko sanwo ode oni bo to se gboro to lo ma ranju melomi ladugo dadi lagbaja aba ni edawo e fe dawo won ni pe doju so aye re o si fe.

Saïd Ojuwa. Nile Josin. Yala bo se mo sara si abi church. Tosi baba bo si je ojubo. Ta ti ma npe bi marun mefa meje mejo. Omo ya mi amen ninu eni o. Ameyan nu eyan tori pe ogbon laun lo dakun dile. Ama itinu run. Mo bo se ma soro laarin awon eyan. Asiko ta ndoju ko eto abo bayi. Ah, mo agbode gba ninu ara wa o. Elomi le tori 100,000 do anyhow. Elomi lati jo won ti bi ko fo kan 500,000 ri le kan. O le misbehave to ba ri 1 million. O le du anandu ko sin telomi o le se. O wa ni kelomi o yo gogongo ara re wa tori 2 million. Lo ti gba be gogongo. Ona le ku eyan ni. O le yo. Mo bo se mo soro. Orun e leti ni. Wo to mo binu. Lo ka mo binu anyhow. Tim be laro opolopo eyan ni o ni agbara o. Ba lo fe lo

0: suru yanju gbogbo on to ba wa siwaju re suru patapata fi yanju gbogbo on to ba wa siwaju e
1: tori bo ni janji ja o bo ni janji
0: se ki mo ton je
1: to so pe
0: ko senti ebi nu ko senti nu ebi
1: tolaye yi ti bo wa
0: ma le yan ni ore nu ti ebi
1: ma je je ele pa se je
0: bastard de ni won wa be ti o ni gba binu mo ni won ba mo je ki orun wo ba ibinu re ni oro Olorun so
1: ta ba joko si o
0: won ni o mo binu
1: ejo ka to mai
0: won ni o binu ko mo se se
1: arisele ka ma se
0: definitely have to be caution what you say what you want to say what will you be saying tori pe eyin lohun to ba ti bole bayi reference enikan won mo mu e je n bo si

0: tirere. Hello, iya oreke, wa gbaja re mo ti de o.
1: So raja pe ni o mo yo.
0: Mo ra pe ile se Tavik Favor ni number 1 Favor Plaza Lebanon Street Ogunpa Oyo Nibadan ni mo ti ri gbogbo aja aso ati bata ti mo fe ra pata. E si tule kan si won ni first floor store number 12 RM Plaza Queen Cinema Ibadan. Tabi ke pe won sori ero ibani soro yi 081-219-60413. Ile se Tavik Favor oboyin bodo opo fun dekun teru tomo.
2: Kuba je 24, 29, tabi 32. Sa ati feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani tore. Kante 32 FM 949. Eyin feyin e. Show Josh in Tesuaju, oh memu tisa barado to bagborokon. Free data energy. E debeta naira pereni. Rati eloni. Free data energy. Dari shakosu re.
3: Fujisun re ni ko ra leti ki o se ni ojo la to fokobale abi o ti le n gbere ile kan sabi ile ale pamo ile se substant property lo ti fi anfa disile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu miliono meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona life hot international school akufo ni lubadan to na je miliono meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si miliono mere naira only for anybody that see him. Laya won lola abo loke lowa lagbegbe ayegun loju ona olojoro nilu ibadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun to ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira onilewa ijafara lewu fe ni to ba mo yo nto dara wa mu ti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 sabi 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house ori kitchen se premier mokola ilu badon substance property orule futeton.
4: Amala dudu, amala fofun, amala to fele bi eti ne shawewe du to yo kululu ore mo le gbegiri pelu eran to muta

0: se gbogbo loro ori ni ka ma se kanju joluwa oba oke to da wa we ka si se sise bi eru o bi o bayi da si ko ka kole
1: to mo fe ke fi to ile ti pe abala ta wa yi awon trophy lega be awon lo sponsor o ti yeme
0: ka si je sise jama duka o
1: Charles Washington DC.

0: kan ti o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyikoto osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara kosi fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be alu shekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu paraye
2: 32 fm 94.9 laughter house orioke tete premier mokola ibadan
3: Yo babo won ni kogo kogo bayi la gbo won alagogo dugbedugbe la bo won akeringbe ele men o e ku dede asiko yi e ti mo wi pe be ba ti gbo mi e mo pe nkan to lapere oni mu mu wa kesi ni ti mo mu wa loni baba oloye ewe nji adubi otun oluawo le ibadan kafata are atura worldwide awon ni mo gbe wa foto ni ibere tawon eyan bere lotun losi oni mo gbe won wa fun koto di pe won ma down bere eje ki baba ki won ko ki wa na
4: mo ki gbogbo omo ko tu ojire tin gbo mi o eti te fi gbo mi eti na oni di aisan ti ogbogun olohun oni fi gbe wa de ifa olohun iba eyan iba gbogbo ri ade tin gbo emi are atura jake jado wo gbogbo opinle oyo ka de o pe lori o ki ba to pe lese ki ese oba ko jo oko ba pe kanrin kese aboyin ole won o mo bi were en to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa o ewe nje adubi luruko temi alase ati oludasile ile itoju ewe nje adubi traditional clinic ile ti olohun oba je oniwo san be olu ile ise mi wa ni adugo oke ofa baba asale ibadan gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin lo sigeeti oje e so kale lo ja oje e rin saarin oja ni bi won tin ta eni ke gbe okada oke ofa baba asale e ri akomona wa lowo otun be ba de baba asale eni le oloye ewe nje adubi le nlo Ero bani soro tele kwe misi 080-332-60141 080-332-60141 Tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 Tutili.
3: Ese un baba wa oloye ewe nje adubi agbe fagorite ayin bo ti aja pe o le die ka tori igbe wa baba pe a fe bere nkan kan lowo yin o ayo se se ko je pe gba na lawon iru le mo da won lo nlo sugbon loni ta lanfani ati gbe yin wa yi baba nkan kan sele lasiko ta wa yi to je kayefi bo me ke ba gbona won ani kokoro ara ni baba si sagbalagba na lo ba te won alogbele ni edakun ati gbona ara ati kokoro ara atogbele kini ma fa
4: ese olotu kokoro ara nile yoruba akoko won ma nbi ma wa omode le jogun re ninu eje iya tabi baba ta ba ti wa ndagba kokoro yo ma ba omi ati eje ara wa dagba pupo e ma nwaye npa pe keyan ma wa ni omo toto ka ko nje sinu abo to ba doti ka fi omi to doti ka fi se onje ajeju epa ajeju esuru ajeju obi gege bon baba wa se ma nfi nko wa a ma fa kokoro ara awon kan ti ma fa kokoro ara po ile ita si le koko sare mu wa nbe nu
3: orisirisi kokoro ara lo wa
4: be ni
3: sa le mo die nbe ko to di pe a wa bere ona abayo
4: ese olotu kokoro po repete sugbe ile itoje koko na ni kokoro kan ti awon baba wa npe ni narun ajakoko elewu gbedu nile yoruba awa ti e lo kokan ta wa pe lori ko odo ti
3: ba
4: la kan ran ta mo ti ye ni kokoro ta mo ti ye won oju bi ori abere bayi lo ti ta mo ti ye ba ta yan ta fa o yo gbe wu lorun eyan ituma ta fi wa npe nta mo ti ye ni pe kokoro eyo kan ta nda igba arun sinu ara ti kokoro ba loko du okun to gbe eje lati di okan wa sinu opolo
3: ayo
4: lasiko oju omo su oju omo wu bye bye oju omo sokun batakun ta ma wo nkan funfun gbo lo kan ta ke eyan kan ma di meji loju eni telomi ba mu bairo lowo owo re o wo nkoko mo bairo ni telomi o ba lo glass ko le kawe tomo odun me la mi ba n se exam lowo lewe oju re omo su ni e ri pe ta ba ti je lataro di bi ago meji osan oju omo su ni baba si ti je oju won la le kedere order gege bi full light moto ti ori na dada ti e wa ni won lo change omi ori battery re ina moto won la le kedere
3: ni gege
4: be ni eni toju su toju wo bye bye toju go ne pepen pe inu omi ateje ni kokoro tin dam omi ateje na la si fi nje eyan ti eyan ba ti ni ru aisan bayi ko gba pe kokoro ara ni oju tin tan na yin yin yin ntojo na baba wa fi nweun ini a fi npe ni ina orun nile yoruba ajaka oko gbogbo bi teje ba tin gbe kokori denu ara e mo da be mo to ba ku o la po tun loni apo si ni obo si lola ori kerike ara kikara iru ara yunyun ara jijaje tabi ara tita abala ori kan le mo fo ni ta keti eni mo oye ta kaya mo lu pipipi ka to rin bi opo na meta ko mo re ni lati nu wa ese wo nle jakiti igbadi le file mi so papo mo opo eyin ka ti mo pe okoro ilo ti kenu bo omi ati eje ara wa
5: baba wa mo fowo atomodin lenu won seju si mi loke eja gbo ise ti an ni fun

0: What in be this?
1: Like Sherimbo. I will be Sherimbi assignment in fine art. Eh, she painting ni yini. She kakuku be yinko giri museum. She kakuku bala she kolo. Kala wa sanu yinko masa saku sabe. Kini ta se ti oda.
2: Eh?
1: Make up wele kino se. Ni ti moti se ti moti pari. Mori po ti pari. She bi tori ane lo fifi full stop sa ni uri. Wobo she nje chi ugo mga biye to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh? So on walk out to ni bo se nje ti ugo mga biye. Ni pari ren se press up. Si ba chen se kwenye nje pa man kete kete.
3: Ah. O pari yo. Eh, ba le yon ni so gama. En so bago ni ja o. Ma wanti ki ba bo fwe le. Hein? Tan wo bi akoku ewon
1: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa won mo pe npade yin loni ni.
4: This skit was performed by Usain
5: 32 FM 94.9.

Eka leo ma kibola mudio. Wani ni biti na ti njo igi tutu tewe tewe. Igi e to ba wa gbe. Ma kibola komo wo re ka le ku le mutide o.

Arabia wa dani la ajo jejo ma kebola o dagbere fun yin yin na dagbere fun mi wipe pade tun di Wednesday tin bo iyan oni o ma kebola tun jo pade pada la koko yi oba mi o to bi o seun pupo o emi ati yin ajo fe kun pade be na la ajo fi balo je pade Gira eti mo fi wan kiyin wipe kale kaabo sori eto yin lakotu. Laughter House ni bi premier lawa tenteni. Eh mokola ni kan ni aderin pe ke osunu ye 32 FM 94.9. Won sha igbodo mo ki. Bi won ba kiyin egbo ta ni mba kina. Layin da ti duo de mi ba go mewa se lugerege pe omo akibola yi da. That's it, don't you call out to do Nipaki? Carl Lemonshay, you can't let me see. I have been where you want to see no furufu. Lima, but no furufu ganga, young bit. I have been where you want to see no me. Lima, but no me, like young bit. But I've been where Nitiman Bellag baby, me, I did. Awon la mo pe ni onike ita ni ale ni bare ota lo li elomi le elomi debi to fi sase yori ota lo li elomi le elomi do fi debi ogo e wa mo se fi omo nkan kan daju pe bi won ba le o ni sare bo ba si sare oni tete debi ton lo ka le mo se yin pele pupo aya lo re ma dara papo mo mi loju opo Facebook le ise wa 32 FM 94.9 FM yeah. Loju opo Facebook nu o je ri comment re nbe. Be ba fi comment yin be ni be na ni e ti share re daada. Be ba si share re ton ma kebola. E like e wo bi e je ki won mo pe yin ati wa lori eto yi lale ago mu papo. Be ba tun ku loju opo Facebook tan. Oba kebola e tun tara sasa. Ma lo soju opo YouTube le se wa 32 FM 949 fe yen. Be ba tun ku loju opo YouTube na te tun lo dara papo mo wa loju opo Instagram. Ka le mo ki yo. Aku ataro ta lo bi se to ba mi ni aku nle pelayo atalafia. Asi tun dari wole na pelayo atalafia. Di dari wole wa ta dari wole oba mi ni a tun ri nkan fi senu. Elomi ajo ku o le ba laaro ni o won dari wonu le mo ofo re ni won tupoku oba mi ti o wa se temi ati yin be e ja pariwo kile o me ki won mo wi pe ai sabara mo ri je

0: ba fe mo ma ke bala mo la mo daju ya le mi ma ba omo mi so ngba won wa lewe ba so fun wi pe irun ori re yo ta lobo ge se baba ni abi carpenter ya le mo ni a carpenter lo ge baba bi ma ba ta lo lo ge baba ni gbo gbo ta lo ge carpenter ni ko dare loju ni to ba dara re loju to ba mo o ni se yemeji pelu e to ba ti wa dara re loju to wa mo mimo to mo nga mo fe tanu o elomi nbe o ni oja ni shop amo ko mo be yan se ba customer so ele to wa mo bo se ba customer so ro ah e le daddy wa mo ku jo meta ah won gbagbe ibi to nti mo face yo o se nkankan ti nbe nbe o omo to mo la mo daju ni o ko mo nbi kankan o mo ngba ti o ba se finish o ti seju san omo se re o tu water tutu ni elerin dodo ni to je soft drink ni won ti fi pade e ba ja mo meta mo so fun o pe to ba mo mo la mo daju ka le ka bo sori eto yi la kotu oni yi lojo kerin le logun ninu osu kefa odun 2026 mimo kaga re olohun oba mi oba ri iru ala agba ninu malaika oba to le pa to le ji be na ni o na lo ba to tun le ji to tun le pa oba ti o seni ti o yo ohun ku ohun po seyan je gomina ni pinle kan o ni yodun ti o lo nbe seyan je are orilede o ni yodun ti o lo nbe olohun oba mi ori ba won alo mo gba to bere seni danu re ogba ti o so pe gba to bere re o ko si senu ti o lanu e ko to so pe gba ti o pari re ko si sabi kankan ti o so fun o pe ohun ro olorun ri sokun ni abobe olorun oba yen ni mo wa wari fun lale yi oba to tele bi eni teni oba to ta sanmo bi eni taso ekun oko farao oba ti sore fa won kan ti won mo rerin oba ti si se ore dakeji fun kan ti npa won lekun oba mi ti ore to bi mo mewa ko ni fowo kan kankan me yo to mo mewa wa yo to je won yan won yanju eni o wa bi kan dondo ti mu ki ti won mo so pe ologun na kan ti sere le ti omi ogun na kan yo kan pere na teni bi na lo ba mi o to dara lati be oba mi mo be o lale yo lori igbesi aye mi ati gbogbo mo lebi ni tawon ti won tun jo lelufe mi ti an gbo mi lowo na ara ti o pa wa lekun oba mi mo fi wa da o e ka le ku ile oma akibolade o eto e te gbo lowo ila pe ni yongba yongba si ri wi pe gbogbo igba te mo gbo na le mo bank kan to se daada pade nu e te ti mo wi pe te mo gbo nbe wo bi mo ki pan ni bi obi apa ago yin ba ti se dede todo wa iseju me dogun ti ku o lara ago mewa were de were bi wini wini oju ago ojo se ma lo ri o e si akini yen daada loju opo facebook e dowo bo e pin lalatagba e je rin comment yin be e like e love o ba je yin ogun le wa loju opo facebook ni e ti ipo to e lo po si wa o
1: egini dapa mi ko si beru
0: ninu n talomi omo so wipe o su ohun nibe lelomi o ti mo pariwo pe olodun ti e sanu tohun na omo benrin mi omo fokun sakoni isi se po si yayi e se re to yayi gbogbo ori oke won ti lo lori oro e o da mo aba ton fe se fun da tan won tun ni a mi oro de ye lo re ra po ti wa oko le ba ni bujoko o emi talomi ti lohun ko le mo laye da ile won ti le 40 na so fe yara melo lohun sun papo o ma ke bala ni bele lomi o si ti mo ni ani ko nti e roju le kankan ni se paper cement tan ba da cement ko nu e o ba se pe na lo won ta moju window eto olorun oba mi o gbe kale leleka eka ni o melo mi lata aro kujukuju ojo ti an ti bi bayi oba mi o si ko gbogbo owo to ye ke bi omo na oba mi o ko so ne kalapo yo si melo mi owo olosan ni odun lohun yo si melo mi ti e pada sodo olorun oba re to da ko ni da lohun esi akini lo loju opo facebook da da eh mo ni ka kokko fowo baba ni ailo omo wura iwole

0: wọn pẹ gan
1: Mosilehu Babatunde
0: loju opo Facebook je ba rowo re nbe la la la
1: Karina ijapata pata
0: Baba re ba se nwa loju opo Facebook won ba ke bala be na ni o ma se are o
1: Olori kokon gbodo
0: e ba share loju opo Facebook e ma jowo yin o duro lati fi comment be loju opo YouTube na lo dara papo mo mi nibe to je ti le ise wa
1: banko lori bolo
0: eh loju opo Instagram andu wa na gbogbo e se daada o duro ni genge Eh, 32 FM ni bi kane to se pe la fi nderin pe ke osonu. O ma ke bala laughter house ton la njele kan si o. A se wa lori oketente mokola ni premier.

a mọ yara mọ lo nu eroyin entertainment amọ ka to mọ lo be mama mama mu asabi oje yi wa fun yin kin te si yen la ni asiko egun la wa yo gbogbo wo kan to se pe owo to ba dile le sumo be nse re ma rin waran waran tele egun o gbogbo nkan la won ijo ba ti fi ofin si pelu e o aya wo atenikan ejo ma mu kana furu ju ejo wa mu kana furu ejo leri sira yin le oni kana furu aboro obin ti pa yin po eyin mejeji omo ya bi eyin kene kan e wa jo pade leyin egun wo wa wo bayi pe how far o na wa ni tani o ba se wara wara nbe nbe lagbofinro o ti le o nsokoto mo di ju anu moto abawon amotekun egun ti nbe ti pe egun ti wa ti pe lataye awon baba baba baba wa won si ma se pele

o ba na lo wa ma darin ti o si nle olopa o le mu wa odun lo de ta nji olopa o mu o olopa gbogbo awon egun tin jade tin lo ko loki won lo re fori balẹ laafin tin be loke are mo niwaju oba wa olubadan ti le ibadan oba senator rashid adewolu ladoja arusa wa kabiyesi

0: Mbadan bi ti won pe legun alawuje gbangbose bi ona ide arere lohun lohun wa egun kan be ti won tun pe ni abide elege egun kan be baba jade bayi won ni ara waju egbe ero eyin egba torun omo wa weya o so fun won pe o siru awon level mo won be o gbo wa to wa je po mo keke ara re ni o mo daran daran dan le o gbo ni se se pata to je ilegun oloje
1: aje afin se se tin so
0: ba ke bola mo n kiyin lale yo wi pe
1: tin so lori oro ni warun
0: nje ba ko odun egun to je yo
1: eye ni se se ni iki ani se se ni
0: e te se lodun ina le tun se bo ba de mi o
1: se se la bo ni fe ka
0: to e ba ti wa ro mo to fe ma se waran waran fun ra yin ni ele mu e fa folopa e fe da ko adugbo yen wo kini yen lori YouTube lori phone mi pe sawon wa mo ma adugbo wa tele je fe foro elegun

olorun si ni odo ti alowa egun oju ogun ni odo ti ani lodo alade cause omo toso mo gaji ile aje ololu oba ogbo ni agbaye egun o wa jade yo jade lati monday dijo thursday lasiku re bi se jade ani aki robe o ye se pa fi se format abi won fi ndemo o koko jade lowo ni daji yo dari wole pada lale yo tun bo ta lale yo tun jade lowo daji pada olu na ni o ifani wo se lati o fi lola mola o e pin dada loju opo facebook allahumma salli ori wa to ojo mo lile loje ma bo so ba hun to ro ti ma ni le mi pe enikan be jo nfa oro kan boyo oro like kan ile kan ti o to afi plot lowo re ja mo pin gbe ejo pade leyin egun next thing ni ko fogogogun tagbo fere ba mu o egun meta o ti jade won to fi ole

0: bi oko re se nra le ni omo ara le won gbo oko e nwaju omo gbo leyin e si gbo tele yo kan to da re kan okan to ni gbo mo ni ti lo mu ti ri be olohun ba mi na ni o o si ri pe lo mi nbe e kan le ni gbo oko e kankan ti o fi pada sodo oba to ni ile aye ile asan opoloko landlord mi laye to ba tomo re ba dodo awon mi omo mi o ni le da ko baba re tori baba re ba kan je ngba baba re nbe loke ipe lesugbowo le atopoloko elomiyin ti a pe landlady ale to ye pe itumo ti nbe nbe atapere to ni ewo bi o yato si be mi ati yin se jonwo aye yen ori be loja si wipe eni to lowo lowo o le royin owo fun a afa eni to lowo lowo to wo tan lowo eni owo to tan lowo re oni wa pada so de ile epo ara re fun lara re ani o de bi ise to lohun oba mi ba se olohun oba mi o to bi o
1: oba yi ku la laura
0: ani le aye yen
1: oba lai lai la
0: oni le aye aditu ile aye ale ba ale mo ale fi so nkon ile aye to ran kan kan kan kan si un o pe o le me kan le ah won ni e mo se won le odi te won to le ni be ba mo to gbe won lo te mo gbe won lo family house o ran kan kan kan ile to se wahala to ko funra re to se gbogbo to se nu o ko si nkan kan ti membe kun o le ta ni wa wo opolopo elomi ti ko le ta ye omo pe nko le pe joba mi kan le won ni eni sun site e kun ni won fi wa mo bi ayo re oba mi o ni se temi ati yin be ma si adada loju opo facebook wa to wa fe mo de mo ju ti won to wa fe mo lalari o nigba to lo tan wo kan moro yoruba wa ni wa ji won ke uji won la won ni tia wa ma ni ah

0: aba ba tin korin yi ma won be loke pe daula won ta lo le fi wena aye ni njuwe ara re fun igba to lo gbegbe nga adeboye nbe laye ga wa dada o blessed memory lugbe nga adeboye abefe je ngbe ti ele alaya ma lale oko baba lara oko lara bibi igbe nga adeboye ma gbohun so won ko ma gbohun so won lala keji bi o ladagba aye ro si awon ma re ni o lo yoku
1: nbe la o 20 naira ojo si
0: iba se to ngba na kaluku yi radio ti ni ọpọ tọ lọgbẹ nga adeboye abefe lọ tan a ka bọ ta won fe ma fi voice gbẹ nga adeboye yẹ jẹun awon kini ti member ti mo fe salaye fun oni pe awon eyan dagbe nga adeboye gangan mo fura la e ba ma to fo swaje nlo gba ba ke bala yo ye wona ba kan e ma to panel fan sala ke ba ma si di be si nko iye lo fi se dede mi rawo lori aye ba kan bodun leya ba nbo abodun otunu awe legba kan bi odun christmas ba nbo abodun ajinde abi new year be ba se long wo film ni cultural center ni old 3 mama akibola le mo bo ni ks total garden bi se ne kankan ti o lo wo film kankan ti won ni won gbe wa mo afen ti ma lo cinema idi to je so be ni pe kaluku lo ti ni awon cable yen wa tun ku lori cable to ba rowo subscribe lori cable to ba ti ni data gbogbo film ojojumo ni won drop si YouTube aye yen lo tun ri be iye ni mo fi so fun won tolorun ba ni kikini yen o fi di so wo e la koko yi dede mi ra woni o o ba si se pe ko body so do ti e na enrolu ka kini bi gun coins o ba pada yi so do re dede mi ra wo job ati e yo ye ko le mo 1980 la won oloye isegun odegba mi gba African Cup of Nations fun Nigeria mo ton di 1994 awon lo gbe Rashid Yekene wa wa won ti mo kaun baba odegba mi nbe laye mi won ogun fun a o Olorun da kun gbogbo je Rashid Yekene file mo je o baje o atopolopo elumi ti won tun ti lo be loni ni sin bi awan pariwo bodu o sime ni Nigeria ni o se wa na ti so ti ye o baun se ni kon so fa wa pa ni mo ko CD wa studio mo aye njuwe are aye yen juwe are ngba kan ni around 88 or 87 e bi o bere ni ti won ni ori lasan music a o bo ji mo pa lowe fun o ye ko le yo 7 minutes to 11 oba ti do wa ago mokanla gerege e ja sare lo nu iroyin entertainment aba ti wa de lati ni iroyin entertainment n ka ma ta koso koso die die lọnu ọrọ agba to di pa wa ri lọnu ọrọ agba e je sare se yin bayi alopọ mi laya jọ jejọ ki la fi soro agba o mo gbogbo nkan wa mo ya kankan e ba soro bi ti oda iwo na won ba nbe e ba soro bi ri ki mo iwo won ba nbe e ba soro abosi ti won soro yin kene iwo lo wa nbe Oh, lo understanding aye. Woy na lo se ka kokoro. Woy lo ne ko le oja iwo na lo

$60 ni won ko segbe re bayi en fe re rugi won ti mo pe $60 lo won fi be o e wa fe tagi ni se to ba je $6,000 te e bayi ko $6,000 egbe re o te ni yo fi fili gas ti o fi rororo ati sule fun ta lo gbo wa lai ajo jejo na in fe ka bridge dabi alara o pe baba ti se yen ta ki kan lo nuro yen entertainment lowo po ki la fi soro agba lai ajo ijejo 07055 odometa 949 07055 odometa 949 Abika no 08097 odometa 949 +23490622 odometa 949 Be okay. 5 minutes to 11.

Oya ma ki bala ninu royin entertainment pa tori wipe lale yi. Ah, ito ite ngbo ni mo nsalaye fun yin wipe ito eleyi la pe ni yogba yogba. Eh ni kan ni radio lohun bu gba mo. Ah, it's 32 FM 94.9 ikani aderin pe ke osunu. Lati fadi o ti gbogbo eyan mo si so pe ma surado. Ah, kan nu Olorin Fuji nla yin ni te doke okun. Eh to ba ti dinu osu July gangan lojo obi re. On the 18 lojo obi e bo si. Amo to ba ti wa don the 19 lo lo won fi le pon ti ohun won fona roka. Eh to won pa awon eyan to loko loki. To won si pe awon ti won je Olorin Fuji to Olorin Juju te do lori Olorin Hip Hop. Eh ta ni so yen Latif so pe ma se rano adio. Eh jagun molu ninu e bi apese. Oni o won si tun pe oga awon gangan Alhaji Taye Lolu Akande Adebisi currency. Eh lati wa fi joko yem si so pe ni so be. Royal entertainment yen te si waju o.

Oni ma wa ninu olorin Fuji. To se pe ngba to ba mi ti ni kirawo mi o jade ko wole ri. Oni mo se wa nu olorin to gbonje fegbe to gbawo bo. Ta le ni tun so yen. Alhaji King Sulaiman Alawo Malaika Madiba. Kibla wan. Oni di ni yi to n fi wa salaye fun gbogbo awon omo ti won bo leyin awon ti won ko Fuji bayi. Wipe ki won se jeje o. Wipe aso agba fele oba awon oni je won te mo le. Ta le ni tun so be Alhaji King Sulaiman Alawo Malaika Madiba. Lose to koja. Oma kibola lagbo iku agba lagba olorin Fuji kan. Ti won pe ni Alhaji Love Assist lage erige. Gbogbo ti won fi le pata. Oba mi dakun jo mo soko aduba si o. Mo ti jete mi ati yin na o ya bayi. Iroyin to je iroyin entertainment edi yen mo e mo je na. Oba tin dowo oloni bi 5 after. Oma kibola ka wa lo sinu oro agba to je part 2 fun tale yi ta pe ni opportunity mo nbo gbogbo ara mo fi nbo.

0: wa si aloju opo Facebook dada o. Aba ke bala e je rowo yin be fi comment yin be e jo lo bi sabisa. Odo laya re mo lele. Sodo ti eni abi odu. Da ko en to ba mo pronunciation re dada e ba send e sori WhatsApp mi. 0705715 6164. Baba to ju a lo ngbo wa le o. Sodo laya re mo ni abi odu laye. Aya jama lo na ro agbapa layajo jejo nti afijobara wa soro agba ni mu pe ni opportunity ta lo ti sonu ri laye opolopo opportunity te lo mi ri lolohun oba mi fini ko do nile lori laye opportunity te lo mi ri lolohun oba mi fini ko sarafa ko lo Jerusalem opportunity tell me ri ti o silo awake bala nlo me lumi na nje eduni akindola premium western eni o je baba je ko je tan atele wala o si tun gbe le fo mo omo na si tun continue lati mo lo lo o se ni ti oro opportunity laye ti o sonu ti ba ti ran ti tokan re oni gbogbe bi omi abo ba toro mo yo opolopo omo mi toro opportunity lodo bi re to si lo ba si joba ra wa so layajo ijejo ni ai mo yo opolopo yawo mi oro opportunity to po lodo ko e eroji ni se bala bi beli ti oro o si sonu ebi mo anbo lale ni pe ta opportunity nbe lowo e bayi la koko yi to e pe tin be lowo reun body the local government me bari opolopo elomi gba wi pe owo nikan ni won pe opportunity rara o anwe ki o ma pa ma pa da da o le len to se wi pe kan mo saanu re eh baba yi en ti mo wi re da kun tori olohun se odu laye are mu ni abi odo laye 0705715 6164 mo pe number yen ba fi WhatsApp mi send dogma tan o eni oba gbon na le hello mi bo ba wa so opportunity nu ti ba ti ran ti yo mo fi ka hanu ni emi ati e oni fi ka ba ma hanu o yogba leto hello me opportunity to lo ki okun opportunity to ni to lo lo ki okun ti nbe lara re nle nbi ti o ti ku o tele to don na ni to lo mo kini ta wi ka ki ba yen se pe nu pe afara sare wa wo play off e lo orilede to ti wa bo ba opportunity mo be o gbogbo bi ki bi to ba ti ri ori bori lodo egbon re mo silo bori lodo aburo re mo silo yawo a mo ri lodo oko ti o kan mo foju gbogbo n boko ohun to mo ni e ti glass e da ko tin le oju ba ni o fi mo wo mo se be a mo sokunrin mi na ti o ri lodo yawo e bi ti o fi wa mo wo ni pe ah mi yawo mo to mo so fun pe ta le fun ru eja e mu ru eja yin fo mo se be o sent opportunity o wa sodo re to ba lo ti ki fi ka ba mo senu ma wo bolu ta mo wo eh ba la won saika to pe ti an ba ri go mewa meji won ogo so opportunity le ri ten sonu awon yen wa le lawon ti won gbe wole lati bench pepa mo yen ri won da net mo bo e teyin ti dano awon kan mo fi net ni oba mi o mo je mi ati o fi ka ba mo bo baba wo ni gbo mi lale yi to se pe wo na opportunity lowo abi boyo oba boyo ti e ti ri abo opportunity mba de so ti prepare bo se lo se opportunity mba wa lowo re so ni si lo
1: gogo koko ni oku ile o si ma be
2: ebi apa ya ku ebi apa ya run
0: nti mo wi e da mi lohun o sodo laye are mo ne baba ni abi odu laye emi e pe wole odu sori whatsapp mi ni
1: 07056165.
0: Mon wi fun o tera mo se ni o wa ma fi nkan mi iloyan ti o wa nifa anu ni nbe lara re ngba na anu to wa fun yen ja nu won sise dele debi opportunity to wa bo hun ko mo lo
1: gi ma da
0: ta ko di mo mo na ma ki bala gbugbara mo fi nbo wa eko kale.

0: ọpọlọpọ àwọn tó orí tọ lọ kalẹkun mọ lórí pẹ ṣàánú rẹ wọn mọ mọjọ kulẹ tenanti ọmọ rẹ mọ fẹ wọlé ìwé opportunity ti won ri ti won sonu ni so de ra won kan be ma ke bala ni fi tan koko lenu won ro opportunity owo ri laye koda won adogbon soro aye won won ba ji won ran ran ri boya bi ma ba ri 50 wa ke bala ki mo fi 10 pamọ ki mo wo pe ah won je won awon wo so mo ti won awon na o se bayi won wa mo fi pamọ die die so si ri teyan ba si ti fa pakun tan yo to wa eyan ba to soju kan yi ho ni wara wara ba ni won wa mo dogbon e titi tọlọrun fi so di ni nla mo won lowo dan pe ni pe eyan opportunity owo le ni tori odidi million owo to lo ko teyan gbo ti fonu won fe jabo lowo yi aten to ye pe boya ri owo kan lojo ojumo wa ri fai mo ye odun
1: omo ko odun yo ku ama wa wu emi ati ni roni
0: iye koko wa nu ntan pe opportunity
1: alabi opolo ma wa wu
0: opportunity nbe je le fi property lo to ye pe awon eyan na fe tabi 40 million ti wogun si mo wi pe nti ani fe ta 40 million yo wo ti ma gbogbo lohun oba mi se ke eyan to ba se tan kikere o yo wa mu ni igun iwo ni won fi lo iwo lope ni ti ora wa baba ba won fa eni to fe ta un awon gbodo ti an ba se won le fun 5%
1: o
0: pelu ele a na fe ra na gbodo fun 5%
1: masala bi bi kanie die
0: nti mo nwe oyo
1: wa
0: wo bo ba gba meje ije papo o to se nkan awon ki se wa ti benu e mere ni wipe o tun ri mi njo mi laughter house ni bi ta wa yi

0: Aja ni be se share loju opo Facebook da da o. Hello. Ati gbe. Hello. Hello. Hello. Ani ani ma se ni ngi won gbe ati gbe. Eyin le to wa soro mo. Zero 08097 nodometa 949. Egbe ye wa le yi. To ba gbo miss. Hello.
1: Hello, Kweto.
0: Hello, Kweto. Who call you?
1: Who call me? But I like me. I like song over.
0: Say what I da.
1: Mo wa dada
0: wo pa le nko o
1: a di ko sa
0: eto yin wo yen lara e n feel e
1: a o mo n gbadun yi o
0: olohun
1: eyin lo gbadun ara yin kale o
0: ame olohun
1: alafio ni won yin
0: ame
1: ibe ibe de bere o do laye ni o
0: eh
1: laye re
0: asun won ti so be fun a opportunity
1: eyo ma si lo ni
0: to ba si lo kini o sele
1: ah eyo ba di si lo o ti lo ni
0: e iya oruko yin le kan si ma
1: bo se la di meji
0: so ala ija tun gbe lomi e seun o hello
2: hello kale
0: e ma kale ma
2: e kale
0: sir yeah Elizabeth
2: I want him
0: era ma
2: yes I
0: put you olorun ko eto e
2: e kale sir
0: yes ma
2: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes,
0: sir.
2: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
3: ah
0: le ma ku eto
3: olohun
0: ku eto e
3: ah
0: ko o ma tojo meta imi ati yin
3: ah eh aku mo ngbe to yi
0: ah
3: igba mi gbe
0: aye e wa lenu ise eh kere oko dele lagbara olohun mo le fe bere nkan kan o
3: mo gbo yaba
0: abi mo le gbo kada wa wa ba yin me o
3: Ah,
0: baba e mo tan mi eh mi e wa se ran de da kon ah state wo le wa na Chicago abi New Jersey
3: no North Carolina le mi wa
0: no ah kai ku su ala awa na kere atani yan bo njo kan
3: oro te mu wa ye
0: yes sir
3: or e ma to da ni
0: hmm
3: e te pe ni opportunity yo gboro si lo
0: ben
3: any can be I don't see any
0: hmm
3: ngoda pala ba ri mbi se mo
0: kai
3: a se awon te mo sise online nigeria ye won ti post lagbari
0: hey
3: ba ni ohun se kene ba ni ke bi na mo owo wa ke wa mi na e bi o mo npe ti wo so yi
0: ah
3: okay ngba to ya lo ba ni ke mo ya nloko mo ti je
0: ah ah seyin wa ya
3: o ko ti se online ohun wo o ni baby meji njo baby kan o dowo to ba dola se baby to di o dowo to ba dola le be a joko ti
0: hmm
3: yawo re o fi le ntori e
0: kai
3: mo se mo sa fun yin o
0: ko tu
3: wa ni ka tu mo ya loko mo fi jeun eyan fi nigeria le ko wa america iwa ko tu wa mo yawo lowo e te jo lati pe ko si se le ti o se
0: hmm
3: ta wa ti le e ka wa nbe iye wole emi mo mu wole ise ti a ti sise ni bo se ba iso re oso se ni o mo fi gift card ile no
0: pe
3: tori pe mo wa se fun
0: pe ke so so
3: no yo bu mi lo wo ni
0: okay o mo fun yin nkan
3: mo ba so pe ma so mi do so
0: abi
3: oro nigeria o dabi america
0: abi
3: mi wule mo ode be wo wule gbenu wo wule gba o to ba ti merit e
0: hmm
3: emi kan fe nu si tori pe mo saju e debe ni
0: Hello? Hello?
3: Lalebai.
0: Ba si nkan mi ka to pari eto tin ba ti pari eto npe number mi ta soro leyin eto
3: ko si wala
0: e seun baba ko ni baje o Hello. Ekale.
4: Opportunity lost. I never play again.
0: Bye bye.
4: Hey, my dear. Opportunity to make my only offer on a
0: year. Oh.
5: Ejo osho
0: program yi da de jo lo fa

gbo omo ko lo gba ti to o awon mo ka ko sar to fe na wo le ri won to aba won gangan to bi won bi an ti ko won ku o dodo ti e so ri won to o si si nkan kan o ju wi pe won ranti nkan kan ta won afa wa mo wi won mo ni ali jesa o li zan ila liza to baba o be to ma bo lo fe okun to bo mo nbe to ba won mojuto won ko daada to se le a jo da si lale yin ni o ati ya ati baba dita fi jo da si ni yi won ti gbe omo yi lo fe arakunrin won fe da ko e isi fe da ko lu to ti sele ko mo se po ko omo ta fe da yi opapo mo ko omo ti nbe nu ile lodo yin tesi mo wi pe baba ati bi na ko lo bi koro mo ba jora won won olorunkun ejo o wa gbe lo fe ni tere iji tere ndagba bo die die titi do fi di omo odun meji ti logun ya re to gbe lo fe baba ti bi na ya nti bi mo meta pere farakunrin ti bi oro kan ti koko sele nnu idile won to se pe ise ni ya re kunle waju baba to lo gbe fe stepfather ke mo peru won pe ko dakun ko jo tori olohun ko mo binu ne da soru e soru mo de bi pa buru ya re wa won ba wi won lo ke lo sele ngba na baba ati bi n lo ni gold o wa mu gold won fe lo o lo ta ni ibi o wa ta si won gbowo eko ata owo eko ata ka won fi le lo won wa mu anu le ah lagbaja bo loro ise je ngba oro sakoro ipe won len to mu ti o ba jewo ngba ti o ba fi di joba yo yo ku o sesi mo pe ta n fe ku to ba jewo po ni gold to wo ti bi 1 million plus ngba na ebe la baye o sa ta 100,000 won lo gba won yanju e ke ju bi odun bi meji seyin lo ele wa sele yin yajo yajo lose to lo sose yin o wa mu ATM baba ti ya re lori igbe fe o sase paka ile ifowo pamo ti baba te nlo o gbe balance wa ori figure 5 to do lo re re re leyin re baba isi mo lohun lo lo eyin ko yi oyo ATM ko nbe o re bi oni POS to ti le gba cash rire to re be e bo nkan ko mo ye bayi se ni won lawon ni la koko alati dun lara baba te ekeja lati dun lara baba te pariwo awon yan ni a mo ro ba ri ba n code bayi le tete koko fi block account npa na won sa ba lo won babo omo yi ti gba bi 500 won wa fa lo won wa ri wi pe won oni POS ni won trace tan mu lapaja bayi lo mu nkan bayi wodo ohun kini ki baba yi o se omo iyawo re ti an gbe wa fe omi ti emu re olo fi gbowo o ti ta goolu ri o se kan le omo iku o lodo won abi ti ya ni ko le won abi kan fi ile bi pe ko ni se be mo ta fe jo egbo kini kan se

0: gbadua keje oluwa iran yan sini ko to re mi
1: last time at the bank ta
0: o pe ju o
1: is just
0: to me o pe o pe o
1: o
0: pe ju
1: o pe ju o
0: san 120
1: san 121
0: san 46
1: san 46
0: san 20
1: san 20
0: le ma kalu
1: don't I san 40
0: le metani
1: 3 times
0: san 121
1: san 121
0: san 46
1: san 46
0: san 20
1: san 20
0: wa gbadua ye labi orun
1: under heaven
0: only jogbon seju
1: maybe just 16
0: only just 15
1: maybe like 13 or 15 minutes
0: gbadua
1: ori
0: jo sele leyin
1: see what happened
0: oru aranya
1: last time at me king did
0: let me believe
1: gbadua
0: yo mi ko je
1: baba
0: me me ni
1: oru aranya
0: ni ba ko to le
1: me
0: ko se
1: lo ya se mi
0: oru aranya
1: o si pe jo du
0: oru aranya
1: o si la ti o
0: oru aranya
1: o si la
0: ti o oru aranya
1: o si la ti o
0: oru aranya
1: o si la ti
0: o oru aranya
1: o si la ti o
0: oru aranya
1: o si la ti o
0: lock pade taran
1: so
0: lock pade won ki kan yi pade ko mu eri won ko sere ko sere ki ona la awon eyan gidi eyan rere ki won ba se
1: gbon
0: ti o le ran lowo ti won ko ba
2: ara yi ti de gidi o ti se ti ona.